him, for he was to pass that way. Naglabay ang Ginoo. But when Jesus came to the place, he looked up and saw him. Oh, ano ginimo ni Kristo? Sang nagsaka si Zacchaeus sa kadamos ang tao, pero nakita dito sang Ginoo si Zacchaeus nga ato sa babaw sang sycamore tree. Siling sang bala niya kasulatan. And when Jesus came to the place, and then verse 7, and he made haste and came down and received him joyfully. And Zacchaeus stood up and said unto the Lord, behold, Lord, the half of my goods I give to the poor. So anong ginimo ni Zacchaeus? Pag-encounter niya kay Christ, his remorse means deep regret or sorrow for something wrong. Na ano niya? Na kasubo siya sa mga sala nga iya nahimo. Oh, it's also feeling of recognizing his sin and hating it. Nga pamutong panahon nga gin-recognize siya na siya makasasala kagin kaugtan ang sala. Not only his remorse, his repentance means turning away from sin and turn to God with a changed heart and mind. Na masing karam nagrepent ka sa atong pagintalikdan mo, ginbayaan mo ang sala kag nag-atubang sa Diyos, kag ginbalhin mo ang imo balatyagon kag ang imo panghunahuna. Sa aton pa, ang mali, sala mo nga balatyagon, sala mo nga panghunahuna, ginbayaan mo, ginislan mo sang balatyagon nga nami, panghunahuna nga nami, kay nga aman, tungod naghinulsol ka. Madamo sang tao nga nagasiling, nagahinulsol sila, pero wala sang natawag turning away. Wala sang natawag pagbiya or pagtalikod sa sala kag pag-atubang sa Ginoo. Say? But si Zacchaeus, sinisang bala niya kasulatan, nagrepent and his restitution. The word restitution, it means making things right by repaying what was wrongfully taken or by making up for the damage caused. Ano siya sabi? May aras ang restitution. Ginhimo yung butang na maayo. Ginbayaran ang ginhimo yung asayop taken or by making for damage caused. Ano siya sa balaan niya kasulatan? And Zacchaeus stood up said unto the Lord. Siling sa verse 8. Makita natin doon. So the half of my goods I give to the poor, and if I have taken anything from any man to false accusation, I restore him fourfold. Kita mo na? Fourfold. Apat kapilo ang iya iuli. Kung nagali ang tao, kung nagbago, ginbalhin sa Ginoo ang iya kabuhi, may ebidensya. Oh. Iyan nga ito niya karon mga damo ng kaso ng atong gobyerno, mga leaders, akusasyon sa korupsyon, pero wala pa yan sa mag-ako. Diba? Hasta subong, wala sa isang nga nag-ako nga sa diin, nag-corrupt sila sang kwarta sa gobyerno, bisan may mga evidences, bisan may mga pamatuod. Amo na yung tao, punami si Zacchaeus, may ara siyang remorse, ara ang iya ginatawag repentance, kag ang araw na ginatawag restitution, ginbalik niya ang na-damage siya. Say, nga sa diin, ginkuha niya sa hindi husto nga mga pinaagi. So the major points is seeking, sa ano si Zacchaeus? The seeking sinner. Oh, isa ka tao nga ginpangita, makasasala siya, pero ginpangita niya ang Diyos, ang Ginoo sa iya nga kabuhi. Muna mga utod, nga bisan anho naton sa sukid, ayha nagapangabuhi ka na nga matawhay, damo ka pagkabutang, damo ka kwarta sa sinayang kalibutan, pero ang pamangkot, malipayon ka. Sa hindi kumpletong imo pagkamalipayon, kon wala ang Ginoo sa imo kabuhi. Kay nga aman, siling sang 1 Timothy, the love of money is the root of all evil. Ang pagigugma sa kwarta gamot sang tanan nga mga
kalautan, mga utod. So gani talupang doon naton ang aton kabuhi sa Ginoo. Kompleto ka, damo ka pagkabutang subong, inatanan, abyan, pagpanomdom sa Diyos, hindi mo na madala sa pihak na kinabuhi. No. Ang importante, hindi lang nga may insurance ka, kundi may assurance ka. Oh, may ara ka, assured ka sa tubangan sa Ginoo. So the major point, the seeking sinners, the surprising Savior, well, Jesus, the calling host, Zacchaeus, make haste and come down for today. I must abide at thy house. Ano sa isang Ginoo? Nya Zacchaeus, naog ka dira. Sugod sing adlaw, magapuyo ako sa imo balay. Verse 5. And when Jesus came to the place, he looked up and saw him and said unto him, Zacchaeus, make haste and come down for today. I must abide at thy house. Kita mo na? So anhon ka na dako sa imo balay? Ano nga ara ka sa mansion? Ara ka sa palasyo nag-a-star? Abyan kun wala ang Ginoo sa imo kabuhi. Ina nga puloyan, ina nga kabuhi mo. Wala sang pulos. Kaangay sa kay sa kayos. Pero siling sambalaan niya kasulatan. Sang na-encounter niya si Jesus Christ. Ano siling sambalaan niya kasulatan? Makita natin verse 6. And he made haste and came down and received him joyfully. Naangkon ni Zacchaeus ang kalipay, ang makahatagli isang kalipay na lubos, amo ang Ginoo naton mga utod. Oh? Mga utod. Because Jesus, the compassionate helper. Jesus, the charitable helper. Oh, may gugmaon siya ng kabulig. Gusto mo nga maging kabulig ang Ginoo, mga utod. Katapusan, the sincere submission. So he repaid 4 times. He rejoiced fillingly. And he reformed faithfully. Amo nang resulta sa kabuhi ni Zacchaeus. Because gin-submit yang iya kaugalingon sa Ginoo. Gin-ignore yang manggadya ang bugalya para lang mamit ang Ginoo sa iya kanya. Amo man ikaw abyan sa sininga aga. Kung gusto mo nga maging kabuhi nga malipayon, kagmay kadalag na kilalaha si Kristo Jesus sa iyo kabuhi. Bato na siya subong imo Ginoo. Kuso na nga manuluwas sa imo kabuhi. Salamat kids sa inyong pagpamati sa sininga aga. Ang inyo abyan sa kaminan, Pastor Francisco Gamuza, sa La Castellana Fundamental Baptist Church, na nagasiri, kabay ang Ginoo, magpakamayo sa atin.

0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
1: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Pedreg, pedreg! Baho ka alam mo cellphone ho? Ano naman? Manong ka nasusok, baba nasang aga po?
3: Tatay, sabado man subong?
4: Ay, manong ka nasutso na? May eskwela ko ya!
5: Lolo, lola, nene, enday, toto, mga soltero kag mga dalaga ko nga mga kabataan. Asawa ko, bugtaw na kamo, mamati na ta sa Radyo Alskwelan nga programa sa 1233 DYBS. Radyo Alskwela, nagadala sang pag-unga paglaom para sa ato ng mga abyan nga wala katapos ang ila pag-eskwela sa high school kag elementarya. Sa Radyo Alskwela, may paglaom ka. Radyo Alskwela sa 1233 DYBS. Yari na ang aton RBI instructor.
6: Good morning, everyone. My name is Gian Edwin Camacho, an ALS mobile teacher here in the district of Morsha 2. Together with me is my colleague, Mr. Warren De Rizora. Sir Warren, greet our listeners and our learners.
7: Okay, good day, everyone. Welcome to our topic this morning about financial fitness.
6: Oh yes, welcome, welcome sa ating topic ngayon. We are now here sa Life Skills Module 7, Financial Fitness. So pag sinabi nating financial fitness, ano ba ang ibig sabihin nito? So kung ihalintulad natin sa physical fitness, paano ba natin masasabi na physically fit tayo? Syempre, kailangan nating mag-exercise, kumain ng mga healthy foods, lumayo sa mga bisyo, and then pwede rin mag-engage tayo sa mga sports. So, by that means, pag ginawa natin yung bagay na yon, magiging physically fit tayo. Ganun din naman sa financial fitness. So, pag sinabi natin financial fitness, it is the overall health of your personal finances, reflecting your ability to comfortably meet current needs, handle unexpected expenses, and achieve long-term goals. It is an ongoing practice of managing money through strict budgeting, proactive saving, investing wisely, and targeted debt reduction to maintain security and reduce financial stress. So, here are the key pillars of financial fitness. So, we have first, budgeting. So, dapat tayo marunong mag-budget. So, in budgeting, we are tracking our income and expenses so that we can live within our means and direct money towards our goals. So meaning, kung hindi tayo marunong mag-budget, we can never become a financially fit. And another thing, another key pillars is the emergency fund. So what is emergency fund? So it is maintaining a cash reserve, typically 3 to 6 months of living expenses to protect against unexpected job loss, medical emergencies, or car repairs. So, ibig sabihin, dapat meron tayong emergency fund. Para sa time na meron tayong emergency, may maduduko tayo. May pera tayong pwedeng magastos. So, dapat yung emergency fund at least 3 to 6 months. So, hindi sa lahat ng oras, kung ikaw ay hindi nagtatrabaho sa gobyerno, pa-job-job ka lang, o hindi kaya ay nasa contractual kind of job ka, so darating ang panahon na mawawalan ka ng trabaho. So unlike sa mga kapatid natin na nagtatrabaho sa gobyerno, so tuloy-tuloy yung sahod. So how about yung mga contractual? So dapat marunong tayong mag-save money for our emergency fund. And then, the third, debt management. So, keeping high interest debt under control and consistently paying down balances to improve your overall financial freedom. So, tama naman. Dapat marunong tayong mag-manage ng ating mga debt o utang. So, ang utang, ito yung parang taga sa ating finances. So, pag mayroong utang, hindi talaga tayo makakaipon ng pera. So, kailangan natin gawin, i-manage yung utang para na sa ganon, pag naubos na yung utang na mabayaran, magkakaroon na tayo ng panahon na makapag-save ng money, na makapag-ipon. And then the last, future planning. Ito yung isa sa pinaka-importante na dapat natin gawin, na dapat meron tayong pagplano para sa hinaharap. Kailangan, because future planning, investing in assets and retirement funds to build long-term wealth. So kung hindi natin napagplanuhan yung ating hinaharap, so malamang sa malamang ay magkakaproblema tayo, at dahil nga sa walang plano, doon na yun papasok na magkakautang tayo. Pero pag naplano natin ang hinaharap, may iwasan natin ang utang. May iwasan natin ang mataas na interest, and at the same time, we can live peacefully having no debt. Mayroon tayong tinatawag na financially fit na tao, and then mayroon din tayong tinatawag na financially unfit. So ano ba ang mga habits ng mga financially fit people? So isa na dito, working hard and working smart to make money. So not all the time we have to work hard to earn money, but also we have also to make money through working smart. Always looking and listening for new ways to earn or save money. Of course, dapat maghanap tayo ng iba pang mapagkakakitaan, dahil hindi lamang sa isang stream of income tayo umasa, dapat mayroon pa tayong another stream of income. So yun nga ang sinasabi ng mga financial instructor natin o ating mga financial coach sa social media, na kailangan natin ng multiple stream of income. Kasi pag nag-focus na tayo sa iisang source of income natin, malamang sa malamang magkakaproblema tayo when it comes to finance. Another, always carefully counting coins and notes. So dapat nakalista lahat ng mga ginastos natin, ano ba yung pumasok na pera at ano ba ang pagkakagastusan natin o ang ginastos natin sa araw na to. So dapat nakalista lahat ng mga pumasok na pera and yung lumabas na pera sa ating pitaka. And of course, paying attention to the difference between things you really need and the things that you are most likely like to have but waste your money. So dito yun papasok, yung mga needs at saka mga wants natin. So ano ba talaga yung pangangailangan mo at ano ba yung wants mo lang, yung mga kagustuhan mo lang. So, base sa yung financial status, ano ba ang makakaya mo? Kaya mo bang bilhin yung bagay na mga luho lang o hindi kakayanin ng budget? So, dapat alamin natin kung yan ba ang isang bagay na nais nating bilhin, kailangan ba o wants lang natin. Another, putting money aside for emergency. Kagaya nga ng sinabi natin kanina, dapat meron tayong emergency fund. Kasi hindi natin malalaman yung sa darating na araw kung tayo pa ba mayroon pang trabaho, mayroon pang mapagkakakitaan, dahil darating at darating sa buhay natin na magkakaroon tayo ng emergency kagaya ng pagkakasakit. So kailangan natin ng pera, pambili ng mga gamot para nang sa gumaling tayo, makabalik tayo sa ating trabaho. So kung wala kang emergency fund, talagang mahirapan ka sa mga pang-araw-araw mong gagastusin kung wala kang trabaho sa mga panahong yon. Isa pa sa mga habits ng mga financially fit people ay yung making sure to store money securely. So dapat nakatago yung pera natin sa mga safe na pinagtataguan natin. So tanong, saan ba tayo nagtatago ng ating pera? Ito ba ay sa bangko o sa ating bahay lang? Yung mga financially fit na mga tao, yung pera nila, tinatago nila sa kung saan tumutubo yung pera nila habang nandoon nakasave. Sa ngayon, marami na tayong tinatawag na mga digital banks. So, kayo na bahala kung anong application ng mga digital bank yung ida-download ninyo para paglagakan ninyo ng inyong pera para ito'y lumago. And then the last, yung habit of financially fit people ay yung they ask question to learn from others about making and managing money. So dapat hindi tayo nagsistick sa kung ano lang merong tayo na pinagkakakitaan, dapat marunong din tayong magtanong at mag-aral kung paano ba gumawa ng pera at kung paano ba i-manage ng maigi yung perang nalilikom natin through our job. Ngayon, puntahan naman natin yung financially unfit people. So ano ba yung mga habits ng mga financially unfit people? Ito yung mga taong magastos. Gastos dito, gastos doon, bili dito, bili doon, without thinking sa kung ano ba yung matitira pa sa kanila kinabukasan. Ngayon, pagpasok ng kinabukasan, problema na kung ano na yung gagastusin sa susunod na araw, sa susunod na buwan, kaya yun, doon na pumapasok yung tinatawag nating debt o utang. Ngayon, utang. Pag sa pagkakaroon ng utang, ito dito nagsisimula yung problema. Bilang isang taong may utang, kakapusin na yung sahod mo kasi nga, yung sahod mo, nakalaan yon sa iyong mga pangailangan para sa iyong pamilya at sa iba pang mga gastusin. Kung ikaw isang ordinaryong empleyado o manggagawa, puwana ng iyong sahod o di kaya'y kinsenas, darating ang panahon dahil sa utang, hindi mo agad-agad mabayaran ito o kung mabayaran man, kulang na yung budget mo. So dito na yun papasok yung problema pagdating sa pera. Dahil nga, hindi mo nalaman kung saan mo ginastos yung pera o di kaya'y ginastos mo sa mga bagay na hindi naman kailangan, kaya pumapasok yung utang at dahil sa utang, magkakaproblema ka. And then, yung financially unfit na tao ay mayroong problema pagdating sa luho. So ano bang luho? Ang luho ay isang bagay na kung minsan binibili natin na hindi naman kailangan. Kaya nga dapat ma-identify natin first yung mga kailangan versus sa kagustuhan o luho natin. Lalo na ngayon, madalas na-reflex sa social media, status first versus the reality ng ating bulsa. So kagaya nga sabi ng iba, YOLO daw, you only live once, kaya gastos lang ng gastos. Huwag na nating isipin yung kinabukasan, importante, happy. Pero yung pinaka-problema, happy ngayon, tiis later. Kagaya din ng sinabi ng iba, mahirap na nga tayo sa totoong buhay, pati ba naman sa Facebook, magiging mahirap tayo. So yun yung ginagawa ng iba, status first before checking the reality of their pocket. Ngayon, our dear listeners, may I ask you, ano ba ngayon ang habit ninyo when it comes to your finances? Are you a financially fit kind of person or are you a financially unfit person? Kung ikaw man ay financially unfit ngayon, so ibig sabihin, yung module na ito ay para talaga sa'yo, so learn from it and apply whatever learnings and lesson you learn from this module. Ngayon, pumunta naman tayo sa 4 habits to cut cost or 4 na gawi upang mabawasan ang gastusin. Una, reduce o bawasan. Bawasan ang pagbili at paggamit ng mga bagay na hindi naman talaga kailangan. Magplano ng mga bilihin o bibilhin at iwasan ang mga hindi kinakailangang gastos upang makatipid. Then, reuse o muling gamitin. Gamitin muli ang mga bagay na maaari pang mapakinabangan sa halip na agad itapon. Halimbawa, ang mga lalagyan, bote at ikubag ay maaaring gamitin ng maraming beses. Repair o ayusin. Kapag may nasirang gamit, ipaayos muna ito bago bumili ng bago. Mas makakatipid kung maayos pa ang isang bagay kaysa palitan agad. Tama naman. And then the last, recycle. Ihiwalay at iparecycle ang mga materyales tulad ng papel, plastic, bote at lata upang maging bagong produkto. Bukod sa pagtitipid, nakakatulong din tayo sa pangangalaga ng kalikasan. Sa pagsasabuhay ng reduce, reuse, repair at recycle, mas mabawasan ang ating gastusin, mas mapapahaba ang buhay ng ating mga gamit at makakatulong pa tayo sa pangalaga ng ating kapaligiran and at the same time, mababawasan pa ang ating mga gastusin. Ngayon, puntahan naman natin ang savings. Ano nga ba ang savings? Ang savings o pag-impok ay ang pagtatabi ng bahagi ng ating kinikita upang magamit sa inaharap. Mahalaga ang pagkakaroon ng ipon dahil nagbibigay ito ng seguridad sa oras ng emergency tulad ng pagkakasakit, pagkawala ng trabaho o iba pang hindi inaasahang pangyayari. Nakakatulong din ang savings upang maabot natin ang ating mga pangarap tulad ng pag-aaral, pagsisimula ng negosyo o bili ng mga mahalagang bagay na hindi nangungkang. Hindi lang ang mag-agad ang naitatabi. Ang mahalaga ay maging disiplinado at ugaling mag-ipon nang paunti-unti, ngunit tuloy-tuloy. Tandaan natin, ang kasabihang, ang maliit na ipon ngayon ay malaking tulong sa kinabukasan. Kaya, simulan natin ang pag-iimpok ngayon upang magkaroon ng mas ligtas at maayos na kinabukasan.
7: Magandang araw sa aming mahal na mga tagapakinig. Ang akin naman tutalakay ngayon ay ang managing debt, record keeping and budgeting, at exploring savings and loan in the Philippines. So, unahin natin yung managing debt o pamamahala sa utang. So, ano nga ba ang ibig sabihin ng utang? Ang utang ay hindi laging masama. Sa katunayan, maaari itong makatulong kung ito ay ginagamit sa tamang paraan tulad ng pagpapaaral sa ating mga anak. Kung meron kayong mga anak, pamangkin o membro ng ating mga pamilya. Dalawa, pagpapalago ng negosyo. Kung tayo ay may negosyo, siyempre. At ang umangutang tayo, ay ito ay ang pagtugon sa mga emergency o emergensya. Ngunit, kapag hindi ito napamalaan ng maayos, maaari itong magdulot ng stress, problema sa pamilya at kahirapan sa panlalapi. Ating i-discuss ngayon kung ano nga ba talaga ang tamang pamamahala sa utang. Meron tayong limang paraan sa pamamahala nito. Una, mangutang lamang kung talagang kailangan. Bago umutang, tanungin muna ang sarili, kailangan ko ba talaga ito? O gusto ko lamang? Mas mabuting mag-ipon muna kung kaya. Pangalawa, umiram lamang ng halagang kaya mong bayaran. Diba? Siguraduhin may sapat kang kita upang mabayar ng utang sa tamang oras. Huwag umutang ng higit sa iyong kakayang magbayad. Pangatlo, magbayad sa tamang oras. So, ito ang problema ng ating mga kababayan, ng ilang mga tao na hindi marunong magbayad sa tamang oras. Ang hindi pagbabayad sa tamang takdang oras o panahon ay maaaring magdulot ng karagdagang interes at multa. Kapag maaga o nasa oras ang pagbabayad, mas mabilis kang makakalaya sa utang. Ikaapat, gumawa ng budget. Isulat ang iyong buwanang kita at gastusin. Unahin dapat ang mga pangunahing pangangailangan at isama sa iyong budget ang pagbabayad ng utang. At ang panglima o ang panghuli, dapat iwasan ang paulit-ulit na pangutang upang mabayaran ang dating utang. So ito ang problema na nangutang, mangungutang para magbayad rin sa utang. So, maling paraan. Ang ganitong gawain ay maaaring magpalaki lamang ng iyong problema sa bandang uli sa pananalapi. So, tandaan ha, ang pagiging financially fit ay hindi nasusukat sa dami ng pera, ha? Kundi sa tamang paraan ng paghawak at paggamit nito. Ang responsableng pangutang at maayos na pagbabayad ay nagpapakita ng disiplina, pananagutan o accountability at mahusay, siyempre ng pagpaplano sa buhay. So, reminder for all, especially to our dear listeners, that kapag mangutang lamang kung kinakailangan, pangalawa, humiram ng alagang kaya mong bayaran. Pangatlo, magbayad sa tamang oras at gumawa at sundin ang budget at iwasan ang hindi kailangang kung anumang utang. Dahil, mga dear listeners natin, sa tamang pamamala, tandaan ng utang, mas magiging matatag ang ating pananalapi at mas maabot natin ang mga pangarap at syempre ang ating mga layunin sa buhay. Ang ating naman tatalakayin ngayon ay tungkol sa record keeping and budgeting. Isa itong mahalagang kasanayan sa tamang pamamala ng pera. Ang dalawang ito ay tumutulong upang maging mas responsable tayo sa ating pananalapi at makamit ang mga layunin or mga objectives o plano natin sa ating buhay. So, una tatalakayin natin ang record keeping. Ano ba ito, mga dear listeners? Sinyong mga pananaw, ano ba ito ang record keeping, ha? Ang record keeping ay ang maayos na pagtatala o listahan sa lahat ng ating kinikita at ginagastos. O halimbawa, mayroon akong kaibigang may negosyo o sa karinderya. Nakita ko siya na nililista niya ang mga o talaan na kanyang kinikita at syempre ginagastos. So, makikita niya kung magkano ang kanyang kita at ang gastos niya sa kanyang negosyo. So, in continuation, maaari itong gawin sa isang kwaderno, notebook o kahit sa cellphone gamit ang notes o spreadsheet. O kung marunong kayo mag-computer, maaari din itong isave at gawa ng spreadsheet. Halimbawa, kung kumikita ka ng 500 pesos sa isang araw at gumagastos ng 300 para sa pagkain at pamasahe, dapat mo itong isulat. Sa ganitong paraan, malalaman mo kung saan napupunta ang iyong pera at kung magkano ang natitira. Okay? So, ano ba mga benepisyo ng record keeping? Ang mga kumbaga advantages or maka-benefits ka sa record keeping. Una, nalalaman or malalaman mo ang kabuuang kita at gastusin. O sasanabi ko na itong una. Naiiwasan, pangalawa, naiiwasan ang labis na paggastos. Patlo, nakapagpaplano para sa pag-ipon at nakatutulong sa paggawa ng tamang desisyon sa pananalapi. Kumbaga mga dear listeners, you must be budgeting and record keeping. Dapat ahead of time. Dapat na may i-allocate ka sa ganito o ganyan para sa budget o pera sa ilalim ng para sa emergency or mga hindi nasa ang pangyayari. So, pangalawa naman, ano naman ang budgeting? Okay, tapos na tayo sa record keeping, ha? Ano naman ang budgeting? In the root word, budget. So, ang budgeting ay ang paggawa ng plano kung paano hahatiin at gagamitin ang ating pera. Ito ay salbing gabay din upang matiyak na may sapat ang ating pera para sa pangailangan at may nailalaan para sa ipon at emerensya. O sa sinabi ko na kanina na may i-allocate. O yan ang ibig sabihin. O inilalaan para sa hindi inaasahang pangyayari at hindi natin inaasahan din na ganun ang mangyayari. So dapat tayo ay marunong mag-budget. Halimbawa, kung ang iyong buwan ng kita ay 10,000 piso or 10,000, maaari mong atin ito tulad ng sumusunod, ha? dapat, limbawa, 10,000 o 50% sa 10,000 para sa pangailangan tulad ng pagkain, kuryente, at tubig. O, 50% ito. So, mga 5,000. Kasi, mahalaga ang pagkain, siyempre ang tubig at kuryente. 30% naman sa 10,000 para sa iba pang gastusin o personal na pangangailangan. 20% naman para sa ipon at emergency fund. Hindi kailangan parehas ang porsyento, mga dear listeners. Ang mahalaga ay may plano at sinusunod ito. So, ang question naman ng mga dear listeners, bakit mahalaga ang budgeting? Bakit mahalaga ito? Kasi makakontrol ang paggastos, nakatutulong upang makapag-ipon, naiwasan ang pagkakautang, at paghanda para sa mga hindi inasang pangyari. So, tandaan natin, ang bawat pisong na itatala, ang bawat piso at pagpaplano sa isang hakbang tungo sa mas maayos at mas matatag na kinabukasan. Andito tayo ngayon sa ating panghuling paksa. Ito ay ang Exploring Saving at Loan in the Philippines o pag-iimpok at pag-utang dito sa ating bansang Pilipinas. Sa araling ito o ating pagtalakay, ang kalagahan ng pag-iimpok

0: Pangalawa, matutukoy ang iba't ibang uri ng pautang sa Pilipinas. Pangatlo, maunawaan ang tamang paggamit ng utang. At ang panguli ay makakagawa ng matalinong desisyon sa paghawak ng pera. So, unahin natin ano ba ang savings o pag-iimpok. O marahil alam na ninyo ito ay nakinig or alam na alam nyo ang salitang ito na save, saving o pag-iimpok. Ito ay ang tama, ang pagtatabi ng bahagi ng ating kita para sa mga pangailangan sa inaharap. Hindi kailangan malaki ang iniipon. Ha? Ang mahalaga ay regular na may disiplina sa pag-iimpok. So, ano ba ang mga dahilan kung bakit dapat mag-iimpok? May pondo para sa emergency tulad ng pagkasakit o pagkawala ng trabaho. Pangalawa ay may ipon para sa edukasyon ng mga anak, para sa ating mga anak o pamilya. Pangatlo, may puhunan o may kapital para sa negosyo. May pera rin para sa pagreretiro, bandang huli. Kung tayo ay nasa, ano bang mga age bracket? Siyempre, 60 to 65 para tayo may inilaan para sa ating pa-retirement. At panguli ay hindi agad mangutang kapag may bigla ang pangailangan. So, ang tanong, saan maaaring mag-ipon? Siyempre, una, sa bangko. Pangalawa, kooperatiba, rural bank. Meron din tayong digital banks at savings group o samahan. Sunod, ano naman ang loan o pautang? Ang loan ay perang inihiram mula sa bangko, kooperatiba, lending company o iba pang institusyon na kailangang bayaran na napagkasundo ang panahon kasama ang interest. Yan, mga uri ng loan sa Pilipinas. Ano ba ito? Ito ay mga personal loan, salary loan, business loan, housing loan, educational loan, at agricultural loan. So, ano naman ang interest? Ang ibig sabihin ng interest ay, ito ay dagdag na halaga na binabayaran sa hiniram na pera. Halimbawa, kung umutang ka ng 10,000 pesos at may interest na 10%, mas malaki sa 10,000 pesos ang iyong babayaran. Kaya bago umutang, alamin mo na magkano ang interest. Pangalawa, gaano katagal ang bayaran o ang bayaran at magkano ang buwan ng hulog o amortization. So ang tanong naman, kailan magandang mangutang? Mas makabubuting mangutang kung number one, para sa negosyo o kabuhayan, para sa edukasyon, para sa emerhensya o emergency, at panguli ay siguradong kang may kakayahang magbayad. So, ito ay mga apat na mga mabubuting hakbang para mangutang. So, ang tanong naman, kailan hindi dapat mangutang? Hindi maganda mangutang kung pambili lamang ng luho o kagustuhan. Paano kung wala kang pambili? Huwag mong ipilit kasi mangungutang ka lamang. Pangalawa, wala sa plano kung paano babayaran. At pangatlo, uutang para lamang pambayad ng ibang utang. So yan, mangutang ka dito para pambayad ng utang dito. So yan ang hindi dapat kailangan na mga hakbang para mangutang lamang.
1: Maraming salamat Sir Warren sa pagtalakay tungkol sa managing debt, record keeping and budgeting, at saka yung exploring saving and loans in the Philippines. Para sa buod ng ating tinalakay na module 7 ng Life Skills, Financial Fitness.

0: So ang financial fitness ay ang tamang pamamahala ng pera upang matugunan ang ating mga pangailangan ngayon at sa hinaharap. Kabilang dito ang paggawa ng budget, pagtatala ng kita at gastusin, pag-iimpok at responsabling pag-utang. So natutunan din natin na mahalagang mag-ipon para sa mga emerhensya at gumamit lamang ng pautang kung kinakailangan at may kakayahang magbayad. Sa pamamagitan ng disiplina at matalinong paghawak ng pera, makakamit natin ang mas matatag, ligtas at maunlad na buhay. Naway mayroon kayong natutunan sa ating mga tinalakay tungkol sa Module 7 Financial Fitness. Bago tayo magtapos, hayaan nyo muna akong basahin sa inyo ang maikling bersikulo galing sa Biblia. In Proverbs 6, verse 6 to 8, "Go to the ant, you sluggard. Consider its ways and be wise. It has no commander, no overseer, or ruler, yet it stores its provisions in summer and gather its food at harvest." Itinuro ng talatang ito ang kahalagahan ng pagiging masipag, matalino at handang mag-ipon para sa hinaharap. Ang pag-iimpok ay isang mabuting kaugalian na tumutulong sa atin na maging handa sa oras ng pangangailangan at maging mabuting katiwala ng mga biyayang ipinagkaloob ng Diyos. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Paalam!
1: Salamat sa inyo pagpamati sang Radyo Alskwela. Ini nga programa ginadala sa inyo sang Department of Education, Negros Occidental Division, Alternative Learning System. Tugtog sa masunod pagin nga Sabado sa amuman gihapon na oras.

0: disabled. From disability to possibility.
1: Kumusta po mga kagapay? Welcome po muli dito sa ating programang God is Able. Tayo po ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live ng 702 DCAS, pati na rin po sa YouTube channel ng 702 DCAS. Ako po si Raquel Amolando.
2: At ako po si Peggy Lotto, ang God is Able and member ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. At maaari niyo po kaming i-message sa mga numerong smart number 0999-223-5675 at sa amin din pong globe number na 0916-296-6620. Maaari din po kayong tumawag sa numero sa aming landline na 8654-3322 local 401. Magandang umaga, tanghali, gabi, saan man po kayong lugar sa Pilipinas, kayo po at ang God is Able ay bumabati po kami sa inyong lahat. Hello, Ate Raquel.
1: Hello, Peggy. Kumusta?
2: Mabuti.
1: Mabuti. Oo, sige po, makilala muna natin ang God is Able kasi tayo po ay hindi natin programa dito sa Far East Broadcasting Company. Tayo po ay isang foundation, God is Able International Foundation, ang ating pong pangalan, at tatlo po sa major na ginagawa ng ating organisasyon. Ang una po ay yung Family Camp. Annual po ito ginagawa tuwing summer, tuwing May. Ito po ay pagsasama-sama ng mga persons with disability at ang kanilang mga pamilya, pati na po yung mga volunteers natin, mga advocates natin. Ito po yung pagkakataon na, alam mo, tinatawag nga na safe space, no? Na walang judgment, masaya lang, natututo ng sabay-sabay, marami po na-accomplish ang Panginoon through the Family Camp, like healing, awareness, yan, nagkakaroon ng mga bagong circle of friends, yan, marami po pong ina-accomplish ang Panginoon through the Family Camp.
2: Mm-hmm. At bukod po dyan, meron kaming mga iba pang mga ginagawa katulad ng amin pong gift of mobility that every now and then we give it to different churches, our different church partners po, na ito po ay tinatawag namin gift of mobility sapagkat bakit po gift? Ito po ay nakukuha ng libre at ito po ay mapalad kami na ito ay nanggagaling pa sa Joni and Friends po, yung mga wheelchairs po ng God is Able, ano. Tapos, bakit po sa churches ginagawa ang pagbibigay? Pagkat bukod po sa gusto namin makatulong, ay gusto po ng God is Able na maipamahagi ang salita ng Diyos at ang pagmamahal ng ating Panginoong Hesus Kristo. Yun po talaga yung aming ibig na mangyari. Kaya ito po ay sa mga churches ibinibigay. At bukod po dyan, marami pa tayong mga iba-iba pang mga ginagawa, Ate Raquel.
1: Yung ating Building Lives Together, at ito po ay sa pamamagitan ng dalawang mukha. Ang una po ay yung tinatawag natin mga conferences. Nag-organize po ang God is Able ng mga conferences tungkol sa isang disability. At ang purpose po nun, magkaroon lang talaga ng awareness, makarinig ng mga testimonies tungkol sa klase na yan ng disability. At ang isa po ay yung ating course in partnership with the Asian Theological Seminary. Ilang sessions lang naman po ito, pero malaki po ang tulong para magkaroon talaga ng malalim na kaalaman at awareness tungkol sa disability. Ina-encourage po namin na kung meron pong may disability sa iyong pamilya or ikaw mismo ay merong disability at ikaw naman ay advocate ng may disability, sana ay mag-role ka dito para, ano mo yun, papasukin natin ang isang ministry na may alam. So, that's who we are. Marami pa rin po tayong mga ginagawa, pero yun lang naman talaga, Peggy, ang major things ano na ginagawa natin.
2: Mm-hmm. Dahil po, di ba kanina nabanggit natin yung gift of mobility. So, sabi nga po sa mga churches to ginagawa. No? It, yung guest po natin ngayon, isa siya sa mga church partner natin. At marami po siyang naitulong dun sa bandang binangonan sa mga recipients. At dahil, kung bakit nga ba siya natin guest, siya yung head pastor and at the same time, eventually, he became a recipient himself. Kasi po, nagkaroon po siya, bukod po sa kanyang disability, meron po siyang scoliosis, at siya po ay nagkaroon ng stroke. Paano po siya gumaling? Malalaman po natin yan. At ito po ang ating partner sa Bandang Binangonan, si Bishop na po siya ngayon, si Bishop Edward Atienyo. Hello, Bishop.
3: Yes, hello. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa chairman ng God is Able Foundation, si Sir Moises. At salamat din kay Ma'am Peggy. Isang karangalan ako ay may imbitahan. At salamat kay Ate Raquel. At saka kay Ate. Yeah, tama, yeah. At sa mga nakikinig sa ngayon, ako po'y bumabati sa inyo. Tunay nga po na ako po ay recipient po ng tulong na ibinigay ng God is Able Foundation. At member din ako sa Person with Disability. Pero ang totoo, mahabang panahon na nag-act ako na hindi ako nag-member sa PWD kung tawagin. Kasi ang feeling ko, normal ako eh. Bagamat meron akong scoliosis since I was born. So, now, thanking God, dahil ako po ay napabilang sa magsasalita, Ma'am Peggy, at kung ano po katanungan, malaya ko po nga sasagutin sapagkat ako po ay masasabi ko, blessed ako na Lord.
1: Ayun po. Salamat po. Na-mention na ni Peggy na kayo ay pinagaling ng Panginoon. Pero bago po natin yan puntahan, para mas excited, tingnan muna po natin ang inyong journey. Nung pinanganak po ba kayo, meron ng condition o wala pa naman, na-acquire lang?
3: Sabi po ng mother ko, I since when I was born. Pero habang lumalaki ako, siyempre, very conscious na ako sa health ko. Nung elementary ako, sabi ng mother ko, anak, ipinanganak kang ganyan. Tapos ang nakakatuwa pa nito, swerte daw. Sabi ng mga kapitbahay, tiya, swerte yung anak mo. So my mother has no time. Napatignan ako sa doctor at lumaki ako na ganito talaga.
1: So, ano po ba yung ganito? Ano po yung ganyan? Ano po yung condition?
3: Ako po may scoliosis. May scoliosis po ako. At talagang hindi po yung scoliosis na basta-basta. Pag nakita niyo ako in person, eh talaga ako taglay ko yan.
1: Ilang taon po yun? Nakikita na po ba kagad yun? Kahit na maliit pa ang isang bata? Ilang taon po
3: kayo? Po, nag-start po ito na naalala ko eh. Noong ang edad ko siguro mga 4 years, ano, mga 5, 6 years old. Pero nung grade 1 ako, hindi pa naman masyado halata. Bagamat naririnig ko na may scoliosis ang anak mo, Konching. Nanay ko kasi Konching eh. Yun. Pero nung ako yung elementary na, nakikita ko na sa salaming na talaga may scoliosis ako. Pag tumindig, tumayo, at hindi po madali. Ano po? Hindi madali.
1: Para dun sa wala pong idea kung ano itong scoliosis, ano po bang itsura?
3: Bali po, yung spinal cord sa likod, dapat diretso yun eh. Pero may kita mo, yung iba ay bandang kanan. Ako ay bandang kanan ako eh, inatake. Yung iba naman bandang kaliwa. Tapos merong kamay kita noon, bata ako, maliit lang yung muscle, pero habang lumalaki, lumalaki rin. Tapos ang mahirap, yung bang affected, pati yung liig ko sa pagtayo. At saka isa pa, syempre pag tinanggal ko yung t-shirt ko, talagang kita. Ang hirap talaga. Ang hirap.
2: Pastor, Bishop Edward, if I may describe it po, no, para maging vivid, if you'll give me the permission to describe it po, kasi nakita ko na po, di ba kayo sa personal, yung daming beses na natin, yeah. Ano, naging magkaibigan na nga tayo. Ano yeah. Po, yung para kasi, because of the scoliosis, medyo hindi na po lumaki si Pastor Edward masyado. Di po
3: yes,
2: ba?
3: Tama. Tama po, ma'am.
2: Tapos yung parang yung sa may likod niya po, parang naka, ano na siya, yung nalagyan na ng laman.
3: May
2: So,
3: carb.
2: may curve na po. At kitang-kita
3: Yes.
2: po yun kasi in-person po actually nakaganti siya. Hindi po ba pa si
3: Yes.
2: Edward? Ganun po. Halata po talaga.
3: Oh, saka pilipili ang pwede kong isuot eh. Siyempre ngayon, nung ako po ay meron ng self-conscious, siyempre gusto ko lagi nakapolo, hindi na naka-t-shirt.
1: Oo, parang hindi bakat. Ganun po.
3: Opo, opo. At
1: Maganda
3: saka
1: pala.
3: actually, ang suffering ko, grabe. Not only in physical, but even in my emotional.
1: Opo. Balikan ko lang po yung description ni Peggy. Ano? Sabi niya, maliit kayo. Is it, does it mean na hindi na kayo nag-grow? Or nag-grow naman, kaya lang yun na nga, parang nakukubigog na. Parang tama po ba yun?
3: Yes,
1: Or...
3: actually, sa totoo lang, ang lahi ng nanay ko, mga tiyuhin ko, 6 footer. Sa babae naman, mga 5'3", 5'4", 5'5". So ako, sa tingin ko, malakas yung blood ko sa mother side eh. Kung wala ko scoliosis, baka umabot ako na. Now, siguro, umabot ako na mga 5'8", or else, pwede 6 footer. Oo, pero dahil nga may scoliosis ako, ang height ko, umabot lang ako ng dati, 5'1", eh. Tapos habang tumatagal, naging 4'11" na lang. Ganun po yun.
1: Nakwento po ba sa inyo kung bakit nagka-scoliosis or siguro malaman na lang po ng ating mga listeners and viewers kung ano ang cause ng scoliosis?
3: Ang cause, ang mother ko wala naman siyang nasasabi sa akin kung anong cause eh. Basta laging sinasabi niya, inalagaan naman ako. Wala naman siya ininom. So, nung lumabas ako, nakita na lang na ganun ako. Kaya ang hirap i-trace eh, yung cause eh. Hindi naman nasabi na nabitawan ka o ano man nangyari sa'yo. Yun.
1: Baka si Peggy, ano, meron siyang information sa tagal niya sa disability ministry, Peggy.
3: Oo
1: Baka talk to
3: po.
1: Peggy. Baka
3: Kasi
1: meron
3: po
1: ba siya.
3: yung kasi
1: Oo.
3: parang di ba ano, Pastor Edward, bukod sa parang scoliosis siya, parang ang lumalabas kasi nagkaka-hunch yung back. Di po ba? Parang ganun yung sa kanya, yung parang nagkaroon ng hunch, pero hindi siya kuba. Hindi po siya ganun. Parang diretso siya, pero meron pong laman yung likod niya. Di ba po, Pastor Edward? Ganun po Yes.
1: yung condition niya. Tapos maliit lang siya. Mas malaki nga kay Pastor Edward. Eh. Mas natangkad ako sa kanya pag magkasama kami. Pero yun nga.
3: Alam mo, Peggy, bakit ba daw ba nagkaka-scoliosis? Acquired ba yun? Or pwede siyang inborn?
2: Minsan po, ano siya, namana. Or minsan naman po, for example, kapag kayo, normally po kapag ikaw yung mga ballet dancer, normally nagkakaroon ng ganun, eventually nadidevelop yung ganun nila. Pero most of the time po, it's parang, ano, namana. Meron sa pamilya nyo na merong nagkaganun.
1: Ayun. Oh, grabe. Salamat ha, Peggy. Oh, kasi magandang naiintindihan ng ating mga listeners and viewers. Parang napipicture out, ano, nai-imagine kung anong itsura. Yan, Bishop Edward, na-mention nyo kanina, hindi na physical yung pain. Masakit po ba ang merong scoliosis?
3: Totoo po. Siyempre, no, ako po ay nakakaroon na ng sabihin natin yung na-enlighten na ako, lumalaki na. Siyempre, nung bata, hindi mo pa napapansin. Nung lumalaki na ako, number one na nakita ko sa sarili ko, naiba ka eh. Naiba ka sa mga bata, no? Lalo na nung high school, ganun din. Tapos yung salitang bully, since when I was young, up to high school, up to college. Sa totoo lang, kahit pastor na ako eh, hindi ako makapaniwala na may pastor din ang bubuli. Grabe yung bully. Sorry sa mga pastor ha, kung meron. Kaya minsan nagsalita ako sa school namin, nung maliit ako, nung binata ako, nung wala ako kay Lord, no, nabuhay na ako sa kabubuli. Sabi ko, in the front of the many pastor, pati ba naman kayo mga pastor? Kapatid ko pa naman kayo, binubuli nyo rin ako, narinig ko yan, please call me in my name, not in my kapansanan. Lagot kayo kay Jesus. Kung sakali
2: Tama
3: lahat.
2: nga naman po talaga. Kasi kahit naman po, ano, kahit biro, kasi di ba, syempre, that's why we have a name so that people will call us by name. Kasi mahirap naman tawagin na, oy, Pilay, halika dito. Di ba, yung mga ganun. That's already pambubuli. Kasi yung kapansanan mo ang binabanggit. Tama naman po yun. Pero Pastor Edward, gaano po kalalim yung emosyonal na pain na naranasan nyo? Kasi sabi nyo po, simula elemental kayo hanggang yung, at kailan po kayo nagkaroon ng total healing from that?
3: Actually, elementary ako. Kaya nga, nung elementary ako, siguro yung motivation sa akin na sige, binubuli niyo ako, kailangan strong ako. Kaya natuto ako talaga, natututo akong magbuo ng barkada ko, kinaibigan ko. Once nabulihin ako, sige, meron akong kasama. Dumate ako sa puntong ganun. Oo. Lalo na nung high school.
1: Oo. So, ang ibig sabihin, meron naman po kayong mga group of friends na talagang tinanggap kayo.
3: Yes,
1: Oo.
3: oo.
1: Oo.
3: Saka
1: Salamat
3: isa
1: po.
3: pa, may papagpapalakas sa akin, guwapo raw ako. Kaya sinasabi ko, may scoliosis nga ako, guwapo naman ako. Sige nga, sino bang perfect sa atin?
2: Maganda si
3: So,
2: wifey.
3: o yun yung aking kaaliwan. Hindi naman sa binubuhat ko yung bangko, ano?
2: Maganda po wife niya.
3: Oo. Pero nung time na yon, ang dami ko ng katanungan sa Diyos, sa magulang ko, sa sarili ko, pati yung mga pangarap ko. Siyempre, nandun na yung discrimination eh. Oo.
1: Ano po ang hindi kayang gawin ng isang may scoliosis?
3: Sa akin po ay nakita ko sa sarili ko, first of all, yung may invitation sa akin, for example, meron pong tinatawag na kailangan mag-score. Di ba sa probinsya, uso yung piyesta, maghahanap ng gwapo, maganda. Kinukuha ko may score. Hindi alam na ako may scoliosis. Pero sa sarili ko, dinidiscourage ko kaagad. Hindi pwede. Bagaman sabi sa akin, mag-polo ka lang, tumayo ka lang, maglakad ka, okay ka na eh. So, yung mga ganun. Pangalawa, yung pangarap ko after my graduation in high school, sinulatan ako ng US sa Amerika, scholar ako ng US Navy. So, sabi ko, akin na ito. Pagkakataon ko na ito, eh, hindi ako. Para sa akin, nandun kaagad yung diniscourage ko na sarili ko. Tapos sabi ng kapatid ko, dapat sa akin yan eh, bakit sa iyo pa? So, yung mga ganun ba? Tapos, siyempre, high school ako noon, naghahanap ng mga artista. Kinukuha din akong artista noon. Hindi ako pwede kasi alam ko, may scoliosis ako eh. Yung pa ang daming dumating na pinalagpas ko because of my disability. So, nangyari lahat yun sa akin.
2: Pero
3: So,
2: ano, at this time, pero kung titignan mo, parang merong favor, pero inaayawan mo, no? Pero
3: yes.
2: ano, may katanong ako, kasi sabi mo, yung mami mo, na parang hindi ka na pina-check up, di ba? Parang ang feeling niya kasi swerte, di ba? Pero habang lumalaki ka po, was there a time po ba na nagalit ka sa kanya o sinabi mo sa kanya na alam mo nagagalit ako sa'yo kasi ni hindi mo man lang ako pinatingnan para man lang sana na ano na correct kasi merong correction for scoliosis eh, di ba binibrace yan eh masakit nga po yung braces yan eh, pero merong correction at pwede rin siyang maoperahan yung iba nagpapaoperahan pero ikaw po dahil hindi pina-check up dahil feeling swerte so ano po yung ginawa mo na parang did you, ano, tell your mom na masakit sa'yo, nasaktan ka, na hindi ka po napacheck up?
3: So, sa totoo lang, no choice talaga kundi tanggapin ko na lang eh. Tanggapin ko na lang eh. Kasi, first of all, nung nagkakaisip na ako, siyempre, pag mag-undergo ako ng medication, alam ko na rin eh. Una, mahal ang physical therapy. Pangalawa, sabi nga nung contact ko noon, kakilala namin, go to Japan if you have money. So, I mean, marami mga nagsasabing okay, negative, tapos hindi pa nakakatiyak pag ginalaw ito kung mabubuhay ba ako na makakapaglakad o the same. So, ako tinanggap ko na lang, lalo na nung ako ay na kay Kristo na. Yun na nagbigay sa akin ng pag-asa talaga. So, sa totoo lang, sabi ko, Lord, pinupil mo din yung pangarap ko. Hindi man ako naging artista, na-interview naman ako sa 700 Club noon. Na-extra din ako. So, thanking God, hindi man ako naging US Navy, na-commission naman ako sa Manila Yacht Club. Alam nyo, ang rangko ko doon, nabigyan ako ng, kuha ko doon ha, kay Rear Admiral Villanueva noong time niya, nabigyan ako ng first star, captain, and then yung first star, binibigyan na sa akin. Kaya sabi ko, thanking God, na-fulfill din, hindi man ako naging US Navy, naging auxiliary naman ako, at napakataas pang rangko, naging deputy commander ako doon, since 2007 to 2011. So, pinurupin na Lord yun. Pagkatapos sabi pa ng kapatid ko noon, maliit ka, meron kang kapansanan, di ka mapag-asawa. O kaya mag-asawa ka pandak din. Alam niyo, yung ginawa na Lord, binaliktad yun. Binigyan ako ng asawa na matangkad sa akin at saka maganda pa. Pagkatapos, yung anak ko, ang laki-laki niya, 5'11 ang height, guwapo rin, saka yung anak kong babae, siguro pag nakita nyo kayo magsasabi, napaka-bless, napakaganda rin niya. So, pinulpin ng Lord lahat yun sa akin. So,
1: yeah. Kamusta po yung pag-aaral nyo? Dire-diretso po ba? O nagkaroon kayo ng mga challenges along the way?
3: Sa pag-aaral ko po, talaga po, nangyari din sa akin yun dahil sa kabubuli sa akin, nagawa ko, kagaya nun, nag-aaral ako sa Quezon City High School noon. Nung high school ako, dahil sa bully, lumipat ako sa Caloocan High. Umabot ako sa mga ganun. Napapaaway ako sa campus. Dahil ayaw kong apilin ako, ayaw kong laitin ako. Kasi tinuruan din ako ng tatay ko noon, huwag kang paapi. Kaya mo yan. Kaya ganun po ang nangyari. O, pero nakaraan na yun.
1: Nakatapos kayo?
3: Bali po, actually, thanking God, natapos ako sa Lord Jesus Christ Seminary, tapos nagtuloy din ako sa Bethel Bible College, tapos sa sister school nila dito sa ABSOM, Assemblies of God School of Ministry, na ministerial course. Tapos, nagpatuloy ako sa Andrew Theological Seminary, thanking God, natapos din ako ng MD doon. No? Okay na ba yung kwento ko yun? Para nakakaya. Pagkatapos, three times din ako nabigyan ng honoris causa, Doctor of Educational Management, Doctor Philosophy of Educational Management, Doctor of Philosophy in Humanities, Doctor of Philosophy in Ecclesiastical Law, at connected dito sa International International Academic Learning. So, yun po ang aking educational background. Pagkatapos, nag-modular din ako sa college, continuous. So, thinking God, nakakayaman sabihin, kasi hindi ko deserve eh, tingin ko sa sarili ko eh. Kasi the more na tinuturuan ka ng Lord, may achievement, the more na nagpapaka-humble. Doon ako tinuruan ng Lord, dahil sabi nga, kung saan ka mahina, doon ka palalakasin. Kaya buhay ko na po yun. So, sa ministry naman, more than 40 years na ako in ministry. So, thanking God, pinagkatiwalaan din ako ng Lord ng iba't ibang lugar na simbahan na. So, yun po. Baka ma-over na ako, ha? Sabihin mo na.
2: Over sa achievement. Napakadami mo pong natapos. Para ito po, moving forward, kasi recently, para pong nagulat ako, kasi sabi niyo po yung parang, Peggy, pwede ba akong maka-avail ng wheelchair? Nagulat ako na kayo yung a-avail, kasi syempre, kilala ko po kayo, eh, di ba? Tapos nag-send po kasi siya, I think this was during, how many years ago, Pastor, Edward, nung naging recipient ka nung wheelchair.
3: Yes, actually, of course, na nakabila po ng wheelchair dyan, yung nanay ko noon, hindi na makalakad. So, thanking God, talaga in action ng kagad, hanggang sa stable foundation. Pagkatapos, yung mga tao na lumapit sa atin sa church, after vision casting, no, nakapagbigay ulit ng chair dito sa church, sa mga may mga kapansanan, hindi makalakad, hindi makatayo. So, nakita ko talaga napakalaking halaga yun. Lalo na sa akin nung nagkasakit ako. Ikaw kagad ang naalaala ko, Ma'am Becky, I need walker,
2: Ako
3: please.
2: naalala. Hindi, pero nagulat po ako nung kasi sobrang nung time ko na yung nanghihina si Pastor. Kasi sinendya po sa akin yung picture tsaka yung video. Nagulat ako talaga na nagka-stroke po siya. And then, so, every day, siguro, sinisenya po sa akin kung paano siya nakaka-recover. Pero naiisip po na parang nung una kong nakita actually, mahirap din talaga yun, no? Kapag kayong, minsan kalaban mo talaga yun. Nung una ko po siya nakita, sabi ko na, si Pastor Edward, parang ano ba ito, ba't parang latang-lata na. Kasi nakita ko po siya na, despite of him having yung scoliosis nga po, malakas siya. Tapos ayun, nakita ko po siya na stroke. So, ikwento mo po sa amin, paano po yung journey ng pagiging, paano ka po gumaling? Kasi napakabilis
3: Yes.
2: po ng journey na yun.
3: Okay. Ayan po, no? So, actually, nagkasakit ako talaga na matindi. Ito po nga nakaraan year 2023. Natatandaan ko noon September 9. September 8, 9, yan. So, ganito po yun. Na-stroke po ako na biglaan lang po yun. So, hindi ko kalahin na umabot ako sa ganon. Yung pagka-stroke ko ay hindi po basta-basta. Alam ko, kamatayan na naghihintay sa akin. Kasi tatlong appointment ko noon eh, galing ako ng school na doon ako spiritual advisor. Galing pa ako ng barangay. Galing pa ako sa office of the mayor noon, mga time na yun, hindi ako nagkakamali. Pagdating ko sa church, nagpapagawa pa ako, mga 5 ng hapon, basta naman hid lang yung paa ko, akala ko pa lang eh, simple pagkamanhid lang, hanggang sa ako'y nabuwan na, naglinyo ng paningin ko, pagkatapos sabi sa akin na stroke si Bishop, si Pastor. So dinala ako ngayon sa ospital na pinakamalapit. Sabi ng doktor na naroon, naku, delikado ang lagay ni Pastor. Nakita sa akin yung mukha ko. Sabi sa akin kagad, dalhin sa malaking ospital, magpa-CT, magpa-ko agad, magpa-CT scan. So, dinala ko from Angono Hospital, General Hospital, no, nagpa-CT scan ako sa Lakeview Private Hospital. Nung nakuha yung result, kahit yung result na makita lang, so, binalik po dito sa Angono, Rizal. Nung tinignan po, sabi sa akin, tatlong uga ang bleeding sa kanyang brain. Delikado na siya. 1 hour na lang ilalagay nito, dali na sa malaking ospital yung ICU. So, nung time na yon, nagpray ako na matindi kay Lord. Talagang umiyak ako. No? Nandun yung pagingi ko ng mercy sa kanya. Dinala ako from Angono, dinala ako sa from Lakeview, dinala ako sa Antipolo Hospital. So sabi sa akin, wala kaming ICU dito. So ngayon, no choice, kundi dalhin ako sa Quirino Memorial Medical Hospital kasi government yun para makatipid at malaki yun. Pagdating naman doon, tatlong po ang nakapila. So sabi ko, Lord, anong Panginoon, iligtas mo ako hanggang sa no choice na dinala ako sa World City Medical Center, private na kahit walang budget. Pagdating ko doon, thanking God, siyempre, acute brain bleeding eh. So sabi ng doktor, tinignan ako ang dami. Pagkatapos, sabi sa akin, mabuti hindi ako nakumatos. So tinignan ako. So preparation, ICU na. Pero yung prayer ko, sabi ko, Lord, yung mind ko, huwag mong alisin. Help me, save me, rescue me. Help me, Lord. Pagkatapos, nakita ko yung preparation, nagsasalita ako kahit acute brain bleeding, hemorrhage. Tapos, sabi ko, Doc, hindi ako sa ICU. Jesus is here, sabi ko. Tapos, nagsalita pa ako, Doc, I know you are doctor by profession, but my doctor, doctor of all doctor is Jesus. So, dadali na talaga sa ICU, ilalagay na yung aparatos. No, lahat ilalagay na. Pero sabi ko, Doc, no, mabubuhay ako. Believe it, Jesus is here. So, yung doctor, no choice, kundi inobserbahan pa rin ako sa emergency. Pagkatapos, sabi sa akin, sige nga, itas mo yung paa mo. Alam niyo, tinas ko pa ako, pero hindi ko maitaas. Sabi ko, in Jesus' name, naitaas ko. Yung kamay mo, igalaw mo yung kaliwa, affected na na. Patay na yung kalahati, naitaas ko in Jesus' name. Lahat ng pwedeng gawin para tignan kung okay ako, nagawa ko. So, nagulat sila. Tapos di ko namamalayan ang sarili ko, nagtetestify na ako about Jesus. Pagkatapos, madaling araw na, doon ako dinala na sa kwarto na private room, hindi sa ICU. So, ano po ang miracle na ginawa ng Lord sa akin? Una, acute brain bleeding, sasabog na ang utak ko. Pangalawa, hindi ako nakumatos. Present of mind, rescue ako ng Lord. Pangatlo, hindi ako naoperahan. Pagkatapos, nung nasa kwarto na ako, sabi ng Lord sa akin, Jeremiah 31 verse 17, nabasa ko sa dingding na nakalagay doon. No? Sinulat ko pa nga yung word na yun eh. Sabi ng Lord sa akin, for I will restore your health. Sabi niya, your wounds, says the Lord, because they called you. No? So itong word na ito ay nagrema sa aking heart. So dumating yung point na sabi ko, Lord, kung mamamatay na ako, heaven na ha. Pagkatapos sabi ko, Lord, pero kung bubuhayin niyo ako, ayaw ko, Lord, na ako'y inutil na hindi na magsalita. Gusto kong magamit mo pa rin ako. Pero alam niyo yung miracle na ginawa ng Lord, no? Talaga, ang ulo ko parang puputok na, hindi ako makakain, hindi ako makainom. Nilagyan ako ng NGT, pero sabi ko, huwag mo ilagay ito, please. Inulit pa, inilagay pa rin, kinabukasan, tinanggal. Pagkatapos nung ako ay nandun pa rin sa hospital, non-stop prayer ang nangyari. Kasi sabi ko, kung mamamatay ako, at least mahalaga. Meron na akong cleansing of soul, pupunta na ako sa langit. Pagkatapos, ika 2 days, sabi nung doktor, Mrs., magpa-check up na kayo sa asawa ko. Siyempre, affected na din ang emosyon niya. So, ako'y nagpe-pray kami. And the following day, ika 3 days na, sabi ko, Alika, punta ka na sa billing section, pa-compute mo kung how much yung babayaran natin. Umabot na ng 200,000. So, sabi ko, labas na tayo. Kasi, ang tinitingnan ko yung billing eh. Pero sabi ko kay Lord, Lord, binuhay mo ako, hindi ako namatay. Sabi ko, Lord, lingkod mo ako. Nangaral ako, nag-pray ako sa mamay sakit, ang daming gumaling. Ako naman, Panginoon, ang tingnan mo, ako naman kabagan mo. Ako naman ang pagalingin mo, I show your mercy to me. Lord, I want to experience your touch, your miracle power. So ang Lord, alam ko nandoon. And then sabi ko sa misis ko, pababayaran ko kay Lord yung bill ng hospital. Halika, pray tayo. Kasi pera lang namin noong time na yun for 50,000 lang eh. Down payment lang yun eh. Tapos naglambik ako kay Lord. Sabi ko, Lord, we don't have any money na pambayad. Gusto ko nang lumabas, please. Kasi sa 13, pinasok ako. September 9, nandun ako. 10 ako. 9 ako na-accommodate. Pagkatapos 13, birthday ko na, September 13, sabi ko, Lord Jesus, gusto ko, lalabas ako dahil birthday ko na. And then, Lord, pwede ba maglambing? Lord, pwede ba pakibayaran mo na yung bill ko? Alam nyo, amazing. Nung ako ay nag-pray na, mga kapatid, open ang aking cellphone, non-stop na ang pumasok mga message. Tinatanong kung ano nangyari, tinanong ang aking bank account, tinanong ang GCash number ko. So sabi ng misis ko, thanking God, kumilos ang Lord. Yung nalikom lahat, more than 200,000. So, kinabukasan, lumabas kami. Kasi sabi ko kay Lord, Lord, sabi ko sa kanya, 3 days lang ako sa ospital. Kasi nung ikaw namatay at nabuhay na maguli, after 3 days, there is miracle. I just want to experience your power, your glory, your anointing. Nabubuhay sa iyo sa kamatayan, siya rin ang bubuhay sa katawan ko. Lalabas ako, Panginoon, sa bahay ako. Hindi mo ako inayaan na mamatay. Ibig sabihin, buhay ako, maglilingkod pa rin ako sa iyo. So in short, thanking God, nakalabas kami. Pero nilabas ako, alitsura ko. Sinakay pa rin ako sa ambulansya. Sinakay ako yung pang-rescue ng plastic. No, gulay pa rin ako. Gulay talaga, patay ang kalahating katawan ko. Pero sabi ko, kung mamamatay ako sa bahay na lang. Pero hindi, bubuhayin ako ng Lord. Eh. Ayun yung aking faith. At alam nyo, nung nasa bahay ako, hindi pa rin ako makakain, hindi ako makainom. Hinahatak lang yung kumot para makilos ako, nakapampers. Pero, thanking God, grabe ang himala ng Diyos. At alam nyo, and the following day, siguro 3 days after, pwede ko na ikwento, baka yung oras ko makuha ko, ha? 3 days after, ito na, may something miracle will happen in my house. Hindi na ako natutulog madaling araw, alauna medyo siguro, the following day, nagliwanag bigla yung pintuan namin. May naglalakad. Tapos palapit yung unang liwanag. Nung malapit na, nasa pintuan ko, nasa kwarto, nag-form of man at puting-puti mula sa balikat hanggang sa lampas tuhod. Ang buhok niya makintab na parang gold. Hindi ko nakita ang mukha. Lumapit at nagliwanag ng gusto nung nasa pintuan na ng silid namin. Pagkatapos tumayo sa gilid ng kama, siyempre ang aking nasabi, Lord, ikaw ba yan? Ikaw ba yan? Tapos alam ko siya yon, umiyak ako. Pagkatapos di ko nakita mukha, bigla nagsalita sa paanan ko nandoon sa kama. Sabi sa akin yung word na yun, natatandaan ko, my son Edward, sabi niya, I will heal you. I will remove all your pain. I will restore you. So umiyak ako, yes Lord, yes Lord. Pagkatapos, umakbang pa na isa. Pagkatapos medyo ginilit niya yung kanyang ulo. Ikinabig niya ng kanan. Split second, natanaw ko lang yung mata na pinagalong kulay asul at green. Pagkatapos liwanag ulit. Nagsalita na naman. Sabi sa akin, make Jesus happy in your life. Sabi ko, yes Lord, umiyak ako. Yes Lord, napakabuti mo. Pagkatapos sabi sa akin, go back to ministry and testify about me. Kaya sabi ko, yes Lord, maglilingkod ako sa iyo. Magtetestify ako sa iyo. Pagkatapos, ito yung huli niyang sinabi, rise up and walk. Nung sinabi niyang rise up and walk, yung gulay, hindi makagalaw, hindi makadunok ng tubig, mata lang gumagalaw, biglang lumakas ang katawan ko, umangon ako, madaling araw, naiunat ko yung paa ko sa sahig, tumayo ako, naglakad ako. Kaya mula nung gabi niyon, kinaumagaan, hindi na ako gumamit ng pampers. Nakapunta na ako ng CR. Dito na ako sa table, dining table, kumakain. Back to normal. Ayun po nangyari sa akin. Napakabuti ang Panginoon. At pinunti ng Lord lahat yun. Siguro 1 month after the miracle, the power, nakabalik na ako sa church. At sabi ko, Lord, sinabi mo, pinagaling mo na ako. Gagamitin ko pa ba itong tungkod? Desisyon ko na lang magtungkod. Pero ang wheelchair, hindi ko na nagamit ang walker halos. Ganun nangyari. At ito ako ngayon, back to normal. Hindi ko man tinatanggap lahat ng engagement ko. Pero good news, nakarating na ako sa Palikagayan para bumisita sa local na church doon. So, thanking God. Grabe ang miracle ng Diyos sa akin.
1: So, ngayon po, wala kayong ginagamit ng mga walking devices?
3: Ano po?
1: Wala po kayong ginagamit ng wheelchair, na cane, or whatever na...
3: Ano po nangyari po? Ang wheelchair nung time na yon, hindi ko na nagamit yung wheelchair. Tumayo na ako. Yung walker, hindi ko na rin nagamit. Ngayon po, ang ginagamit ko na lang, pang-alalay ito na lang po, pag naglalakad. Yun po. At itong testimony ko sa inyo, 2023 ito. Pero almost 1 month na ako nakaranas na nasa kama, hindi gumagalaw. At naiwanan ko ang wheelchair lahat. Walker naiwanan ko. Nakainom ng tubig. Yung memory ko, nakakapag-preach, nakakapag-meditate, nakakapag-sulat. Everything, ayun lang, medyo napapagod dahan-dahan. Pagkatapos sinumpong pa ako ng scoliosis ko, grabe. Yung scoliosis ko, inahabol ko, hininga ko. Kaya sabi ng Lord, I will remove all your pain. So ngayon, na-overcome ko na lahat yun. Ayun po ang lagay ko ngayon, bagamat I need pa rin kumonsulta, bumisita sa doktor. Opo.
1: Grabe, Peggy. Ano? Narinig mo na ba yung pwede?
2: Actually, ano, first time ko to na narinig. Kasi nung dati po na sinabi niya, pinagaling siya ng Panginoon. Kasi lagi nga po akong tinatawagan para yung ano. E tapos nun po, parang hindi niya masyado sa akin na kwento. So, okay. Naalala ko po siya na parang, kasi Pastor Edward nga pala became a vessel of supernatural healing. Kasi po nakita ko na siya na parang gulay. So, tapos yung parang gano'n na nagpapapray. Pero alam niyo po, talaga no, only God can talaga. Kasi sa totoo lang, napakahira para sa isang bedridden, no? Na makakonsider mo pagkain ko, makakasi bedridden yan eh. Pag pinapampers ka, so you've got nothing to do, no? You cannot do anything talaga. Pero si, but then, si God yun eh. No, the encounter was very clear, no?
1: At sa inyo ginawa yun, eh, no? Very personal yun sa inyo. Ano po? So, kasi meron kayong ano, eh, sinabi sa Lord na pagalingin mo lang ako, maglilingkod ako sa inyo. Ngayon po, ano po ba ang nagbago sa paglilingkod nyo noon at ngayon after na nangyari po yun? May pagkakaibang,
3: di ba? Malaki po. Kasi po, every time na ako ngayon ay mag-preach, yung bang encounter namin dalawa, yung laging nakikita ko na kahit ngayon nagsasalita ako sa inyo, this is the fulfillment dun sa sinalita niya, go back to ministry. Sinabi pa niya sa akin, go back to ministry and testify about me. Yun yung word na sinalita niya bago nag-disappear. Ayun po. Kaya ang kaibahan ngayon, siyempre iba na, kumbaga yung spiritual, nag-level up. Masabi ko nag-level up. Kasi alam ko na kung anumang oras na kunin ako ng Lord, feel ko sa sarili ko, by His glory and grace, nandun po, alam ko ang pupuntahan ko at alam ko ang dahilan ng pagkatawag. Siya mismo, hindi na tao ito eh. Tinatanong ko nga ang Lord eh. Sabi ko, Lord, hindi ko naman rinequest na magpakita ka. Naniniwala naman ako sa iyo. Tapos dinadala niya ako sa mga verses sa Bible. Kaya dyan nagpakita ako, sila yung mga apostle ko, hindi ka naging huli sa kanila. Yun. Yun ang lagi.
1: Oo. Bishop, kasi po grabe yung ginawa sa inyo ng Panginoon, ano? Talagang miracle yan and syempre very personal experience nyo yun. Paano po yung ibang, kasi you are a pastor and a bishop pa, siyempre po, merong mga lumalapit sa inyo, nag-a-ask for prayer at hindi naman gumagaling, namamatay. So, ano po ang sinasabi niya? How do you minister to them?
3: Ayun po. Isa pa yun po sa tinatanong ko. After my encounter to God, siguro mga ilang days pa, may nangyari pa ulit eh. Sa mga naniniwala ng panaginip or vision, eh, ito po ay totoo, ipagsusulit ko pa po ng sisinungaling, totoo po ito. Nakita ko na naman yung pangyayari na nakatayo ako sa entablado. Ang daming mga lumpo na nandiyan sa unahan. Pagkatapos may word na narinig ko, ipag-pray mo. Ako naman humakbang na nag-pray, pero sa dami na pagod na ako at naganap ako ng kasama, yung palang misis ko nandiyan na sa tabi ko at saka yung missionary. Then actual na nagpe-pray na ako nung time na yon, vision. So, may in-impress sa akin ng Lord, magpe-pray ako sa mga may sakit. Pagkatapos, lumipas na ilang araw, yun naman, ginan ng anak ko, nagpapagamot dito sa Antipolo. Then may problema sa scoliosis, na accident, na tumba. Nagpapahilot, pabalik-balik, eh napagod na daw sa kapipila. Eh dumalaw dito sa bahay. So kwento niya, galing doon masakit ang likod. Eh sabi ng Lord sa akin, mag-pray ka sa may sakit. At nung time na yon kahit ako ay nagpapagaling pala. No? Yung habag ng Panginoon ramdam ko, pinag-pray over ko. At alam niyo ba nangyari? Nag-testimony ka agad. Bumaling siya kaagad. Pagkatapos kinalingguan, bumalik sa church. Then sabi yung apo, Lola, kailangan bumalik ka kay Pastor Edward. Pinag-pray ka, sabihin mo yung ginawa ng Lord sa'yo. Kaya nag-testify sa church, pinagaling ng Lord. So, ilang araw lang yun nung na-encounter ko siya, nangyari kaagad yung healing na yun. So, inihintay ko yung moment na yun. Ayun ngayon ay inaalagaan ko sa prayer. Yung inalagaan ko.
1: Okay, napaka-special ng calling sa inyo ng Panginoon, ano? Ng
3: opo.
1: Ministry. Po. Wow. Peggy, yan. So, ano po ang, if you were, tatanungin po namin kayo, ano? Ano ang pwede niyong i-declare? How is God glorified sa mga nangyari sa buhay nyo? And even right now, how is God glorified?
3: Yes, first of all, sa kalagayan ko na memory din ako ng sabihin natin, no, na may disability, person with disability, no? So, nung ako ay wala pa kay Lord, marami pong sinisisi. Pero nung ako na kay Lord na, nagagawa ko na i-glorify ang Lord kahit meron akong scoliosis. Tanggap ko na ito eh. Pangalawa, marami naman akong katangian na nagagawa na kahit may disable ako, sabi nga ng iba, dahil ko pa yung iba. So, meaning to say, kung saan ako mahina, masasabi ko doon ako pinaparakas ng Lord. So, ngayon, fulfilled na ako. Perfect ako sa pakiramdam ko. Hindi ko na nakikita yung scoliosis ko. Kung ano man ang anyo ng katawan ko, kung ngayon pipilay-pilay pa ako. So masasabi ko, thanking God pa rin. Kasi yun ang pinakamahalaga eh. Yun ang pinakamahalaga sa akin ngayon. Huwag mawala si Kristo kahit anong mangyari, kahit anumang kapansanan. Kahit anong
1: problem,
3: sa paglilingkod ko naman, Ma'am Peggy, dagdag ko, sa paglilingkod ko naman, dumating kasi yung point noon pag nag-please ako, no? Grabe din ang pakilala. Our guest speaker is small but terrible, revivalist, boldness speaker, totoo naman. Pero alam ko, mali yun eh. Mali yun. Dumating din kasi ako doon sa point noon, nasabi nila Benhin in the Philippines. Umabot kasi ako sa ganun noon. Grabe din healing ang gift sa akin noon. Pero hindi tama eh. Naglo-glorify ng tao eh.
2: Mm-hmm.
3: Kaya ngayon, tinuruan ako ng Lord na magpakumbaba talaga. Kaya sabi ko, zero pa rin ako. Wala ako may pagmamalaki. Nabubuhila ako sa biyaya ng Panginoon. Pagdating naman sa posisyon sa mga pastor, sa totoo lang, kahit marinig ng maraming pastor ito, Lagi akong paunahin, nasa top lagi, leader lagi. Kinakaingitan ako, sinisilaan na ako. Hindi ko naman kasalanan eh. Pero noon, lumalaban ako talaga. Pero ngayon, natutunan ko na magpakumbaba, mag-forgive. Kasi, ang Lord lang dapat mag-glorify. Yun, ang naging buhay ko. Pagdating naman sa educational attainment, ito hindi alam ng iba, hindi ko sinasabi. Hindi ko sinasabi ito. Lahat na ata ng award, natanggap ko na. Commodore ako, natanggap ko yan. First star, no? Naging kernel din ako sa ibang organization, sa taong IG, no? Pagdating sa pag-aaral, na-achieve ko na ang doctorate, doctor of philosophy. Lahat natanggap ko na, naranasan ko na yan eh. Pagdating naman sa mission, sa church, local, international, di man ako magaling mag-English, pero kahit paano, average naman. Naranasan ko lahat yan eh, palakpak ng tao. Pagdating naman sa pera, nagtrabaho din ako dati sa custom. Naranasan ko rin magbuhay ng masagana. Pero wala rin lahat eh. Pero ngayon, alam ko isa lang ang kayamanan, isa lang ang ligaya. Isa lang ang satisfaction of life, ang Panginoon Jesus. Pagdating naman sa politics, kikilalanin ba naman ako ng consultant ng Congress? Hindi ko naman hinanap yun eh, pero binigyan ng Lord yun, pero termino lang ako. Pagdating naman sa Angulo Rizal, sa dami-daming pastor, kinilala akong spiritual advisor ng mayor. Kalwalatian sa Diyos lahat. Pagdating sa malaking school sa Angulo Rizal, sa Holy Deliverance Integrated Christian School, sa dami-daming pastor, kinuha akong spiritual advisor. So sabi ko, Lord, dati ito'y regalo mo, hindi ko hinanap, nagpapakumbaba ako. Binuhay mo ako by faith, pero ngayon ito, kahit ako'y na-stroke, binuhay mo pa rin ako. Back to normal, maglilingkod pa rin ako, dalhin mo ako kahit saan, kahit sa ibang bansa, I'm willing to go. At pangako mo, sasamahan mo ako. Yun. Kaya thanking God, alam niyo itong pag-imbitin niyo sa akin, I believe ito na po ang beginning ng fulfillment na mag-testify ako yung goodness of God sa madla na sinabi ni Jesus, my son Edward, go and testify about me. I will restore you. I will heal you. I will remove all your pain and go back to ministry and glorify my holy name. So ayun po, masasabi ko, thanking God, thanking God, thank you.

0: kayo, may ID na ako, ha? Tanggap ko na eh. Kasi nasabi ko na sa mga, God is good. Amen. Ma'am, umover na ako.
1: Eh, nako, napakaganda po kasi ng kwento niyo. Pero you know what, para po sa mga nakikinig, ano, yun po ang, syempre may kanya-kanya tayong miracles coming from the Lord. And that is the miracle that came from the Lord through Pastor Edward, no? So sa amin pong mga nakikinig, maraming salamat po sa ano, nawa po ay itong testimonya na to, ay kayo po ay na-bless. Sapagkat totoo naman po, ang Diyos at Diyos lamang po ang talagang ating sandigan, wala ng iba. O Ate Raquel,
2: yes, so maraming salamat po Bishop Edward sa mga na-share ninyo. Sana po marami ang mga lumakas ang pananampalataya, lumakas ang loob, ano, na kahit may disability, pwede namang palang gamitin ang ating Panginoon. Ayan po, natapos na naman ang ating pagsasama-sama dito sa programang God is Able. Maraming salamat mga kaadabay sa inyong pakikinig at ito po ay servisyong PWD natin. Ako po si Raquel Camolando.
1: At ako po si Peggy Lotto. Kami po ang programang God is Able, laan ay katatagan at pag-asa sa mga Pilipino PWD. At kagaya po ng inyong naririnig sa aming pagtatapos, ito po ay aming laging sinasabi, from disability to possibility. Marami pong
2: thank
1: salamat.
2: You.
1: Thank you, Pastor Edward.
2: Thank
1: and thank you
2: po
1: sa aming mga FSLI.
3: God is Able, from disability to possibility.
4: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na ngan kapalayag sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Mga kids, sali na sa ating Good News Club on air and online. Makinig sa 1062 DXKI tuwing alas 9:30 ng tanghali, Sabado. At sabay-sabay nating alamin ang mabuting balita mula sa Biblia. Tara na!
1: Hello mga kids! Kumusta ka mo? Wow, welcome naman sa aton nga JNC Online kag JNC On Air. Wow! Nagalapad na gid ang aton nga network. Kay damo na nga nagapartner para mabatian ang word ni God or makilala gid si Jesus sa ibang nga lugar. Kaya, hello sa mga kids dara sa Bacolod, dari sa South Cotabato. Hello sa inyo tanan. Ako nga li si Teacher Del. Sabag po naman natin nga lesson. So, ako na niya pinaka-last nga lesson sa about sa wise. So, paano kita maging wise? So, paano kaya natin mabalaan or masundan kung paano maging wise? Kasi sino ang atin nga model? Tama si Jesus Christ. Tama mga kids. Kaya wala lang ginhambal ni God sa iyong word o sa Bible kung paano mga buhi din sa kalibutan. Kundi ipakita gid ni God pinaagi sa kabuhi ni Jesus kung paano mga buhi din sa kalibutan nga maging perfect gid na wala gid sang sala. Kaya pamatian ta ang ato naman nga lesson nga Jesus is wise. Ayan, so this time, sa ato naman nga prayer time, bago naman ang ato nga word nga acronym. So, ang ato nga naman nga sundan nga word is CAST, letter C-A-S-T. Oh, ang letter letter C means is confession. So, kung mag-pray kita kay God or mag-talk kita kay God, pwede natin ihambal ang aton nga mga nahimo nga sala sa ating ginaisip, ginahambal or ginahimo para matagaan kita or mapangayuan natin sang

Forgiveness nila kay Jesus. Kaya, let's confess our sins. Kaya, subong mga bata, mag-pray kita. Let's pray. Dear God, thank you sa imo pagpalangga sa akon. Lord Jesus, thank you man sa imo nga blood para baydan ang akong mga sala. Subong Lord, gapangayo gid ako sang sorry sa tanan kong nag-naisip, ginahambal ka ginahimo nga wala ka gid nalipay. Lord Jesus, ikaw gid maglimpyo sang akong mga sala. Thank you Lord kay ikaw gid ang nagakip sang imo nga promise. Bless us today, Lord God. Tagaan mo ako sa wisdom, sa ako nga pagpamati, diri sa GNC online or on air, nga ang tanan ko nga mabatian, hindi lang hasta sa pagpamati, kundi himuon ko gid. Help me, Lord God. In Jesus' name, Amen.

0: satunya memory verse mga bata sa liwat, ali naman si Teacher Kat. May ara si Teacher Kat sang ipamangkot para sa inyong atanan. Sino diri ang mga my best friend? Kung di man ikaw subong, pwede mo balang ibayaw ang imong mga kamot? Oo no, tanan kita, ikaw kagapo, may ara gid kita sa mga best friend nga ginasaligan gid naton, kag kilala gid naton nga aton nga mga friend. Kaya aton nga mga best friend, di ba? Pwede naton na istorya ang biskan anong mga bagay nga gusto naton ni istorya sa ila. Pwede kita maghampang upod sa aton nga mga friend. Pwede naton upod ang aton nga friend nga maglagaw sa mall or maglagaw sa kung diin nga aton nga gusto. Kag gusto naton nga permi naton may istorya ang aton nga mga friend. Pero balaad mo bala mga bata nga ang aton ginatawag ng mga best friend or mga tao nga ginasaligan naton nga maupod naton, hindi naton sila pwede maupod 24 hours gid sa bilog naton nga kabuhi or sa adlaw-adlaw gid nat nga tanan nga sa 7 days a week, 24 hours upod gid naton sila. Hindi gid ina matago, di ba mga bata? Pero balaan mo bala nga sa aton memory verse mo, may ara sa isa nga pwede gid naton maging best friend. Kag pwede gid naton maupod sa tanan nga tion nga hindi gid kita pagbayaan. Ang aton memory verse mga bata, makita diri sa Bible. Ang Bible, pulong sang Ginoo, nagasugid gid sang kamaturan, gani dapat naton nga patihan. Ang aton nga verse, makita halin sang nagliligan nga si mana, no? Sa Book of Psalms, chapter 1, verse 6. So, subong makita sa Psalms, chapter 1, verse 6, mga bata, ang aton nga memory verse. Sa Book of Psalms, ibig sabihin, ang Book of Psalms, amin siya nga ginatawag no nga songs. Ibig sabihin, diri sa book of Psalms, makita diri kung paano nga dayawon ang Ginoo, paano ang Ginoo nga kantahan siya sa mga pagpasalamat dira sa iya. Kagalin sa una kag asa subong, ang Book of Psalms may ara gid diri kinagamit gid ini para sa pagdayaw, sa pagkanta, sa pagpasalamat dira sa Ginoo. Pwede gid ang Book of Psalms mga bata, pwede gid ini siya nagamiton sa pagpasalamat kag sa pagdayaw dira sa Ginoo. Gani dapat gid naton nga patihan ang pulong sang Ginoo nga ginahambal diri sa nga makita ang aton verse diri sa Bible kay ini siya pulong gid sang Ginoo. Gani basaw ni Teacher Kat kung ano ang siling sa aton yung memory verse subong. Siling niya sa Book of Psalms chapter 1 verse 6. Siling niya diri o, "For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked will perish." Oo mga bata, makita man ina diri sa aton nga screen. Ayan, siling niya diri o sa Psalms 1:6, "For the Lord knoweth." Ang buot silingon sina mga bata, "For the Lord knoweth the way of the righteous." Ibig sabihin, ang ginahambal dira nga way mga bata, ang buot silingon sina nga ang way or ang pagkabuhi mo sa adlaw-adlaw nga tanan mga bata. Silingon, the righteous, ang ginahambal dira ang righteous, ang mga katawan nga nagkilala kay Kristo bilang ila Ginoo kag personal nga manluluwas sang ila nga mga sala. Ini nga verse mga bata nagahambal nga kung ikaw na hinursul na sa imong mga sala kag nagbelieve kay Jesus Christ bilang imo Lord kag personal nga Savior, ang gusto bisang Ginoo nga mabal-an mo nga siya ang Dios nga nakabalo kag nakakita sang tanan sang imo nga kabuhi. Kag gusto gid ikaw sang Ginoo nga friend, nga gusto gid sang Ginoo mga bata nga maging friend mo gid siya nga pareha sa mga friend mo nga gusto mo pirmi may istorya, pirmi mo makaupod amo man ina ang Dios mga bata. Kasi lingi diri o, "For the Lord knoweth the the way of the righteous. Ang Ginoo nakabalok, nakakita sa pagkabuhi sa mga righteous or sa mga katawhan nga may relasyon dira sa iya. Pero sili niya ang subpondera o, but the way of the ungodly shall perish. Ang buot silingon dira mga bata, ang Ginoo nakakita man sa pagkabuhi sa mga katawhan nga wala nakakilala dira sa iya, kag nagakabuhi sa kabuhi nga hindi gid malipayan sa Ginoo. Gani bata, kung ikaw hindi ka maginursor sa imong mga sala, kag magpati kay Jesus bilang imo Lord kag Savior, ining a verse naga-warning kay nga aman nagahambal dira, the ungodly shall perish. Buot silingon mga bata, ikaw mahiwalay gitira sa Ginoo forever. Dito magalakat sa lugar nga gi-prepare niya para sa mga katawhan nga wala gid na ginursol sa sala kag wala sang personal nga relasyon dira kay Jesus Christ. Gani kung ikaw bata nag-believe na kay Jesus bilang imo Lord kag Savior sang imo nga mga sala, ang Ginoo gid mangin kaupod mo sa tanan nga tion as your friend. Pero kung wala ka pa nag-believe kay Jesus bilang imo Lord kag Savior, sili nga dira o, shall perish, mawala or mahiwalay dira sa Ginoo forever. Pero kung ikaw bata, dugay na naghinulso sa sala, kag nagpati kay Jesus bilang imo Lord kag Savior, dumdumon mo ang perme nga verse, ang ini nga verse perme, nga ang Dios kaupod mo sa tanan gid nga tion. Siya gid nagakare sa iya nga mga kaanakan kung ano ang nagakabuhi sa imo nga kabuhi. Kay siya ang Dios nga perme gid nagapamati kag nakabati sa imo nga pagpangamuyo sa tanan nga tion. Gani sini nga dere o sa aton nga verse, siya gid ang magahelp sa imo nga maghimo sang wise nga decision. Kay ang Dios ang kaupod mo sa tanan niya tion. Kay sini nga, for the Lord knoweth the way of the righteous. Oo mga bata, dumduman gid naton nga always kita mag-seek wise counsel kung ikaw may Dios na sa imo nga kabuhi. Pero kung ikaw man bata, wala pa naginulso sa imo sala, kag wala pa nagbilib kay Jesus Christ bilang imo nga Savior sa imo nga mga sala, budlayan gid ikaw nga mag-seek sang wise counsel. Gani ang gusto sang Ginoo mga bata sa subong at ion, ang Holy Spirit gid magapanghipot sang imo nga kabuhi para maghinulso sa imo nga sala kag magpati kay Jesus bilang imo Lord kag personal Savior sa imo nga kabuhi. Kag ang Dios gid mga bata ang magpatawad gid sa imo kag sa tanan nga tion, mangin kaupod mo gid siya sa imo nga pagkabuhi sa sininga kalibutan. Kag siya gid ang Dios nga maggiya sa imo sa tama nga direksyon kung ikaw magkaroon sang personal nga relasyon dira sa Ginoo mga bata. Gani kung wala mo pa ginhinulsulan imo sala kag nagpati kay Jesus, pwede gid na nimo nga himuon subunga tion mga bata. Gani ang Ginoo malipay pagid kung ma-memorize mo ang iya nga pulo para din kabalakat madumduman mo gid ang ininga verse nga ang Ginoo nagatan-aw gid mga bata. Nakakita gid the way kita magkabuhi sa sininga kalibutan. I-memorize naton ang aton nga memory verse. Basahon naton ang Psalms 1:6 dira kita mag-start. Basahon naton ang bilog nga verse kag mag-end kita sa Psalms 1:6 man. Sige, tanan basahon nanay. Psalms 1:6, ready, go. Psalm 1:6. For the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Psalms 1:6. Ayan. So, ang aton nga himuon para ma-memorize nato ng aton nga memory verse, mag-exercise kita. Pero kung magsiling si teacher kat nga freeze, mag-stop ang atin nga pag kung ano ang exercise nga atin ginahimo o nga mga action, pero magpadayon sa pagbasa. Okay, shoulder rotation kita. Psalms 1:6, ready go. Psalms 1:6. For the Lord, freeze. For the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Psalms 1:6. Ayan, tana naman, diri naman na kamot. Psalms 1:6, ready, go. Psalms 1:6, go. Psalms 1:6. For the Lord knoweth the way of the righteous, freeze. But the way of the ungodly shall perish. Psalms 1:6. Ayan, isa pa. Psalms 1:6, ready, go. Diri naman ang kamot sa atin nga. Ganyan kita. Psalms 1:6, ready, go. Psalms 1:6, for the Lord knoweth the way of the righteous, freeze. But the way of the ungodly shall perish. Psalms 1:6. Ayan. So kung diin man ikaw subong, pwede mo ikopya ang atong memory verse. Kag i-memorize mo gid. Kag pwede mo i-video ang imong sarili. Kag i-send sa atong Facebook page sa CEF Corona Dal.
1: Hello mga bata! Para naman sa ating Bible lesson, ari naman si Teacher Lea. May ara ako sang padahimuon, sundo ninyo. Para sa mga nagatanaw sa video, pwede na nila makita. Para sa mga nagpamati sa ilang radyo, pamatian ko anong ang bali teacher. Okay, sige, kaptan ang ulo. And or, ang next is itaas ang kamot and then shake fingers. Tapos, ibutang ang kamot sa shoulder, sa inyong abaga, paghimuon ang shoulder rotation. Diba, ara nga hampang mga bata is follow the leader. Ibig sabihin, sundo ninyo kung ano ang ako nga himuon, ano ako nga ihambal. Sa amumana, no, kung kisa, hindi natin makuha kung anong gina-instruct sa aton or ginahambal sa aton. Mas makintindihan natin kung nakita gid natin kung paano nga himuon. So amumana, sa aton nga Bible lesson subong nga adlaw. Si Mary, mga bata, siya ang napili sang Diyos para ibuntis ang anak sang Diyos or Savior of the world. Nagpakita sa iya si Angel Gabriel para nga ipabalo sa iya ang manami gid nga balita nga siya ang napili para ipanganak ang maluluwas sang kalibutan. Ini nga bata nga ipanganak sa kalibutan, wala siya sang tatay nga sa kalibutan, kaya ang iya nga tatay amo ang God the Father nga nagpadala sa iya diri sa kalibutan. So pamaagi sa life ni Mary, mga bata, ginbuntis siya through the Holy Spirit. Si Jesus amo ang iya nga pangalan. Si Jesus, mga bata, ginpanganak diri sa kalibutan para ikaw kag ako luwason sa sala. That's why ang pangalan nga Jesus, ibig sabihin, Jesus saves. So ang pangalan ni Jesus magpadumdum sa aton nga kita, ikaw kag ako, may ara sang sala. Kag si Jesus amo ang ginpadala para ina nga sala makuha, mapatawad ina nga sala. Ano bala inang sala, mga bata? Diba sa aton nga mga natun-an, ang sala na ginaisip, ginahambal ka ginahimo mo, nga wala nalipay ang Ginoo, amo na ang sala. Kag siling diri sa Bible, sa Romans 3:10, basa ako ni teacher sa inyo, ang hambal diri o, as it is written, no one is righteous, no, not one. Buot silingon, wala sing bisan isa nga makahambal nga perfect siya, tama siya sa tanan nga tiud, wala siya nagkasala, wala siya nagkamali, kay tanan may ara gid sang ginatawag nga sala. Klaro gid ang ginhambal sa Bible. Gani ina nga sala, kailangan nga mapatawad, kay may ara siya sang punishment. Ano ang punishment? forever nga mapalayo gidera sa aton nga Ginoo, mga sala nga ara sa isip naton, sa ginahambal naton, kag ginahimo naton nga wala gid ginakalipayan sa Ginoo. Sa imo nga ginaisip, ano bala ang sala nga imo naisip? Kay naisip mo gay sige niya ikaw kasunlog, naisip mo nga sumpakon mo na lang siya or kusikon mo na lang siya. So sa ginaisip pa lang sala na no, wala na nalipay ang Ginoo. Sa mga ginahambal, naga pangbuli kita paagi sa panghambal naton or nagasabat-sabat kita sa aton nga ginikanan or sa mas nakamagulang pa sa aton. Kag nagatikal kita, nagahambal kita sa bad words, mga malain nga mga pulong, mga words nga wala ginakalipayan sa Ginoo. Sa ginahimo, no, natandog ka lang niya na nga, ikagilan din sumbag mo siya. Or nagkuha ka sang gamit nga hindi imo. Kay nanamian ikaw, gusto mo may amo ka sa tunga gamit, ikuha mo kagintago mo. Sala man ina siya bata. O kinasakit mo ang iban nga tao para ipakita ang ikaw maisog. Ginakasumbag mong classmate mo, ginahimuan mo siya sang hindi maayo para ipakita nga isog kagid kaysa sa iya. Hindi ina maayo kay sala gid ina. Gani ang sala mga bata, isa ka seryoso nga bagay kay amo na ang amiara siya sang ginatawag nga silot or punishment. Ang punishment forever nga mapalayo dira sa aton nga Ginoo. Amo ang rason nga si Jesus Christ ginpanganak diri sa kalibutan para ina nga sala madula, para ina nga sala mapatawad. Kag sa tiong nga si Jesus ginpanganak diri sa kalibutan mga bata, sa pag-edad niya sang 30 years old, nagpangsugid siya sa mas madamo nga tao sang about sa God the Father, about sa iya, kag sa iya nga mission, kag about sa God the Father. Madamo sa mga tao ang nakabati sa maayong balita paagi kay Jesus Christ. Sa iya nga ginpangsugid sa ila, ginpanghambal sa ila, sang tiun nga ara diri si Jesus Christ sa kalibutan. Kag si Jesus Christ mga bata, siya ang ginpadala sang Dios para ipakita, ipabalo ang dako nga pagpalangga sang Dios sa imo kag sa akon. Sino bala ang Dios? Siya ang perfect nga God. Wala nagkamali, kag never gid magkamali. Siya ang Dios nga naghimo sang tanan diri sa kalibutan. Dios nga naghimo sa imo kag sa akon. Kag siya man ang Dios na sobra nga nagapalangga gid dira sa imo. Kag siling nga diri sa John 3:16a, for God so loved the world, buot silingon, siya ang Dios nga ginapalangga niya gid ikaw kag ako nga nagaistad diri sa kalibutan. Ginhatag niya ang iya bugto nga anak, no, si Jesus Christ para sa imo kag sa akon. Amo ang dako nga paghigug masang aton nga Dios. Perfect siya, kag nagapuyo siya sa isa ka perfect nga lugar. Kag sa paagi sa kinabuhi ni Jesus, ginpakita niya ang iya nga paghikugma. Kag si Jesus Christ, ang ara siya diri sa kalibutan mga bata, madamo siya sa mga milagro man nga ginpakita. Madamo siya sa mga tudlo nga kamatuuran nga naintindihan, nabatian sa madamo man nga tao diri sa kalibutan. May mga story siya nga ginatawag nga parable story, kung sa diin mga nugbo nga story, pero may ara sang manami nga lesson nga imugid nga matun-an. Kag ang mga tao sa tunga time nakabati gid, nakita gid nila ang mga miracles ni Jesus nga ginhimo, kaya madamo man nga tao ang nagpati dira kay Jesus. Damo sang tao nga gusto magsunod sa iya, damo sang tao nga gusto nga makabati sa iya nga mga ihambal. Kag dito man sa tunga tiun, may mga grupo man sang tao nga ginatawag nga mga Pharisees. Ano sila? Pharisees, mga Pariseo, ini sila wala nagapati nga si Jesus amo ang Savior of the world. Hindi nila mabaton nga may ara sang ginpanganak nga manluluwas. Gani sila mismo nagaupod man kung mag-share si Jesus sa madamo nga tao sang kamatuoran, nagatan-aw sila, gapamati sila. pero wala sila gapati ang ila ginahimo na naginabantayan nila kung magkamali si Jesus para ipasibangod, no? Para i-convince man ang mga tao nga hindi siya tuod nga Savior. Pero si Jesus, mga bata, is very wise. He is wise. Ibig sabihin, maalamon siya. Wala siya nagakamali. Wala siya nagasala-sala sang iya nga ginahambal. Kundi ang iya nga, kung siya isa ka ginuuman, tama kag perfect gid ang iya nga mga ginahambal. May mga tiun pa ini nga mga maalamon nga tao nga mga Pariseo nga ginatricks nila si Jesus. May mga pamangkot sila para pabudlayan siguro si Jesus or para magkamali si Jesus sa iya nga sabat. Pero because Jesus is wise, maalamon si Jesus, wala gid siya nagpa-tricks or wala siya nagpa-into, wala gid siya nagpadala, kundi nagahambal gid siya sang kamatuoran, nagahambal gid siya kung ano ang dapat, no, ginahambal niya ano man tong mga pamangkot nila, ginasabat niya sang tama kag sakto gid. Wala sila sang makita nga mali, wala sila sang makita nga hindi maayo kay Jesus. Gani kay si Jesus isa ka perpekto. Pero sa tingin niyo mga bata, diin naghalin ining kaalam sang Ginoo ang pagiging wise niya sa tiun nga siya, sa tiun nga rin siya diri sa kalibutan. Kung tanawon natin sa picture. Yes, mga bata, ara ang God the Father nga nagabulig sa iya nga mangin, maalamon, maging wise sa iya nga paghambal, sa iya nga ginahimo, sa iya nga kung paano ni Jesus ipakita ang life nga kung sa diin, tuod gid nga siya ang Savior of the world. So si Jesus pirminti siya, nagapangamuyo kag nagapangayo sang kaalam dira sa aton nga God the Father. Kag ang God the Father mismo ang nagahatag sang kaalam dira sa iya. Kag amuna nga, maalamon si Jesus kung mag-atubang siya sa mga tao, kag sa mga Pariseo nga gusto siya paghimuan sang sala or pasibandan. Kung ikaw bata, ara na si Jesus sa imong heart, na baton mo na siya nga imong Lord and Savior, gusto ni Jesus mangin, maalamon man ikaw, lalo na sa paghambal mo, sa ginahimo mo. Kag si Jesus ang perfect example sa pagiging maalamon or wise kita sa aton nga pag-isip, paghambal, kag ginahimo. Kag siling gani diri o sa 1 John 2, Chapter 2, verse 6. Whoever says he abides in him oath to walk in the same way in which he walked. Buot silingon, si Jesus gid ang dapat mga sundon. Siya ang the best example nga dapat natun nga sundon sa pagiging maalamon, wise sa iya nga panghambal, sa iya nga pang action, sa iya nga pamatasan. No, amo nang ginpakita ni Jesus. Gani ikaw nga ara na or nabaton mo na si Jesus nga imo Lord and Savior, ang iya nga pulong makabulig gid dira sa imo para mabal-an paano si Jesus naging wise sa iya nga panghambal, paano siya naging wise sa iya pamatasan kag sa iya nga action bilang anak sang Dios, bilang nagbaton na kay Jesus nga iya nga Lord and Savior, sa imo nga Lord and Savior, piliun mo gid nga mangin example sundon si Jesus sa imo nga kinabuhi. Gani si Jesus mga bata, ang iya nga wise, ang iya nga ka-wise, ang iya nga makaalam ginhatagid sang God the Father dira sa iya. Kag si Jesus gani sa iya nga mga action ginpakita niya gid that he is a wise God, or sa tiun nga may nagamasakit, ginaayo niya gid. Sa tiun nga may arasang hindi mga patay, ginabuhi niya gid. Kag may arasang tiun man, nga sang si Jesus nakaagi sa isa ka lugar, nga kung sa diin may arasang isa ka nanay nga nagahiribiun, kay napatay ang iya nga bata. Or ang young man nga ini, ng batanon nga lalaki. So, sang nakita ni Jesus, gin ano ni Jesus ginayo niya. Kagduot gid nga, ini nga batanon na buhi, naginhawa liwat, nagbalik liwat sa iya nga kabuhi no, or nabuhi gid siya liwat. So, amuman ang kalipay sang iya nga nanay kay nabuhi liwat ang iya nga bata. Ginpakita gid ni Jesus ang iya nga power. Kaya ato himuon ni Jesus mga bata, kay He is the perfect Son of God. Sa tunga tayo, may mga tao nga naggusto makabati sa iya, nagasunod sa iya, nakakita sa mga miracles niya, pero kabalo-kabala bata nga ang mga tao man nga ato ang nagpasugot nga malansang si Jesus Christ sa cross. Pero ang pagkalansang ni Jesus Christ sa cross parte sa plano sang Dios. Si Jesus kay perfect Son of God ang pinakanason nga nagkadto siya diri sa kalibutan para ihatag ang iya nga kinabuhi dito sa cross. Kay siling gani diri sa Ephesians 1:7. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of His grace. So, buot silingon, tungod sa kinabuhi ni Jesus, sang si Jesus ginlansan sa cross, ang mga dugo nga naula dito sa cross, amugit ang dugo nga nagpatawad sa imo kag sa akon nga sala. Kag si Jesus natabo ang plano sang Dios, napatay siya. Pero hindi ini kapildihan nga ginatawag mga bata. Napatay si Jesus. Gilubong pag-abot sa tatlo ka adlaw, nabuhi siya liwat. Ini pagpakita sang pinaka-wise or maalamon nga plano sang Dios, para ikaw kag ako mapatawad sa sala, para ikaw kag ako makabaton sang kaluwasan halin sa sala, makabaton sang kaluwasan halin sa silot sang sala. Si Jesus Christ ang nagsakripisyo dito sa cross para sa imo kag sa akon. Kag si Jesus nabuhi liwat para ipakita nga siya gid amo ang manluluwas sang kalibutan. Sang nabuhi si Jesus mga bata, pagpakita ato nga nangin madinaugon ang Dios si Jesus nga sa iya nga plano, kay parte ato sang plano sang Dios. Pagkabuhi ni Jesus, wala siya nagpabiling nga patay, kundi nabuhi siya pag-abot sa tatlo ka adlaw. Kag si Jesus nagstay pa siya sa kalibutan for 40 days, no? Sang siya nabuhi liwat para tapusun pa kung ano pa ang dapat niya nga mission. Si Jesus Christ, mga bata, amo lang ang paagi para mapatawad ang imong kagang akon nga sala. Si Jesus lang ang pamaagi, wala na sang iban nga naghatag sang iya nga kinabuhi dito sa cross, kag nabuhi liwat kundi si Jesus Christ lamang. Kagbalikan naton ang siling sa John 3:16. Ano galing hambal sa John 3:16? Siling diri o sa buong verse. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Kung ikaw bata, ilalahon mo, batunan mo si Jesus nga imong Lord and Savior, ano ang promise niya? Patawaron ka sang Ginoo sa imong sala. Kag ikaw, iya nga, luwason halin sa sala, pagtagaan sang eternal life or kinabuhi nga napatawad na. Gani kung ikaw ang bata, subungan nagatanaw pag nagapamati nga wala pa si Jesus na imo na baton nga imo Lord and Savior, gusto sang Ginoo nga batunon mo gid siya, kay gusto niya gid nga mapatawad ang imo nga sala. Ano lamang ang imo nga himuon? Ihambal dira sa Ginoo ang sorry kay nakasala ikaw. Sorry sa mga sala nga nahimo mo. Ikaduha, ihambal mo sa Ginoo nga ginapatihan mo nga ang ginhimo niya dito sa cross para gid sa imong kaluwasan. Ikatatlo, ihambal mo sa iya nga ginabaton mo siya nga imong Lord and Savior. Kung himuon mo ina, ready gid si Jesus nga magpatawad kag luwason ikaw sa sala. Ayan, so sa aton nga story subong mga bata, magpadumdum that Jesus is wise in His action, in His words, and in His attitude. So, dapat natin nga dumdumon ang atin nga lesson. God bless

0: tao si Jesus mga bata, wala gid siya nakahimo sang sala. Kag siya gid ang aton nga perfect nga teacher, perfect nga model. Kay siya lang gid ang tao nga perfect, wala gid sang sala. Kaya mga bata, sundan ta gid kung paano maging wise. Pareha kay Jesus. Kaya ang aton nga word up, Jesus is wise. Kaya dapat i-remember natin na maging wise para mag-glorify gid si Jesus. Kaya mga kids, see you naman sa next week for another naman nga series. Kaya goodbye!
1: Napakinggan ang programang Good News Club on air and online. Kung nagustuhan mo ang programang ito, mag-feedback naman sa amin sa FB page na 1062DXKI FEBC Radio at CF South Cotabato. Pwede mong i-like at i-share ang episode nito sa iyong mga friends at mag-message sa amin. Hintayin ka namin!
2: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
3: FEBC Philippines, until all have heard.
4: Pagbibigay pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo.
2: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1233 DYVS Bacolod City, 1197 DXFE Davao City, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 1062 DXKI Coronadal City, FEBC Radio TV YouTube Channel at sa inyong himpilang 702 DZAS. FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Magandang araw kagapay, welcome sa Ehemplo. Ako po si Jo Cabrera Alabastro, napapakinggan sa 702DZAS mula po sa Ortigas, dito po sa Pasig City, at tayo po'y napapakinggan sa YouTube at sa Facebook sa pamamagitan po ng 702DZAS, FBC Radio TV, ganoon din po sa radio app 702DZAS at sa ating mga radio transistor 702DZAS. Human rights, karapatang pantao, yan po ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito sa Ehemplo. At ito po ay mula sa Greek word na anthropina, dikaiomata. Nangangahulugan ang direktang definisyon ng karapatang pantao na tumutukoy sa kalayaan at sa proteksyon na nararapat. At ayon po sa Universal Declaration of Human Rights na pinahayag ng United Nations noong December 10, 1948, may tatlong articles na nagsasabing human rights or universal ang human rights sa buong mundo. Una, likas o inherent. Iyan ay dapat taglay ng bawat tao mula sa kanyang kapanganakan. So lahat po ng mga ipinapanganak sa mundo ay mayroong karapatan. Pangalawa, universal o pangkalahatan, para sa lahat ng tao, saan mang bansa. At pangatlo, hindi pwedeng alisin. Inalienable. Ayan. Hindi maaaring basta-basta bawiin o ipagkait. At ang pang-apat, ito ay hindi nahahati. Magkakaugnay ang lahat ng karapatan. Interdependent yan. At dito po sa atin, sa ating bansa, over 30 organizations po ang nagkakaisa para isulong, ipagtanggol at yakin na ang bawat tao ay ginagalang ang karapatan. At meron po tayong feature ngayong araw sa Ehemplo na ang kanilang misyon ay gumawa ng community workshop, trainings, policy consultation at lobbying para isulong ang katarungan, ang equal opportunity at paggalang sa karapatang pantao ng mga mamamayan. Tayo po ay napapakinggan 702DZAS FBC Radio TV sa programang Ehemplo. Kasama po natin si Dr. Nimia Pimentel Simbulan, chairperson ng Philippine Alliance of Human Rights Advocates o PAHRA, and si Sir Edgar Kabalitan, Secretary General ng Philippine Alliance of Human Rights Advocates. Magandang araw po sa inyo.
1: Magandang araw po sa ating lahat.
2: Yes, magandang araw sa mga taga-pakinig, no? Taga-panood.
0: Mm-hmm. And gusto po namin kayo munang makilala saglit bago po natin ipakilala yung inyong advocacy. Doc Nimia, ano po yung nag-inspire sa inyo para mapunta ka sa ganitong track? Can you tell us a bit of your background po?
1: Actually, yung involvement ko o paglahok sa kilusan para sa karapatang pantao nagsimula nung nasa kolehiyo pa ako. Kasi nung sa kolehiyo, aktibo ako doon sa student council at pinaglalaban namin noong time na yon sa University of the Philippines, Manila, yung karapatan at kagalingan ng mga estudyante. Mm-hmm. So doon ako nagsimula hanggang later on nung ako ay nagtapos sa kuleyo, nagtuloy-tuloy yung aking advokasya para sa karapatang pantao, although this time mas malawak, no? Mm-hmm. Hindi lamang hindi katulad nung sa kuleyo na nakatutok sa kabataang estudyante, ito naman mas sa iba-iba ng iba pang mga uri at sektor ng lipunan, lalong-lalo na yung mga uri at sektor na pinagsasamantalahan at inaapi.
0: Mm-hmm. Yung inyong kurso po na tinake nung kayo ay nag-aaral po?
1: Nung nasa kuleyo ako, ang kurso ko ay Bachelor of Arts in Sociology. Tapos later on, pursue din ako ng graduate studies sa public health.
0: Hindi po ninyo intensyon na maging abogado?
1: Actually, nung nasa mataas na paaralan ako, ang gusto ko talaga mag-pursue ng abogasya.
0: Mm.
1: Kaya lang ang kasamaang balad, pagdating nung September 1972, nung nasa kolehiyo na ako, ay ipinataw ang batas militar. So parang naisip ko, mahirap atang mag-pursue ng abogasya at maging abogado, abogada, sa isang sitwasyon na matindi ang panunupil o represyon ng Estado.
0: Mm-hmm.
1: So, isinantabi ko na yung aking ambisyon na maging abogada.
0: Mm-hmm. And sa family po, ilan po kayong magkakapatid?
1: Bali, apat. No? Apat kaming magkakapatid. Nagkataon naman yung aking panganay na anak, siya ang nag-pursue ng abogasya.
0: Wow, siya pala ang lumakad sa dapat niyong lakaran noon. Yan. And kasama rin po natin si Sir Edgar. Sir Ed, ikaw naman po, ano po ang inyong background?
2: Ako naman, katulad din ni Doc Nemia, no? Pero magkaibang panahon. ay na-involve nung ako'y nag-aaral pa sa pamantasan ng Lunsod ng Maynila, sa PLM. Nagkataon, ang aking unang involvement ay ika nga yung aking pagsisimula sa usapin po ng karapatang pantao, ay yung pagsama ko sa aming teatro doon sa lokal.
0: Mm. Ano po ang course niyo?
2: Mass communication.
0: Mm.
2: Nagkataon na siguro related, ay pumasok din ako ng campus paper. Mm-hmm. So diyan na nagsimula yung aming personal ko bang pagkamulat sa usapin ng freedom of the press, campus press freedom, yan. Tapos yung democratic rights and welfare ng mga estudyante, hanggang sa nagdire-diretso na nga. At ang talagang directly related sa human rights work na pinasok ko ay yung nagsimula ako sa Task Force Detainees of the Philippines. Ito yung isa sa mga oldest human rights organization at isa sa founding organizations ng Philippine Alliance of Human Rights Advocates. So, nung napasok ako sa TFD, mas lalong mas naintindihan na at mas lumalim.
0: Mm.
2: At dito, mamimit ko na ang mga haligi ng kilusan sa karapatang pantao sa Pilipinas, katulad ni Doc Nemia, at saka ng iba pa.
0: Yeah. And nung growing up years mo, nakita mo na ganito yung tatahakin mong daan.
2: Hindi siguro pwede sabihin na talagang nasa usapin na ng karapatang pantao. Pero meron na akong advocacy nung nag-aaral pa lang ako at saka nung kabataan pa lang. Mas ang advocacy ko pa nga ay huwag magkalat eh. So mas mas nasa NBI.
0: Actually, siguro ang sergeant at arms.
2: Hindi naman. Pero bawa kumain ka ng candy, ina-avoid mo na itapon ako saan-saan.
0: Mm-hmm.
2: Tapos parang ang pakiramdam ko noon, may problema na sa paligid, pero hindi naman ganun kalalim. Mm-hmm. Siguro bilang isang bata na lumalaki, naghahanap ba ng yung mga tinatawag na biruan namin ngayon, dream sequence. Kasi panaginip at pangarap, di ba?
0: Pero saan niyo po nakuha yung ganitong inspirasyon na ikaw ngayon na pinaglalaban ng karapatang pantao?
2: Sa bahagi ko, nasa pamilya. Kasi nung panahon ng diktadorya, ako'y hindi pa lumalabas noon. Nag-involve na yung buong pamilya halos. Mga tsuhin at tsahin, ang tatay. Active sa discussion sa politics ang mga lolo at lola. So naririnig ko yan na expose ako. Yes, expose ako sa ganyan. So parang, and then EDSA, People Power came, and parang ako ay parang elementary. Naririnig ko nagtatalo sila. Nagkukwentuhan, nagdidiskusyon tungkol sa nangyari ng EDSA. So dito nagsimula yung merong kakaibang discussion at gusto ko yata mas maintindihan pa. Parang ganun. Palagay ko naka-apekto sa akin yung time na yun.
0: Hindi mo inakala na in the future, ikaw ay bababad rin sa ganitong usapin. Doc, ganun din po ba sa family po ninyo?
1: Definitely malaki ang naging impluensya ng pamilya, lalong-lalo na yung aking mga magulang kasi yung mga magulang ko relatively liberal. So, pinababayaan lang kami mamili ng aming
0: kurso
1: ng aming landas na tatahakin at yung aming mga sasalihan halimbawa na mga organisasyon at mga activities. Although ako, yung involvement ko talaga sa mainstream human rights movement nagsimula nung 1990. Kasi nung 1990, yung asawa ko nahuli. sa panahon ng gobyernong Aquino.
0: Bakit po nahuli?
1: Hinalaan siyang rebelde, quote unquote, no?
0: Ano pong ginagawa ng husband po niya? Kanyang pinagkakaalaman.
1: Active din siya sa politics, meron siyang mga involvement at saka mga negosyo, pero nagkataon na paghinalaan na rebelde siya at nahuli siya noong 1990. At noong 1990, na by force of circumstances, napasama ako sa isang organisasyon ng mga kamag-anak at kaibigan ng mga bilanggong political o kapatid.
0: Okay.
1: So, naging tagapangulo ako ng kapatid at talagang kumilos kami para doon sa karapatan at kagalingan ng mga bilanggong political o yung mga taong nahuli dahil sa kanilang mga pampulitikang paniniwala at aktivismo. So, from kapatid, nagtuloy-tuloy na yung aking involvement sa mainstream human rights movement. So, kapatid, tapos eventually sa Philippine Alliance of Human Rights Advocates or para hanggang sa kasalukuyan.
0: Opo. Ano pong nangyari sa husband po niya? So, 1990 siya po ay...
1: Nahuli siya.
0: Tagged as political prison.
1: Oo, nahuli siya. Tapos, nakulong siya for 16 months sa Camp Crame. Mm-hmm. Sa Camp Crame. So, habang nasa kulungan siya, kumilos kami para sa pag-aayos ng kanilang mga kondisyon sa loob ng kulungan. Eventually, nung na-release siya, tuloy-tuloy pa rin ako na kumilos para sa mga bilanggong political. Kasi nung panahong yon, yung mga maraming mga bilanggong political ang nadala sa National Bilibid Prison or NBP. Specifically sa Building 11 ng Maximum Security Compound. At dun, nung time na yon talagang inaayos namin hindi lamang yung kanilang kagyat na paglaya, kundi maayos din yung kanilang
0: kalagayan
1: sa loob. Katulad halimbawa ng pagkain, yung kanilang pangangailangang pangkalusugan, at yung mga pangangailangan din at problemang kinaharap ng kanilang mga pamilya at mga kamag-anak na dumadalaw sa kanila.
0: Mm. Doon po sa going back to the experience of your husband, no? So 16 months po na kanyang pagkakakulong. Dumaan po ba siya sa due process? Ano pong nangyari para siya ay nakalabas? Bagamat napakahaba po nung paghihintay na yun, ano?
1: Parang katulad ng mga karaniwang bilanggong political, inaresto siya na walang warrant of arrest, no? Tapos tinorture siya hanggang sa eventually nailipat siya for prolonged detention sa Camp Crame. Tapos yung pamilya nag-experience ako ng harassment mula sinususpechahan ko nang galing yung harassment sa military. Like for instance, nakatanggap ako ng death threats over the phone.
0: Dahil, mismong narinig niyo?
1: Oh, ako mismo ang sumagot. Ako ang sumagot. Tapos ang sabi nila, parang something to the effect na itong mensahe ipaabot mo kay Mrs. Simbula na magdahan-dahan siya sa kanyang pagkilos dahil sinusubaybayan namin siya. Yung bali ganun. Kasi bago nahuli yung asawa ko noong August of 1990, 2 years before that, ni-raid yung bahay namin sa Marikina nung time na yon Philippine Constabulary pa. So, ni-raid na hinahanap na nga siya. Tapos, nag-undergo ko ng interrogation para malaman yung kung saan siya, yung kanyang whereabouts at saka yung mga activities.
0: Para kung nanonood ng pelikula habang nakikinig po sa iyong account, very chaotic pero you remain to be strong na habang kinukwento po ninyo yan. Syempre, napakadaming luha, napakadaming anxiety, napakaraming trauma, patong-patong. May mga anak na po ba kayo?
1: Oo, nung time na yon, yes. In fact, nung ni-raid yung bahay namin noong 1988, kasama ko sa bahay noon yung aking anak na lalaki who was at that time 4 years old.
0: Mm.
1: Tapos, lumalabas. Nag-experience ng trauma. Trauma kasi naka-experience. Kasi noong lumalaki siya sa kasama yung pamilya ng aking asawa, may mga nights na nagkakaroon ng nightmares. And he was only
0: 4 years old.
1: Yeah, 4 years old nung time na yon.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, nung pumasok siya, nagtataka yung mga guru niya, bakit kakaiba sa ibang mga bata, yung mga drawing niya sa kinder, ang dilim.
0: Mm-hmm.
1: I would suppose effect yun nung
0: trauma.
1: Experience niya na ka-witness ng mga military in civilian clothes, fully armed,
0: mm-hmm.
1: who raided the house in August of 1988.
0: Mm-hmm. I could imagine na napaka-helpless po ninyong mag-ina, no? Na may kasama kayong maliit na bata at ang kaharap po ninyo ay mga militar na armado pa.
1: Yes.
0: No? And kumusta po kayo nun?
1: Nung time na yun, talagang kinailangan kong
0: maging malakas.
1: Oo, kinailangan kong maging malakas at matapang. Lalong-lalo na nung time na yun, I was 2 months pregnant.
0: Oh.
1: Kaya takot talaga ako na baka ako makunan.
0: Mm-hmm.
1: Kasi after the raid, dinala nila ako sa Camp Crame, yung headquarters ng Philippine Constabulary sa Camp Crame for further interrogation.
0: Pero hindi naman po nila kayo sinaktan.
1: Ay, hindi naman. Lang.
0: Pero yung masakit na yung insidente na yun is very painful, ano, na
1: mm-hmm.
0: biglang, kumbaga, iskandalo na yung pupunta yung maraming tao sa bahay ninyo ng biglaan, tapos dadalhin ka pa for interrogation. At that time, alam niyo kung nasaan yung husband niyo?
1: Anong time na yun, wala. Hindi ko na alam kung nasaan siya nagpunta or saan siya
0: wala kayong communication.
1: Nagtago. For a while, wala. Kasi nga, alam na niyang hinahanap siya ng military.
0: Pero na-orient na po kayo na may mga ganitong mga pangyayari.
1: Parang, napaghandaan ko naman na mukhang sooner or later, pupuntahan yung bahay ng raiding team ng Philippine Constabulary. And chances are, dadalhin nila ako para interrogate sa headquarters.
0: Mga ilang oras po kayong
1: kasi ni-raid nila yung bahay ng mga around 12 midnight.
0: Ay,
1: madaling araw, sinira pa nga nila yung pintuan ng bahay namin. Tapos and then nag-firing position sila sa loob ng bahay kasi fully armed talaga sila, mahabang yung M16 at saka may bandolier at may mga short arms na nag-spread out sila sa sala namin hanggang sinabihan kong huwag silang magpapaputok kasi may bata sa loob ng bahay. Hanggang eventually, binuksan yung ilaw kasi hating gabi nga. Tapos yun, nagulat na lang ako na merong mga around 8 or 10
0: armado
1: na nakakalat doon sa aming

0: na-overcome. Kasi sa ngayon, mukha namang maayos siya bilang ano, ama ng kanyang pamilya.
1: Praise God. And so saan po naiwan yung bata?
0: Nung time na yon, kasi after the raid, naka-experience talaga ako ng harassment. So tuwing lalabas ako ng bahay, nararamdaman kong may sumusunod sa akin. Na bawo naka-motorcycle na mga ganun. Tapos so eventually ang ginawa namin nag-decide kami na palabasin yung dalawang anak ko para tumira sa kanyang sa kanilang lolo at kanilang mga kamag-anak sa ibang bansa. Kasi nga natatakot kami na ano baka tuloy-tuloy yung harassment. Nung time na yun, dalawa yung anak ko. Yung isang babae at saka isang lalaki. So, nananatili sila sa Estados Unidos ng mga 3 taon. Hanggang eventually, nung nahuli yung tatay nila nung 1990, nag-decide kami na bumalik na sila para mabuo muli yung aming pamilya.
1: Hindi po ba mas delikado during that time?
0: Nung time, mukhang hindi na kasi nahuli na nila yung hinahanap nila eh.
1: Pero nakalaya po.
0: Oo, after 16 months.
1: May due process po ba?
0: Wala.
1: Anong ginawa? Anong nangyari? Paano siya nakalaya?
0: Ano tawag mo dito? Meron siyang mga kaso. Merong tatlong kasong ipinataw sa kanya ang military. Tapos bawat kaso na yung may mga instances na dinadaluhan namin, bawa yung regional trial court sa Quezon City, dumadalo siya doon ng hearing na merong abogado from the Free Legal Assistance Group or FLAG. Tapos eventually yung kanyang mga kaso isa-isa na
1: nawawala.
0: Oo, kumaga na-dismiss kasi walang matibay na ebidensya doon sa mga kasong ipinataw sa kanya. Hanggang sa umabot doon sa puntong nakalaya siya.
1: And si Sir Edgar, meron po ba kayong almost the same experience?
2: Mas matindi yung naranasan nila Doc Nina, no? Pero kasi parang katulad ng nakwento na rin ko kanina, mas ang karanasan natin sa usapin ng laban ay yung panahon na ako ay nasa campus paper ng pamantasan. Nagkataon, dahil critical yung mga articles, mga feature articles na nilalabas namin sa aming campus paper. Ang pangalan nga pala is, by the way, is ang pamantasan. Yun din ang pangalan niya, AP. Siyempre, hindi gusto yun ng administration. So, lahat ng magagawa nila para
1: mapatigil.
2: 90s naman ito. So, by that time, siguro mga 93, hindi pa kami magkakilala nila, Doc Nina, ng time na yan. Nagkaroon ng matinding issue sa campus dahil gusto ng administration na i-suspend karamihan ng mga staff, yung editorial board. Gusto nilang paalisin kami para mapalitan nung sa tingin nila ay mas karapat-dapat na maging editorial staff para matigil yung critical na mga nilalabas na issues. Matindi doon kasi sinuspend kami, kinasuhan hanggang court. Eventually na-dismissed. So parang sinasabi nga ng korte noon, kabata-bata pa ng mga to, gusto nyo bang pahirapan?
1: Parang saywar naman yung sa inyo.
2: Yun, medyo naapektuhan yung standing sa school. Although hindi naman kami literally bumagsak sa mga klase namin. In fact, magaganda ang mga grades kaya hindi kami makick out. Pero bandang huli, hindi ka na rin, mahihirapan ka na rin i-retrieve yung mga records. Sorry for mentioning to dahil medyo ito yung isa sa mabigat na naging problema. Kaya mahihirapan ako, hindi rin ako makagraduate eventually. Dahil hindi na may produce yung records, parang sinadya na hindi maayos yung records mo, parang ganyan. Siguro sa sobrang inis ng administration. Di grabe na yun.
1: Records niyo sa school?
2: School, yes. So,
1: ano doon nangyari sa inyo?
2: Noong time na yun, meron ng calling eh, no? Meron na sa akin, kumbaga may ibang gawain na invited ako to participate actively. Yan. So, na-involve na nga ako outside the school.
1: So, sorry po, natapos niyo yung pag-aaral?
2: Hindi, hindi. Pero dahil ako, isang sem na lang.
1: Dahil na-hold yung papers?
2: Yes, yes. At hindi na ma-retrieve. Actually, mga, wala daw akong cards, wala daw ano. Parang yung mga karamihan sa

0: professors ko na hindi yata sumasang-ayon ay hindi na nag-ayos ng mga records ko or sila dyan nila. Hindi ko alam. Okay. And noong time na yun, wala, hindi ko na interest na habulin.
1: Mag-aral pa.
0: Mayabang na noong time na yun. Parang kaya ko naman matuloy, mabuhay.
1: Oh,
0: hindi ko kailangan ng
1: team palaban.
0: Team palaban ako.
1: Pero ito pong inyo pong advocacy. Can you tell us more about yung inyo pong mga standing dito po sa organization, sa Doc?
0: Actually, yung kwento ni Doc Nimia, ang ugat kung bakit nagkaroon ng para.
1: Mm-hmm.
0: Yung anti-dictatorship movement noong panahon ng Marcos dictatorship, noong 70s to 80s yan, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Ang mga organisasyon na magtutulak sa pagtatayo ng alyansa ay yung mga organisasyon na actively at outright ay nag-anti-dictatorship.
1: Mm-hmm.
0: Ito yung mga human rights organization na katulad ng Task Force Against Tyranny of the Philippines na itayo noong 80s at under martial law pa rin ang families of victims of involuntary disappearance.
1: Mm-hmm.
0: Pag tinignan nyo maigi mga pangalan pa lang
1: tungkol
0: sa mga desaparecidos, naitayo din noong 80s, 83 yata, kung di ako nagkakamali, ang Medical Action Group at iba pang mga organization na nagsama-sama noong 1986, August 9, para itayo yung alyansa.
1: Mm-hmm.
0: So, yung paninindigan ng alyansa, dyan din huhugutin. Galing dun sa pagtulak na para sa isang kultura o sa isang lipunan na fully respected, protected, and fulfilled ang ating human rights.
1: Mm-hmm. Curious lang ako, Doc, Nimia. Nangyari po to after the dictatorship. Yung husband po ninyo.
2: Oo. Unfortunately, nung panahon ng
1: sinasabi, Korea, ang branding po natin ay democracy na.
2: Yes.
1: May ganun pa pala.
2: Yes. Oo. In fact, pag natatanong ako ng mga ng international community na human rights defenders din, nagugulat sila na ha? Meron pa palang mga 90s. Nakukulong at nato-torture nung panahon, yung post-dictatorship era. Sabi ko, and a very good example of that is my husband, together with some other political prisoners na nahuli din post-martial law period.
1: Mm.
2: In fact, contrary doon sa pagtingin ng mga
1: marami,
2: ng ibang tao ng international community. In fact, nung panahon ng gobyernong Aquino, no, nung panahon ng ni Cory Aquino, mas matindi ang violation ng human rights. Lalong-lalo na dahil doon sa paglulunsad nila ng low intensity conflict, if you remember, nung time na yon, yung militarization was carried out sa konteksto or sa framework ng low intensity conflict. Tapos pagtignan natin yung katangian ng mga military campaigns na inilunsad ng AFP noong late 1980s to 1990s. Talagang matindi na hindi lang yung matindi yung bombardments doon sa mga identified areas na di umano ay baluarte ng New People's Army, kundi andun din yung land operations. In other words, what I'm saying is that noong panahon ni Cory Aquino, pag pumasok sila sa mga areas identified as NPA areas, hindi lamang may land operations yung AFP. Yung land operations, sinasabayan nila ng bombing operations. Kaya pag yung usapin ng massive displacements, pagkamatay ay matindi.
1: Nung panahon na yon. Sa kabila po ng inyong naranasan, kung ilalagay po natin to sa perspective ng isang ina na ang kanyang focus ay ang kanyang family, hindi na siya magtutuloy mananahimik na siya kasi parang nakulong na yung asawa mo, na-torture kayo mag-ina. But ano po yung meron sa deep within your heart that you continued the advocacy despite na kayo ay in a way nalampasan niyo na yun?
2: Siguro nasa DNA ko. Hindi, talagang ano, kasi high school pa lang ako, malakas yung aking pagnanasang maglingkod, lalong-lalo na doon sa mga may hirap at mga inaapi. Tapos, consistent yan. Pagpasok ko ng kuleyo, nagtuloy yan. No?
1: Saan mo naman na yan na para kang defender?
2: Siguro, sa ano din, sa doon sa pagpapalaki sa akin ng mga magulang. Kasi talagang malaki ang pagpapasalamat ko na pinalaki ako sa isang environment na liberal lang aking mga magulang. Yung talagang pinababayaan kang nilang mag-explore, mag-experiment, gumawa ng iyong sariling desisyon. At nagkataon naman, ayun, isa yun. Tapos yung mga tao rin nakasalamuha ko nung high school, tapos noong kuleyo, at pagkatapos kong matapos sa kuleyo, palagay ko lahat ng yon nagtulong-tulong para yung aking paninindigan ay magtuloy-tuloy sa kabila noong mga panganib, sa kabila noong mga problema at kahirapan na aking dinanas bilang isang tao at bilang isang magulang.
1: Mm-mm. And madami pa after the Cory administration, marami pa mga pangulo na dumaan. At hanggang ngayon ay narito ang inyo pong advocacy, ang Philippine Alliance of Human Rights Advocates. Madalas po nakikita sa ganitong mga standing, parang kayo yung makakaliwa. When in fact, you are just protecting, kung titingnan, aliado kayo ng mga naaapi. Pero bakit ganun yung perspective na pinapakita sa lipunan po natin na ang mga nag-aasikaso sa karapatang pantao ay mga aktivista, mga negatibo ang tingin sa pamamahala?
0: Historical siguro, dahil nga doon sa naging kwento, maraming kwento, kung paanong lumaban yung maraming mamamayan noong panahon ng martial law period. Actually, hindi lang sa narrative at saka sa perception, makaka-apekto yun, yung binabanggit mo nga, magiging para siyang stereotyping, di ba? Diyan din, mahili kasi tayo, ang Pilipino ata sa kultura, na mag-brand or mag-tag. Which papunta dun sa red tagging. Kasi ganun ang tawag natin ngayon dyan, di ba? Sa totoo lang, hindi nakakahiya kung saan ka man idikit. Lalo kung dinidikit ka sa progressive movement, hindi mali, di ba? Hindi mali at hindi nakakahiya. Hindi siya krimen. Ang problema, yung paano mag-react ang public at saka paano ka rin tatrato ng gobyerno. Yung gagawin kang enemy of the state, di ba? Yung resulta nun, yun yung nakakatakot. Yung violation after nun. Kasi, sa bandang huli, katulad nung sinimulan ni Doc Nimia, yung paniniwala natin na may karapatan tayo sa mga pampolitikang paniniwala, yung ating political belief, at karamihan na nagiging political prisoner, ay karapatan mo, karapatan ng bawat isa. So, totoo man o hindi, ang bintang sa'yo na ikaw ay makakaliwa, dahil sa kasaysayan, sa historical na pinanggalingan ng Kilusan, in general, dati naman kasi, anti-dictatorship movement ay nakilala na magtatayo ng left movement. Diba? Parang ganyan yan. No, although hindi ko inabot, pero batay sa aking pag-aaral at sa kwento ni Doc Nimia. Diba? Yung ginamit yon ng sabihin na natin ng mga nagnanarrative against human rights in their favor, na gamitin yon kasi yun yung kilala at madaling maintindihan ng mamamayan. Alam mo yung sabihin, pulahan ka, ikaw ay namumundok.
1: Mm-mm.
0: Pag pulahan ka, ikaw ay pumapatay.
1: Mm-mm.
0: Nakakatakot ka.
1: Mm-mm.
0: Parang ganyan. To cover yung mga violation nila at ma-discredit in general.
1: Para hindi mo maipagpatuloy yung iyong advocacy.
0: Yes. At walang sasama. Or walang maniniwala.
1: Mm-mm.
0: Or maaring to justify nga anuman yung mga magiging actions against doon sa mga organization katulad ng PARA. Ano po siya? Sinasadya siya. It's a parang, kung hindi ako nagkakamali, propaganda war at naiipit ang mga human rights defenders katulad ng para sa gitna. Kasi all, hindi naman namimili, lahat ng nagiging critical, ay chinacharge or nililabel ng pare-parehas.
1: Mm-hmm. Pero, yes.
2: Dagdagan ko lang. Historically, katulad ng binanggit ni, ni Egay, pag pinag-usapan natin ang human rights or karapatang pantao at naging matindi yan nung panahon ng martial law, negatibo ang pagtingin.
1: Hanggang ngayon?
2: Oo. Although may period naman na hindi naman umayos pero medyo lumabnaw, no? Yung negatibong pagtingin nung. Kasi nung martial law, talagang dahil doon sa pakikipaglaban ng mga human rights organization, particularly sa civil political rights, kasi matindi noon yung illegal arrest, illegal detention, torture, disappearances, mga ganon. Talagang pinamukha ng estado o ng diktadurya na kapag ikaw ay karapatang pantao, kalaban ka ng gobyerno.
1: No.
2: Ikaw ay kaaway, no? Tapos pag noong natanggal ang diktadurya, medyo lumabnaw 'yon, no? Kasi lalong-lalo na yung 1987 constitution natin nung naipasa yan, maraming aspeto ng 1987 constitution ay human rights, pro-human rights. Halimbawa, yung pag-create ng Commission on Human Rights, tapos pagkakaroon ng specific provisions on human rights and justice. Kasi during the 1935 Constitution, walang ganong provision. Mm-hmm. So, yun, nakatulong yun. Bagamat, yung through the years, lalong-lalo na nung panahon ng gobyernong Duterte. Talagang pinatindi yung pagtingin na kapag karapatang pantao, kaaway yan. No? Kaaway yan. Yan ay mga, lalong-lalo na dun sa konteksto noong so-called war on drugs, na sinasabi nila na kapag ikaw ay naninindigan para sa karapatang pantao, naninindigan ka para sa mga addict, sa mga rapist, sa mga magnanakaw, sa mga mamamatay tao, kaya kalaban ka ng lipunan. Gobyerno, kalaban ka ng lipunan.
1: Pero kayo po, ano po ang mga naitutulong po ninyo doon sa mga political prisoners, tapos yung mga nangangailangan ng inyo pong tulong?
2: Yung ang para kasi meron siyang mga institutional programs and activities. So, halimbawa isa, yung human rights education and training. Talagang sa tingin namin napakahalaga na mapaunawa, mapaintindi sa pinakamalaking bilang ng mamamayan yung karapatang pantao. Kasi doon magsisimula yung kaalaman mo hinggil sa iyong karapatan, doon magsisimula yung iyong pagkilos para ipaglaban, para manindigan para sa iyong karapatan. So, isang programa yan. Andun din yung paglulunsad ng mga kampanya. Kampanya, katulad ng kasama doon sa kampanya, yung lobby work sa Kongreso para maitulak, maipasa ang mga pro-human rights laws, policies. No? At syempre, kasama din dyan yung pagmobilisa sa mga mamamayan para itaguyod, para ipaglaban yung iba't ibang mga issue na nakakaapekto sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Pangatlo, andyan din yung pagtatayo ng mga organisasyon. Organisasyon o mga pormasyon sa karapatang pantao sa iba't ibang sektor at uri ng lipunan. Magsasaka, manggagawa, kababaihan, maralitang lungsod, etc. Tapos, pang-apat yung yung international solidarity work namin sa United Nations at sa iba pang mga human rights formations sa iba-ibang parte ng mundo. So, at least yun yung apat na mga major programs ng para na talagang talagang tinutulak namin.
0: Dagdag ko lang sa sinabi ni Doc Nimia. Ang kalakasan ng para kasi bilang campaign center, no, sa na may mga kasapian siya na may iba't iba ring mandate.
1: Mm-hmm.
0: So hindi si Para as an alliance ay meron siyang secretariat,
1: mm-hmm.
0: tapos meron siyang council of leaders na composed ng iba't ibang sector at iba't ibang mandates. So meron ka talagang expertise, yun ang strength na nanggagaling sa mga members. May documentation ng human rights violations na susupport yung campaign. Yung sinasabi ni Doc Nimia, halimbawa, paano ka nakakatulong sa isang biktima or sa mga biktima ng isang paglabag na malala. Magtulak ka ng polisiya para matigil.
1: Mm-mm.
0: Oo, mag-register ka ng mga actual stories or ng mga truth, ilabas mo ang katotohanan para huwag nang maulit.
1: Mm-hmm.
0: At nang sa gayon, makakuha ng katarungan. For example, itong kawalan ng katarungan sa bansa natin noong panahon ni Presidente Duterte, di ba? Para sa mga biktima ng karahasan ng war on drugs, sino ba makapagsasabi na yung direction ng campaign noon na nagamitin yung international platform,
1: mm-hmm.
0: Na ICC, International Criminal Court, ay magiging paraan para talaga makakuha ng hustisya or maaaring makakuha ng hustisya eventually ang ating mga victims. Kasi, katulad ng sinabi ko, nahihirapan dito sa domestic, ipinanik sa international. Pero nung ina-advocate yan, so ito yung example na iniisip ng Para or ng maraming human rights organization na itulak na mag-ratify or sumama ang Pilipinas sa ICC para magkaroon ng oportunidad yung kawalan ng katarungan kung darating sa panahon na yun. At nagamit natin ng panahon ni Duterte. So kung paano tumutulong, isa yan sa mga concrete. Bukod pa dun sa paano rin tumutulong yung mga kasapian. Merong services, nagbibigay ng services. Psychosocial, actually. Medical, meron din kaunting assistance. Kung ano yung kaya ng ating mga organization na madalas ay hindi nagagawa ng pamahalaan. At least merong pang fill ng gap. Lalo para sa mga victims.
1: And ang ganda po na mapakinggan na yung ginagawa po ninyo ay in a peaceful manner, in a civil way. Yung hindi yung perspective na militanteng pamamaraanan. No? Na-mention nyo po, iba-ibang mga pangulo, yung situation po ninyo. How about yung situation ngayon with the current president?
0: Kasi po.
2: Sa ngayon talaga, hindi, parang ang malinaw yung paglabag sa karapatang pantao, civil, political, economic, social, and cultural ay nagaganap. Lalo na yung economic, social, and cultural na makikita natin dun sa pagtindi ng kahirapan, pagtindi ng kawalan ng ng disenteng hanap buhay at disenteng pasahod ng mga manggagawa, yung problema sa pabahay ng mga maralitang lunsod.
1: Meron pa rin.
2: In fact, in many instances, lumalala.
1: Mm-hmm.
2: Lumalala. O kagaya ngayon, walang tigil yung pagtaas ng presyo ng gasolina. Mm-hmm. Pero makikita natin, yung sahod ng mga manggagawa ay hindi naman tumataas.
1: Mm-hmm.
2: Kung tumaas man siya, token, hindi talaga hindi talaga mataas para mabigyan ng pagkakataon yung mga manggagawa ng isang disenteng buhay o buhay na may dignidad. Yung problema sa kalusugan, problema sa edukasyon para sa ating mga kabataan at estudyante. So nananatili yung ganung mga paglabag sa karapatang pantao at sa bahagi ng gobyerno ay hindi sa at least sa tingin namin hindi ganoon ka decisive o mapagpasya yung mga nagagawa nito. Hindi naman natin sinasabi walang nagagawa, meron, pero ang tingin namin hindi sapat para maayos na ma-address yung mga paglabag na ito, particular sa sa economic, social, and cultural rights.
1: Mm-mm. So parang nakikita natin, nagre-resurface lang yung, nag-iiba lang siya ng anyo.
0: Yes.
1: Yung paglabag sa karapatang pantao.
0: Ang tawag namin dyan, continuing yung paglabag sa karapatang pantao. At ito ay hindi pa natin conclusive, no? Pero as observed by our monitoring at saka documentation, bukod sa nagpapatuloy ay merong relative na paglalarin. Lalo yung binabanggit ni Doc Nimia sa ESCR. Sa civil political rights, mas lalo pang lumaki ang pondo ng NTFLCAC na source ng red tagging at saka risk o mga dangers na hinaharap ng mga human rights defenders. Yeah, yung sinasabi natin kanina na generally, nire-red tag lahat.
1: Mm-hmm.
0: Walang paliligtasin.
1: Tumaas pa ang pondo doon. Mm-hmm.
0: At hindi ito parang allegation kasi meron kaming mga cases ngayon, very recent, na mga kasamahan namin sa Mindanao na ayaw tigilan, sinusundan kung saan man nag-i-event or nagkakaroon ng mga trainings.
1: Uh-huh.
0: At pati ultimo workshop on cultural workshop ng na inilusad ng simbahan ay nire-rentag yan. At tina-target yung mga individuals na members at saka mga leaders namin sa lokal. Iba-iba. So habang nag-exist yung mga ganyang mga pangyayari, paano mo sasabihin na ang isang presidenteng Duterte na napaka outrightly ay against human rights, sinasabi niya mismo. Tapos meron kang BBM na tahimik at hindi naman nagko-comment against human rights. In fact, trying to be parang projected sa international na pro-human rights. Pero may nagaganap sa baba. So, ito nga yung aming sinasabi na totoong state of the nation, totoong state of human rights dito sa Pilipinas. Hindi naman niya tinanggal yung policies ng ano, ng war on drugs outrightly. Meron pa ring mga monitoring at saka documented cases ng killings o extrajudicial killings. May numbers, enforced disappearance, mga sa pilitang winawala. Documented ng aming mga members, karamihan pa nga ay environmental human rights defenders. Doon sa kanyang first year pa lang ng term niya, umabot na kagad ng 50 mahigit yung sa enforced disappearance ito. Ang political prisoners, kamusta naman? Meron ba siyang program or pagpapalaya? At marami pang issues na kung iisa-isahin natin, hindi matatapos siguro yung interview
1: And talking about time, despite ng very chaotic, challenging, itong daan na dinaanan po ninyo, I still find yung passion ninyo and yung joy na meron kayo in serving our fellow men. Saan po kayo humugot ng inspirasyon? And by the way, magse-celebrate na kayo ng inyong 40 years, no? Sabi nga, life begins at 40. So, saan po kayo humuhugot ng inspirasyon? Doc, Ninia.
2: Siguro ang isa, yung mismong nakikita namin yung resulta ng aming mga pagkilos at nung advokasya. Nakikita namin, halimbawa, dumadami yung bilang ng mga human rights defenders. And very concrete kung masasabi yan kasi for the past several years kumilos kami sa hanay ng mga pamilya na ang kamag-anak o mahal sa buhay ay naging biktima nung tinaguri ang war on drugs. Usually when you do advocacy work, ang hirap mong ma-measure yung epekto ng iyong education, yung organizing, yung iyong mobilizing activities. Pero dito sa particular na advokasya namin to, nakikita namin yung konkretong epekto ng ginagawa naming pagkausap, pag-interview, pagsasagawa ng mga edukasyon at pagsasanay sa karapatang pantao sa hanay ng mga pamilya na merong kamag-anak na nabiktima ng war on drugs. Kasi makikita mo sila, dati-rati halimbawa ayaw nilang magpa-interview. Takot na takot. Kasi alam nila, yung mga may kagagawan, yung may mga may kagagawan dun sa pagpatay ng kanilang asawa, anak, kapatid, ay nasa paligid lamang, umiikot-ikot. Pero in the course of time, yung persistence din namin, persistence ng aking mga kasamahan, unti-unti yung pintuan nila ay bumubukas. Nagiging pumapayag silang ma-interview, later on pumapayag silang ma-video, despite the risk, no? The risk na kanilang kukunin. At yun, napaka-inspiring.
1: Milestone na yun.
2: Inspiring talaga pag doon sa gawain sa karapatang pantao. Kasi nakikita mo, may epekto at dumadami kayo.
1: Yes.
2: Kahit na mabagal, mahina, pero at least yung inyong bilang ay hindi napapako sa isang particular na numero.
1: Sir Edgar.
0: yung isa sa pinaka-inspiration o inspirational para sa akin personally, yung katulad na sinasabi ni Doc na nakikita mo yung resulta ng mga ginagawa.
1: Mm-hmm.
0: Hindi lang namin ngayon, kundi mismo yung kasaysayan.
1: Mm-hmm.
0: Nung napabagsak ang diktadurya ni Marcos, sino ba naman ang makapagsasabi? Nakakayanin niya ang mamamayan yun. No?
1: Mm-hmm.
0: At nandun sa core o nandun sa gitna ng mga laban niya, yung mga tagapagtanggol ng karapatang pantao. Tapos, fast forward, ang daming mga milestone. Halimbawa, since nag-usap tayo ng para sportiyet, no, mm-hmm. gusto kong i-mention na yung minabanggit ni Doc Nimia kanina na itatayo ang Commission on Human Rights, mm-hmm. alam mo ba na ang ilan sa mga personalidad na nasa nagsimula bago maitayo ang Commission on Human Rights ay si Ka Pepe Diokno, mm-hmm. ng FLAG, Sister Mariani de Maranan, na isa sa mga leaders na nag-found ng PARA.
1: Mm-hmm.
0: Task Force Attainers of the Philippines, a chairperson and leader ng simbahan,
1: mm-hmm.
0: galing sa SFIC, ito yung mga kamadrihan. Itinayo nila yan at noong panahon ng EDSA, sila din yung magsisimula na makipag-critical engagement with the government,
1: mm-hmm.
0: para i-set up ang Commission on Human Rights or eventually ay magiging Commission on Human Rights.
1: Mm-hmm.
0: Although may mga ups and downs at may mga hindi pagkakasundo sa mga panapanahon, lalo, mm-hmm. kwentuhan natin kanina, no? Inspiring yun for younger generation, no? Yung mga panahon namin, na parang kung nangyari yun, nagawa nila yun, ginamitan nila ng talino at kakayahan, bakit hindi natin magagawa ngayon? Pero syempre, ang bukod sa kwento nila, ay may kwento ng mga victims na palagi talaga namang tumitimo sa mga puso namin dahil tao lang din naman kami. Tapos di ba, ang hirap din naman na hindi ka magpatuloy or hindi ka ma-inspire na mag-isip paano magkaroon ng remedyo. At the minimum, mag-provide ng remedy. At the minimum, makonvince mo ang government to perform yung kanilang duty sa human rights.
1: Yes.
0: Kaya, hindi naman sa hindi kami militante, no? Pero, isa sa mga strategy talaga is to convince yung government sa pamamagitan ng dialogue, sa pamamagitan ng engagement.
1: Kasi so, masipag talaga kayo. Pursige yeah, talaga no. kayo. I-push yung yes. inyong mga...
0: Bukod dun sa expectation din ng kasabihan.
1: Mm-hmm.
0: Siyempre, kami ay motivated and driven by our mandate.
1: Mm-hmm.
0: At saka, kami ay mga in-elect sa aming posisyon. Di ba? Parang i-disappoint ba natin ang mga communities and partners at members ng PARA. Halo-halo. Pero ang higit na para sa akin, siguro ang magandang huwag kakalimutan ay yung pagka namulat ka na, mahirap nang magbulag-bulagan. Kaya kailangan mo lang itinediretso yan. Kasi mas malala na yun doon sa mga perpetrators, yung alam mo lang mali, pero magbubulag-bulagan pa ba tayo? Parang ganyan.
1: Mm-hmm. Pangarap po ninyo para sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas, Doc Nimia.
2: Siguro ang ano ko lang, lalo na sa mga kabataan, mm-hmm. na kabataan at estudyante. Ito usually yun ito yung last parting words ko eh, na ano lalo na sa kasalukuyang yugto na andyan yung teknolohiya, andyan yung social media at laganap talaga yung kasinungalingan at yung pag-iimbento ng mga kung ano-ano, napaka-importante na mag-aral, magbasa, magtanong. Yung hindi mo basta-basta tinatanggap ang iyong nakikita na sa media, lalo-lalo na sa social media, ng buong-buo. Kailangan, napaka-importante talaga ang pag-aaral, pagsusuri, pagtatanong. Kasi dyan, sa pamamagitan yan, dyan natin matutuklasan kung ano yung katotohanan.
1: Mm-hmm. Yan po ang bilin ng ating mga alliance mula po sa Philippine Alliance of Human Rights Advocates, si Dr. Nimia Pimentel Simbulan at si Sir Edgar Kabalitan. At happy anniversary po sa inyo. And nawa po ay patuloy kayong bigyan ng kalakasan ano, ng ating Diyos and ng boldness upang patuloy po magpatuloy kayo sa inyong advocacy upang protektahan ang karapatan ng bawat mamamayan. Meron ka bang kilalang ehemplo, kaagapay? Gusto rin namin silang ma-feature kagaya po ng ating ginawa ngayon. And also, this will, I hope no, that this will also serve as an enlightenment sa atin in a way na tayo mga Pilipino, yung perspective natin na kung paano natin titingnan itong mga defender of our human rights na sila ay pinili nila yung daan na medyo mahirap, ano? Pero patuloy natin silang panalangin, i-encourage, and at the same time, tingnan natin sila bilang mga kapwa natin na very much concerned with the welfare of our countrymen. Ah, dito na po nagtatapos ang programang Ehemplo. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Thank you po, Doc. Thank you, Sir Egay. Thank you then kay Jabez Mancho, kay Benji Musura, kay Brian De La Cruz. At ito nga po ang programang Ehemplo. Nagpapaalala saan man, kahit saan, kahit kailan, at kahit sa maliit na paraan, mag-iisang mabuting ehemplo ka, kaibigan.

0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
1: FEBC Philippines, until all have heard.
2: I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Psalm 139 verse 14. This is Mom's Heart on DYVS.
3: Good morning! Welcome to Mom's Heart! Sa gihapon, ako si Joy Pastoral, naga-invite sa imo nga magpamati sa aton nga program, Sabado Subong. So this is Mom's Heart on DYVS, upod ang DXKI. Sister Station ininamon si DXKI. Kung ara ikaw sa General Santos City, sa Coronadal City, sa South Cotabato, mabatian kami early morning. So kamusta kamodera? Ano ang pamahaw nyo da? Ara ikaw sa South Cotabato, dira sa Kipalbig, Tampakan. Kamusta kamodera tanan? I hope maayo gid ang pamatsyag, kag manamit ang pamahaw, maayo ang pagbugtaw. Salamat gid naga-tune in ikaw sa Mom's Heart. Jeanette, okay ka lang da? Si Luz Lerma, kag si Ginny Lynn Roca, ang mga gwapa ni nga sisters gina-welcome ta. Si Merly, Merl, okay ka da? Kamusta? Kabay pa nga maayo gid ang pamatsyag. Nanding Parcasio, welcome sa inyo ni Totong Villanueva, kag sa kay Linda sa Monte. Mayad nga morning dira sa inyo. Miss Bona, welcome. Kamusta ka da, miss? Kabay pa nga okay gid ha, kag inabala nga get going, keep going in spite sa mga challenges naton. Dira sa Surala sa DXKI, good morning. Surigao Community Bible Church, welcome. Kamusta ang mga pastors dira? Sa NIR, diri sa Alegria Mulsya ang nag-tune in. Okay lang kamo da? Sa Manapla, makadto kita dira sa GBCN. Welcome, First Baptist Church of Central Hawaiian, ang aton mga engineers dira. Si Engineer Wenny, kag si Engineer Marie Jane. Si Carmi, wala ginagapulo pa batsya. Kamusta, Carms, ang buhay? Manangkora, Mama Ming, thank you for tuning in. Kada Sabado mainstay, ini si Mama Ming present. Mama Ming, nakacheck na ko sa attendance mo. Manangkora, ara, nang chill, chill lang dabi. Si Candy, makapahuay-huay man, kay wala office. Tintin siguro, still working. Alright, salamat gid. Nag-tune in ka mo. Manang Sara A. Kamusta ang pamatsyag ng si Manang Lynn J. Ang akon nga friend nga si Lydia. Si Manong June, dira sa Bangka Cori. Nanay Bel, kamusta ka nay? Si Maki, okay pa da. Attorney JM, si Sir Rolando Plenyago, on duty of duty. Nagapamati. Thank you gid. Ang bata sang akon nga classmate, my good friend, no? Si Maika, naga-tune in man. Mikes, God bless you. Dira sa Pontevedra, si Daisy. Days pa dayon, days, ah, pagwapa lang na, yeah, days nga pagwapa. Sa Villamonte, diri sa Bacolod City, sa kay Luri, kag kay Meredith, good morning sa inyo. Manang Feli, thank you very much for tuning in. Gaganami isang feedback ni Manang Feli sa akon regarding the topic last Saturday, margin. Manang Merly, good morning. Miss Cheryl, how are you? Okay ka lang da? Miss Lourdes Lobaton, thank you for tuning in. Si Miss Cecil QV, kagdira sa Buena Vista, Guimaras. Nay Mercedes, good morning sa inyo ni RV. Kamusta? Maayo man ka modera ang weather ta. Ti on and off ang aton nga ulan kag init, no? Si Miss June ara man sa province of Guimaras. Good morning. Welcome gid sa Alimudyan, Iloilo ang akon dira nga prayer warrior, Roda. Good morning. Ikamusta ko dira kay Presyosa kag kay Orfa. Thank you gid sa inyo nga pagpamati. diri sa Bacolod City, Ma'am Els, buti alin ini siya sa paninda. Pag abot sa balay diretsyo kuno pag open sang radio naga-tune in siya. Welcome gid LCG, my good friend. Sa Rosario Heights, diri sa Bacolod City sa kay Ma'am Virgie Salgado, good morning. Kag diri sa Mansilingan, Ma'am Sara Escalona, welcome sa aton nga program. And ang akon gusto i-greet, kag i-welcome home, nag-abot na di sa Bacolod City si Joseph Chin, okay yung kamoda ni Jasmine Kate, ti-welcome gida sa kay Daddy. Kabay pa nga, ang bonding sang family would be always as precious and memorable. God bless you, Joseph Chin Chin and Jasmine Kate. Amuni ang aton Sabado nga program, ti nagasugod kita sa aton nga greetings, kag sa aton nga pagpasalamat, nga ara kamudira, nga nagapadayon sang pagpamati sa Ma'am Sart all these years. Alright, last Saturday, nag-istorya kita sang topic nga margin. Margin, bala kung maghimo ka letter, saban paper, no? Kung mag-print ka, may margin ina. Left, right, up, and down. So, paiguon dira naton within the margin ang content sang aton nga letter. Si Dr. Richard Swenson nagsulat sang libro nga amuni ang margin, and it refers to the space on the edge of a page where there is no text. Kag ang page nga ginabasa naton may margin ina, top, bottom, and side. Kag ang content halin ina sa top to bottom to both edges, amuna ang ginatawag naton nga may margin. Kag si Dr. Richard Svensson, amuni aton topic last Saturday, nagapati ngang pangabuhi naton are like that. We add so much sa aton nga schedule, overextended, overwork, overtanan, nga wala na kita margin sa pangabuhi. No space for leisure and rest and family and God and health. Ti, pwede kita nga may margin, pwede man nga marginless, pero importante nga kabalo kita mag-manage sang aton nga pangabuhi. Kay ang ginatawag bala naton nga stress, according kay Dr. Svensson, dira nagahalin ang tanan nga health hazards tungod nga overextension ang aton pagpangabuhi. So kinanglan kabalo kita mag slow down and eliminate unnecessary things sa aton pangabuhi. Remember, God never called anyone to marginlessness. Hindi pwede nga ang pangabuhi naton nang kanang bala. Kung ang isa pa ka pastor, PPP, pungko, pamati, pauli, and then may pawala pa. Hindi pwede nga mo ng aton nga pangabuhi. And according kay Manang Feli, thank you ng Feli for your feedback. Kung magsulat kita sa margin, ang next page, of course, why man kita galapaw, gihapon, you are still within the margin as you continue to the next page. Or else kung maglapaw kita sa bottom nga margin, di ano ang buwas ng aton nga letter, kundi disorganized, laway, out of context, and of course, kalaway gijain, no? Kag-amo man natin sa ang pangabuhi naton, marginlessness. We will continue talking about this, gamay na lang. And we will have our music break. Mom's Heart will be right back.

Nagabalik kita sa aton nga Sabado program. This is Mom's Heart on DYVS and DXKI. Si Ma'am Sara Escalona, kamusta na da? Ma'am, thank you gid nga naga-tune in ikaw. Next topic, tapos na tong margin na to, no? And marginlessness. Let's talk about the benefits of volunteering. Lending a hand. Ara kabala sa inyo nga local church community, may capacity kabala nga mag-offer ng services mo without expecting anything in return. Kay according sa aton bala nga gintun-an, helping is one of the primary behaviors imprinted in humans. By nature, mabinuligon gid kita ya. It is a type of prosocial or voluntary action intended to benefit another individual or group of people. Ini can be in the form of sharing, rescuing, or comforting. Kag ang pagbulig is sometimes practiced in order to gain some form of reward, but it ultimately leads to altruism. Altruism, or helping without expectation of obtaining external rewards. Lending a hand. Kanami, bala magbatsyag nga may ginabuligan ka? Hindi man yung ginaesilinga kinanglan, big time, gijaya bala nga daw, dako gidya nga deal, no? Pero ina bala nga bisan magsakay ka lang sa depasahe nga salakyan, may nagasaka, dira nga kinanglan bululigan mo, may isa ka estudyante, dira nga magplating, ahay, hindi ay magbaton ang driver, kay ang kwarta yaya, 100 pesos, di mo tugurong balon niya, di wala siya plating, nawi-awuya ang bata. Te ano gina sa kupon mo na? Butang ta 10 pesos, 12 pesos. E na bala nga, you give somebody a relief. To gamay lang nga bulig, pro kanami, git sinabat siya gon, no? Altruism, ano ini ang altruism? The unselfish concern for the well-being and welfare of others. Ang key form sininga behavior, naga-include helping people without expecting rewards, nag-share ka sang imo resources at a ginatawag bala naton nga normal cost, acting out of pure empathy. So ano ni ang mga examples ng altruism? Mga simple lang bala, mga basic. Kung mag-open ka bala sang pertahan,

0: But and how will you be able to focus on God's promises amid the problems?
1: Yeah, I mean, like, so look, this is like, these are promises that God has made for us, that if we hope in Him, He will renew. Number one, He'll renew our strength. Number two, He will soar, we will soar on wings like eagles. Number three, we will run and not grow weary. And number four, we will not walk and not be faint. And you know, God's promises are never void, right? They always come back and they're always true. So you have to hold on to those promises always. Yeah, because that's what He's promising you. You hope in Him. Diba?
0: Yes, or sometimes parang sinasabi natin, 'di ba? Na Lord, this is what I'm going through. But if you actually hope in the Lord, 'di ba? Maiba eh, where your attention goes, your emotions follow eh. Kung nasan yung attention mo, dun susunod lang naman yung ano mo, yung emotions mo. And I believe in what you say, no? What you said, AJ, na dapat mas mag-focus tayo sa promises. Minsan mas madaling sabihin, but if you're in the middle of a problem, parang, Lord, ang hirap naman ito to focus on your promises. But when you say, sabi ni Lord, I will never leave you nor forsake you. So even though I am going through this difficult season of my life, I know that my God will never fail me.
1: Yes, and He works everything out for the good of those who love Him. So, you know, we don't have
0: Amen.
1: to worry.
0: Amen. Nako, may mga nagpapadala sa atin ng messages dito. Sabi nila, nako, sana naman I'm taking notes right now and I hope that you will do a recap shortly because I am going to use this for the
1: That's nice.
0: lesson that I will do with my Bible study. Oy, napakaganda, ha? Napakaganda because we are, kami ni AJ, we're very happy to know that our broadcast is actually being used for to propagate, no? Yung tulong namin ipinapasa nyo sa iba. So that is very
1: That's
0: good.
1: nice. Yeah, that's encouraging.
0: Correct. So that's why yung question ko dito is, are you magnifying your problems or magnifying your God? Doon sa number 9 natin,
1: Not.
0: ano ba yung pinalalaki mo? Yung problema mo o pinalalaki mo si Lord sa gitna ng problema mo? And maybe you can ask, no? Which occupies your mind more? Is it fear or faith? So doon mo makikita, eh, no? If you are actually, if you want to develop patience, so mas magandang gamitin mo talaga yung faith over fear, di ba? So fill your heart with God's promises every day. Kaya mas maganda mag-memorize ka ng Bible verses.
1: Yes.
0: Faith
1: Marami
0: grows where
1: akong
0: God
1: promises
0: grows,
1: doon sa
0: di ba?
1: YouTube channel ko.
0: Yes,
1: May mga
0: oo.
1: God's promises ako ng video. If you guys want to hear it, it's there. It's all of His
0: Yeah.
1: promises, you know, that I have put there. So,
0: Correct.
1: yeah.
0: So, tune in po kayo sa Always
1: Jesus.
0: Jesus,
1: Always Jesus.
0: no? Yes,
1: Yeah.
0: and it's a beautiful, beautiful. I've tried it. I'm doing it because it's actually very, very encouraging. Ang sarap, no? Pakinggan yung promises kaysa sa pakinggan mo yung what if hindi mangyari yan? What if ganito? What if magkamali ka? What if madapa ka? What if masira ang ulo mo? What if, di ba, yung mga what if na yan will actually derail your progress in the
1: Yung mga
0: Lord?
1: worries na hindi natin, wala natin naman tayong magawa, di ba? Yeah, that's true.
0: Correct, oo.
1: Yes.
0: So, yan. So, practical example lang natin instead of reading discouraging news, no? Spend time reading God's promises. Kasi
1: Exactly.
0: minsan, di ba? And challenge yourself. What fills your heart eventually shapes your outlook. Okay. So,
1: Yes.
0: number 10 na tayo and then we will do a
1: Number,
0: recap. Yeah.
1: okay, number 10 is look to Jesus as your perfect example. And Hebrews 12, 2 to 3 says, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith, for the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Consider him who endured such opposition from sinners, so that you will not grow weary and lose heart. Yeah. Wow, I like that
0: Para ka
1: example.
0: magkaroon ng pasensya, look to Jesus as a perfect what?
1: Yes, a perfect
0: Example.
1: example. Yes.
0: Yes. And kung makikita mo, Jesus endured suffering because he saw the joy beyond the cross. Kumbaga, hindi lang siya nakatingin dun sa sakit, sa problema na ipapako siya. Eh. Hindi eh. But Jesus endured suffering because he saw the joy beyond the cross. So
1: Yes.
0: probably, if you're facing suffering, you're having difficulty in relationship with people around you, you are being treated differently, parang masakit para sa iyo. So maybe look at Jesus as the perfect example. I remember I was actually doing this a huge favor, no, for a group of people, no, parang kami ni Vic na instead of doing this, parang binigyan namin sila ng favor. But in spite of that, parang people say something differently pa or bad. Naalala ko yung isang kaibigan namin na nagsabi sa amin. Sabi niya, you know, sometimes you feel bad, pero look at Jesus. After all the miracles he has done, they crucified him. Parang, oh, nga, ano, parang, we felt so bad about what other people did to us. But looking at Jesus, di ba, as a perfect example that even though he did so many miracles, and yet he was crucified. So, tignan niyo na lang siya as a perfect example. If Jesus patiently endured the cross for us, how much more, di ba? And can we trust him through our temporary struggles?
1: And look what happened. He endured the rejection without surrendering his identity, di ba? And he endured suffering without abandoning his purpose. And you know, and it's so amazing. He could see beyond the pain for the, to the redemption that will follow in the future. So that's what we have to remember
0: Yes.
1: when we're when we have others' opinions of us or anything that's uncertain. We have to look again to him and remind ourselves. Because he's the only one who rescues us. He's the one that teaches us how to rise above.
0: Correct. Oh. And ano, parang ang sa akin, no, ang application ko dito before we do a recap is whenever patience becomes difficult, yung alam mo yung mahirap na, no, look to Jesus. Look to Jesus. Talagang siya lang eh. A lot of us find it so hard, yung mga nangyayari sa atin, but he never rushed God's plan. Hindi niya sinabing, "Oy, bilisan mo na tong plano mo." He even patiently waited for 33 years, di ba? So ang tagal-tagal, di ba? Nandun pa siya sa lupa. And he trusted the Father's perfect will. Pwede namang sabihin, "Teka muna, Diyos ka naman eh. Baka pwedeng 3 years lang tong suffering ko." Hindi, 33 years.
1: Can you
0: So the
1: imagine
0: problem,
1: waiting that long, diba? Waiting
0: yes,
1: that long, knowing
0: no.
1: for 30 years that, well, you know, you're counting down along the minutes, the hours, the days. Wow. It's almost
0: Yes,
1: like
0: and
1: that's
0: Jesus
1: suffering
0: waited.
1: alone.
0: Yeah, Jesus waited more than 30 years before beginning his public ministry. Can you imagine that? So, 30 years rather before beginning the public ministry. So he understood that preparation always comes before purpose. Nauuna talaga yung preparation sa
1: Tama.
0: purpose.
1: Yeah.
0: So,
1: Importante. Oo.
0: siguro before we do a recap, AJ, no, I just want to say that patience is not weakness. It is strength, surrender to God. Actually, you're more strong when you are patient. And patience doesn't mean life is easy. Na, hindi, pasensyoso ka, ano, madali lang ang buhay. It means faith is stronger than frustration. So, every delay has a purpose. Every season has a lesson. Every waiting period is an opportunity to grow closer to Christ. Ikaw naman, AJ, what's your takeaway from our lesson today?
1: Like for me, I feel like you know, it for me it's like we have to always remember like he endured everything for us. He didn't retaliate. He kept his eyes forward. He kept his eyes towards heaven, you know. So when I'm impatient, I remember my patience has a face. That's what I remember. That's Jesus. So, you know, it's not at the dark I'm looking at, it's the light, and you know, it's him alone. It can give me that peace.
0: Wow, I like that. And siguro, before we do a rundown of the 10 principles, it will give us comfort and patience if we know that God is never in a hurry. But He is never late. Hindi siya nahuhuli. And kung makikita mo, if you're waiting today for healing, for restoration, for breakthrough, kapatid, don't lose heart. God is still writing your story. Sinusulat niya pa. And His ending is always worth the wait. Di ba pagka nanood ka ng sine, you wanted the ending eh. Hindi ka naman nanonood na kalahati lang, and then you say, ah, bahala na whatever happens at the end. Hindi eh. You're waiting for the ending eh. And his ending is always worth the wait. So, this week, no, identify one area where you've been impatient. Mag-isip ka, saan ka ba naging impatient this week? Sa healing mo ba? Sa asawa mo na hindi magbago-bago? Sa anak mo na pasaway? Di ba? So, think of that this week. And with God, with yourself, and with someone else, siguro isipin mo, saan ka ba naging impatient? No? And before reacting, maybe pause. Before speaking, pray. And then before complaining, choose gratitude. Di ba? Parang nagko-complain ka with the things that's happening in your life, but maybe you can choose gratitude. Nung ako, Lord, buti na lang, I'm still alive. Buti na lang, I still can breathe. Di ba?
1: Yeah, and saka also wait with joy. Gusto ko rin yun, yung waiting with joy talaga. I really, this reminds me talaga of like when we were in the COVID days, di ba? And we were all stuck at home waiting for whatever's next. We don't know, nobody knew what was going to happen. But you know, in that time, but I remember my family, I taught the boys Bible verses, we read the Bible together. We, you know, that we have to do things so that waiting is filled with joy instead of worry.
0: Yeah, and imagine we're locked down.
1: Yeah,
0: we can't even go out of our respective homes, diba? But I mean, looking at that, looking back, ibang klase age, you know, talaga, the Lord taught us patience.
1: And oh, yeah. Mm-mm.
0: That's why we just need to allow the Holy Spirit to transform your waiting into worship and your frustration into faith.
1: Yep. That's right. Yeah.
0: So before we do the rundown, 1 to 10, probably we have to really understand that let us not get weary doing good. Sabi ng Galatians 6 verse 9 yan. For in due time, ano daw, we will reap a harvest if we don't give up. Pag hindi tayo nag-give up, merong harvest. Parang puno yan. Pag nagtanim ka, huwag ka mag-give up na, ay, 2 days na, wala pang bunga. Hindi. Kailangan mo talaga maghintay and be patient. So let's do the rundown of principles, AJ. Number
1: okay,
0: one.
1: Sure. Number one is trust in God's timing.
0: Yes, because He has made everything beautiful in His time. So always believe that patience begins when we believe that God's timing is wiser than ours. Number two.
1: Ours, yes. Number two, remember that trials produce maturity.
0: Totoo yes. yan. Every trial is God's classroom for developing patience.
1: Yes, your delay may be developing your character, right?
0: Yes. Number three,
1: surrender your worries to God.
0: Yeah. And when you surrender, di ba nakataas ang dalawang kamay pag hinuli ka ng police? Surrender, di ba? So, always remember, impatience often grows when fear, from fear and anxiety. So, yun yung nag-grow ng impatience. So, don't be impatient. When anxiety rises, ano yung tatlong sinabi natin? Pause, pray, then trust.
1: Yes, prayer replaces panic with peace. So that's
0: Amen.
1: Why. Number four, control your words. Yeah.
0: Yes. Oh, kasi a gentle answer turns away wrath. So patient people choose their words carefully.
1: Yeah. Yes, you allow the Holy Spirit, right? Oh, yes. Number five, learn to wait with joy.
0: Yeah, and your favorite AJ. So wait for the Lord. Be strong and take heart. So waiting is not a wasted time. Waiting is a time for you to worship God.
1: Yes, and grow. Yeah. Number six, practice forgiveness quickly.
0: Yes. So the more resentment we hold, the less patience we have. So magpatawad.
1: Yeah. Yeah, don't be imprisoned by unforgiveness, right? Number
0: Amen.
1: Seven, see people through God's eyes.
0: Yes. Kaya nga, ano eh, parang WWJD, what will Jesus do? Be completely humble and gentle and be patient, bearing with one another, just like Jesus do.
1: Oh, that's nice. Number eight, develop self-control daily. Daily.
0: Oh, daily daw. Naku, mahirap to, pero kailangan. Patience is produced by the Holy Spirit and not by the human effort.
1: And daily, kasi kailangan natin i-practice eh. So it has to be daily para ma-practice natin, we can get better at it. Yeah.
0: Correct. Oo, parang exercise lang yan. Wag lang yan ang anniversary. Oo.
1: Number 9, focus on God's promises, not your problems. That's nice of you.
0: Yes, oh, and because sometimes we focus on our problems, diba? Yan nga. Those who hope in the Lord will renew their strength. So, tandaan nyo, pag nakafocus ka sa promise, where your attention goes, your emotions follow, no?
1: Yes.
0: Sumusunod yung emotions natin.
1: Yeah. Okay, number na 10 pala. Look to Jesus as your perfect example. There you go.
0: Yes, oo. Siya yung example talaga natin. Kaya nga, if Jesus patiently endured the cross, eh tayo pa. So
1: Yeah,
0: kaya.
1: tayo. That's right. He's the only one. He's the only one that's perfect. That, he's like the perfect one to look to. Yeah.
0: Correct, oo. Parang sino ba tayo para hindi natin gawin yung pinapagawa ni Lord?
1: Yeah. Yes. That's right. I like that.
0: Any last words before we close in prayer?
1: No, just practice patience. That's a very it's one of the gifts. So it's very important to practice patience. You will
0: Amen.
1: learn a
0: Amen.
1: lot from waiting, from in the waiting period. Yes.
0: Correct. So let's pray. Lord, thank you. Thank you so much, Lord, for this topic that you have given us. And we pray, Lord, na ma-apply po ng bawat kaagapay yung aming napag-usapan, Lord. At hindi lamang ito napakinggan, kundi na i-apply sa kanilang buhay. Panginoon, dalangin po namin ang aming mga kaagapay na wala pa sa iyo. Lord, we pray, Lord, that they will know you in a deeper and a personal way to accept you as their personal Lord and Savior. And Father God, we pray that you bless them above and beyond what they can expect or think or even ever imagine. Bless them, Father God, in Jesus' name.
1: Amen.
0: Amen and amen.
1: Amen.
0: Maraming maraming salamat, AJ. And
1: Thank
0: maraming
1: you.
0: salamat, mga kaagapay, sa pagsama niyo sa amin ngayong araw na to. Thank you so much sa mga kasamahan namin dyan sa One Corporate Center and Bukawi Transmitter. Without you, we cannot do all this broadcast. Okay? And of course, kasama ko pa rin si Anjanette Abayari. At kayo po ay nanonood pa rin sa Family Matters. Magsama-sama muli tayo sa susunod nating pagsasama. And let us continue not just to be inspired but to keep us on fire. Ako po
1: Amen.
0: si Avelyn Garcia. Ito po ang Family Matters. Kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. God bless you!
1: Bye.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46 Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: This is DW News, our top stories. The U.S. Senate has overwhelmingly approved a Russian sanctions package that would penalize countries that continue to buy Russian oil, gas, and other exports. The legislation aims to deprive Russia of revenues to fuel its war against Ukraine. It allows Donald Trump to impose tariffs on the world's top five buyers of Russian oil or natural gas. The bill now goes to the House for a vote. Nigerian security forces have rescued 308 people abducted in separate attacks in the north of the country. President Bola Tinubu praised the operation that freed people held captive in a forest for months. He said it was the largest single-day rescue ever. Militant groups often target schools for abductions to put pressure on the government and extract ransoms. Saudi Arabia, Pakistan, and Turkey have signed a joint defense agreement, saying an attack on one would be seen as an attack on all three. The pact brings together Saudi Arabia's economic and political weight. Turkey's military strength and defense industry, and nuclear-armed Pakistan. The signing comes amid growing security concerns over the Iran war.
4: Artificially.
5: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
6: FEBC Philippines, until all have heard.
7: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang panghalusog.
8: Doctors Online.
7: Hatid ay libreng konsultasyon sa Himpapawid.
8: Doctors Online.
7: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
8: Doctors Online.
7: Kumonsulta na.
9: Magandang kapunti sa inyong lahat, mga kagabay. Ngayon po ay may darating na bagyo, ang pagkakaalam ko. And welcome sa Doctors Online, kung saan natin namin ay libreng konsultasyon on air. Kung pong inyong kaagapay, ang inyong pong veterinarian at your service, Dr. Jomar Castro. Ang ating paksa ngayong araw na ito ay tungkol po sa heart enlargement in dogs. Yes, totoo po. Tama po ang dinig ninyo. Lumalaki din po ang puso ng ating mga alagang aso. Isa rin po yung sakit na kanilang nararamdaman habang sila ay tumatanda. I-discuss natin ngayong hapon na yan tungkol dyan. Kaya kung kayo ay may katanungan about this topic, you may type in your comment here in the chat box sa ating Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Okay? Hello rin po sa mga nakikinig sa radio sa 702 DZAS at sa pamamagitan din ng internet streaming, napapakinggan tayo. So, 1062 DXKI Coronadal, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod. Ngayong hapon na ito.
6: Doctors Online, ang health center ng bayan.
10: Health Forum, masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan, masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
6: Today's Doctor Online.
9: Yes, magandang hapon po muli sa inyong lahat. Kayo pa rin po ay nakikinig sa Doctors Online dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Tuloy po sa Health Center ng Bayan kung saan may libreng konsultasyon sa Himpapawid. Muli po akong inyong doktor, inyong pong veterinaryo, Dr. Jomar Castro. Pag-uusapan natin ngayong hapon na ito ay tungkol po sa heart enlargement in dogs. Yan, totoo po yan. Tama po ang dinig ninyo, no? Lumalaki din po ang puso ng ating mga alagang aso. Bakit nga ba? Bakit nga ba siya lumalaki? Okay? Hindi niyo po yan napapansin. Kasama po yan sa pagtanda. Kasama po yan dahil sa tagal na kinakain nila. Ganito po ang kanilang nutrisyon. Lumalaki din po ang puso nila. Okay? Ang ibig sabihin po niyan, ang tawag po dyan ay cardiomegaly. Okay? At hindi lang po tao, hindi lang tayo ang merong ganitong klaseng sakit na lumalaki po ang puso, pati din po ang aso at ang pusa. Okay? Ano ba ang nangyayari kapag lumalaki at lalong lumalaki yung size ng inyong puso? Isa po ang ibig sabihin niyan. Meron kayong sakit sa puso. Heart disease. Okay? Kadalasan yung mga valves ng inyong puso ay nagbabara. Okay? Lumalaki din po ang puso pagka minsan may butas sa puso. Okay? Pag mataas po ang alta pressure o yung blood pressure, katulad din sa aso, lumalaki po yan. Nagkakaroon din po ng tubig yan sa loob. Okay? Dahil sa maraming klaseng sakit. Pagka anemic po kayo, hindi po husto ang pagpapump ng inyong puso. Okay, ng puso ng aso, ganun din sa aso, kung kaya naghahanap siya ng more oxygen dahil nga anemic siya. Okay? So, kapag nagpapump siya ng mas marami, nag-work siya harder para lang makahanap ng oxygen, namamaga yung puso at napapagod din siya. Pag meron po kayong thyroid issues, okay, may kakulangan sa hormones, sa thyroid hormones, lumalaki din po ang puso. Pag meron pong infection, okay, sa puso, ang tawag po dyan ay myocarditis. Okay, nagkakaroon din po ang aso ng ganyan. Nakukuha rin po yan sa lahi. Okay? May mga certain na lahi o breeds ng aso na meron ng minanang sakit sa puso. Katulad ng mga breed na boxer, cocker spaniel, at great dane. Ang tawag po sa sakit nila ay DCM, dilated cardiomyopathy. So, marami pong klase no, ang mga sakit sa puso na makikita sa marami nating mga alaga. Lalo na pagka sila ay nagiging senior dog na. Okay? Ibig sabihin po yan, tumutungtong na sila sa edad 8 years old pataas. Okay? Pag tumaas po ng ganyan ang edad nila, natural po na talagang nagkakasakit sila yun. Lalo at ang unang sakit na madalas na nangyayari po sa kanila ay yung sakit sa puso. Okay? So, ngayon po hapon na ito, ikikwento ko na sa inyo kung paano ba ito, ano ba yung mga sintomas pa na lumalabas pag meron kang sakit sa puso. Na kailangan nyo din bantayan sa inyong mga alaga. Kasi minsan, hindi minsan, madalas, kahit bata pa, dahil nga merong minanang sakit galing sa kanilang mga magulang, lumalabas na po yung ganitong sakit sa inyong aso. So ano yung mga dapat mong bantayan? Unang-una, okay, tandaan nyo, ano, kumuha kayo ng ballpen at ng papel, ilista nyo lang po ito. Katulad po kanina, nagkaroon ako ng pasyente, may edad na po yung aso, 12 years old na. Ano yung unang-unang sintomas na dapat mo nakikita? Yun po, yung pag-ubo. Okay? Kapag inuubo madalas ang inyong aso at dinala nyo na siya sa doktor, binigyan na siya ng gamot, gumaling siya. Ngunit pakatapos ng isang linggo, bumabalik yung kanyang ubo. Ibang klaseng ubo na po yun. Hindi lang po yun yung mga basic na ubo na nakukuha because of bacterial infection. Ibig sabihin po nun, bakit siya inuubo? Nagkakaroon na po ng tubig yung kanyang baga. Dahil yung puso niya, hindi na po tama ang pagtibok. Okay? So meron ng tinatawag in English, heart murmur. Napapakinggan yan sa paggamit ng stethoscope. Yan ang ginagawang diagnostic tool ng aming mga doktor, kaming mga veterinaryo, para malaman yung tibok ng puso ng inyong mga alaga. So, una-una, ubo. Okay? Pangalawa, ano po yun? Nahihirapan siya huminga. Mabilis yung kanyang paghinga. Meron pong tamang bilang ng hinga, yung inhale at saka exhale, ng inyong alaga, alam po namin mga doktor yan, depende po sa klase ng breed ng aso. Halimbawa, tuta siya o sa edad, depende rin sa edad, pag tuta siya o siya ay adult, o kaya senior dog na siya, may edad na. Iba-iba po yung bilang ng paghinga nila, inhale, exhale, inibilang po namin yan. Pag medyo maraming hirap, labored breeding, kagad niyo pong dalhin sa doktor at veterinaryo, at kailangan siyang ma-examine. Okay? Kapag siya ay tumatakbo o kaya naglalakad pa lang, napakadali niyang hingalin. Okay? He gets tired very easily. Isa pong sinyalis yan na maaaring may problema na siya sa puso. At madalas, hindi na siya pinag-exercise pag napapadalas yung ganitong sintomas na nakikita mo sa kanila. Meron din po kami mga pasyente na kunting takbo lang, nahihimatay. So, ibig sabihin po nun, biglang pag nagpa-pass out sila, hindi sila makahinga, nagpa-black out sila, hinihimatay. Yung mga ganito pong klaseng mga sinyalis, dapat agad niyong document at dinadala agad yan sa inyong mga veterinaryo. Okay? Panghuli, madalas po sa mga matatanda at may edad ng aso, malalaki yung tiyan. Hindi lang ibig sabihin po ito na meron silang bulate. Hindi po. Kasi nagkakaroon na sila ng tinatawag na ascites. Ascites ay yung pagkakaroon ng tubig sa loob ng tiyan. Dahil po nga sa hindi maayos ang pumping ng puso, marami pong nare-retain na tubig sa lungs, sa tiyan, at sa maraming parte ng katawan. Isa po dyan sa senyalis din na yan, ang tinatawag na edema. Edema po yun yung tinatawag na pag-iwan ng tubig sa iba't ibang parte ng katawan, edema o yung pamamaga ng mga limbs o yung kanyang mga legs at paa. Kasama po yan habang madalas sa mga matatandang aso dahil nga po hindi na tama yung tibok ng puso nila. Okay? At yung huling-huli, yung nabanggit ko kanina, yung tinatawag na murmur. Murmur ay yung pag yung irregular heartbeat. Okay? Paano po ba siya maikikwento sa inyo? Kadalasan po ang nag-e-examine nito at nakakaalam ay yung doktor. Pero pagka marunong kayong gumamit ng stethoscope, pinakinggan nyo ang puso, dito po yun sa left side ng kanyang braso, sa fourth at fifth rib, at tinapat nyo yung stethoscope, may maririnig kayong tibok ng puso. Kadalasan po ang maririnig nyo, ganito po, lab-dab, lab-dab, lab-dab. Pero habang tumatanda siya, nagbabago yung rhythm ng pagtibok ng puso. Minsan, mabilis na. Lab, dab, lab, dab, dab, dab. Ngayon, pagka ganun po, may heart murmur na yun. O kaya merong whooshing sounds dun sa loob ng kanyang chest. O kaya naman, hindi na irregular na talaga. Imbis na lab, dab, ihinto, tas lab, dab ulit. So, yung mga ganun pong klaseng, mga simpleng bagay lang na kailangan din alam ng doktor, na kailangan ding maipaliwanag sa inyo para malaman ninyo kung ano yung mga tamang dapat gawin at kailangan dalhin na sa doktor ang inyong mga alaga. Now, paano po ba namin yung dinadiagnose? Paano namin inaalam kung talagang may sakit sa puso ang inyong aso? Pag dinala niyo po siya sa amin, ang mangyayari, kailangan namin siyang gawa ng test. Kukuha na namin ng x-ray. Alamin namin kung malaki na yung puso niya. Tawag po doon, vertebral heart score o yung VHS. Sa x-ray po, malalaman namin yung sukat dahil bawat breed ng aso at edad ng aso ay may tamang sukat na sinusundan. Pag lumaki ng konti, ibig sabihin po noon meron na siyang heart enlargement o cardiomegaly. Ngayon, doktor lang po ang makakaalam yan. Pero kailangan dalhin nyo muna sa doktor para natin masimulan ang pag-assess sa puso ng inyong aso. Kailangan din po talaga ang ultrasound. Ito po ay medyo malalim na. Medyo malalim na pagsusuri namin kasi ultrasound yung heart. Alamin kung ano po ang anong laman, paano lumalabas yung dugo at lumalabas, lumapasok. Ganyan po, tinitingnan yung walls. Lahat po, inaalam din. Pagdating naman po sa pagtibok ng puso, yun po yung tinatawag na ECG, electrocardiogram. Yun yung ano po, pag-alalaman kung gaano ba ka-regular yung pagtibok ng puso. Pag irregular po kasi, meron ang sakit sa puso. At kasama na po dyan yung mga blood test. Okay? Routine na po yan. Kaya dapat pag-ipunan ninyo yan para ma-assess at ma-evaluate yung comprehensive health ng inyong aso. Hindi po yan basta-basta lumalabas ng kinabukasan lang. Yung ganitong mga sakit sa puso po comes through time with age and with age and with the diet. So, napakarami pong dapat bantayan sa inyong aso pero kailangan mas maganda kung nasisimulan nyo sa unang sintomas pa lang. Okay? Marami pong treatment na pwedeng ibigay kaya lang nasa sa doktor po, depende sa mga analysis niya sa dugo, sa x-ray, sa ultrasound, at sa marami pang ibang klaseng test na gusto niya ipagawa. Kung kaya't yung mga gamot, hindi po itong tipong sakit na akala niyo ay magse-self-medicate lang kayo. Hindi po. Kapag hindi po naitama ito at maaaring ikamatay pa ng inyong aso, kapag ka nagmadali kayo magamot kasi ayaw niyo naggamot lang kayo sa bahay at ayaw nyo dalhin sa doktor, mapapahamak lang po inyong alaga. Dahil this is a very highly specialized disease, it is not a common disease na pagtatay lang at ubo o sipon. Hindi po ito ganun. Kung kaya, minabuti ko na pong ikwento sa inyo dito na talagang mapapahamak po ang inyong alaga kapag hindi nyo pinasuri ng mabuti sa isang tunay na doktor. Meron ding pagsusuring gagawin at maraming test ang gagawin para talaga malaman natin yung tamang gamot. Hindi po ito basta-basta tama na home service lamang. Okay? So, marami po tayong gustong sagutin tanong mamaya konti pagdating natin sa ating question and answer portion. Sasagutin ko po ang lahat ng itanong ipadala nyo lang po dito sa Doctors Online. Kung kaya ngayong part po ng ating panatutunan, ibabalik ko po muna kayo sa studios para sa ilang health tips.
6: Doctors Online, ang health center ng bayan.
10: Health tips.
4: Sabi nga, dog is a man's best friend. Ganoon din sa iba pang hayop na ating inaalagaan at naging malapit sa mga puso natin. Ang pag-aalaga ng mga pets o mga hayop ay kinakailangan ng seryosong atensyon para makita at malaman kung ano ba ang kalagayan nito. Narito ang ilang senyales at sintomas na maaari mong malaman kapag ang iyong pet ay hindi na maayos ang kalagayan at maaaring kinakailangan na ng atensyong medikal. Una, pagsusuka at pagdudumi. Kapag nakakaranas na ng chronic digestive problem ang iyong pet. Ikalawa, appetite changes. Kapag nagpabago-bago sa gana ng pagkain ang iyong alaga. Pangatlo, bad breath. Senyalis din ang hindi pagkakaroon ng magandang kalusugan ng iyong pet ang hindi magandang amoy ng kanyang hininga. Pang-apat, madalas na pagkauhaw at pag-ihi. Pang-lima, panghihina at walang enerhiya para gumalaw. At pang-anim, pagkakaroon ng skin problems. Kapag may mga problema na sa balat ang iyong alaga, tulad ng pagkakaroon ng sugat, dalis, paglalagas ng balahibo, at iba pang senyales nito ay nangangailangan na itong ipagamot. Kapag ang mga sintomas at senyales na ito ay lumilitaw sa inyong pets, ay mas mabuting ipakonsulta na ito sa mga veterinaryo para sa agarang atensyong medikal. Ang health tips na ito ay hango sa South Boston Animal Hospital at ng 702-DZAS FEBC Radio TV.
6: Doctors Online, ang health center ng bayan.
8: Iyo ang tanong,
10: kay Doc ang sagot.
9: Yes, welcome back po dito po sa Doctors Online. Nagbabalik po tayo. Muli, akong inyong kagapay sa kalusugan, Dr. Jomar Castro, ang inyong pong veterinarian at your service. Ang ating discussion po kanina, tutuloy natin ngayon ay tungkol po sa heart enlargement in dogs o yung paglaki ng puso katulad sa tao. Tayo po pa rin ay napapakinggan sa 702-DZAS at sa fabc.ph at napapanood sa FB Live at sa YouTube channel ng 702-DZAS FEBC Radio TV. Ngayon pong hapon ito ay sasagutin natin ang ilang mga katanungan na padala ng ating mga kagapay. Magandang hapon sa inyo. Maraming salamat. At kayo po ay nagtatanong ngayong hapon na ito. Ano? Maganda po ang topic natin ngayong araw na ito. Eh, dahil tungkol po sa puso na akala natin hindi nangyayari sa ating mga alaga. Nangyayari po ito madalas. Okay? Hindi lang po sa tao. Kung kaya't yung ginagawa natin pag-iingat at pagsusuri at paggagamot na ginagawa natin sa mga sarili natin, lalo na sa puso, ano? Kasi lumalaki po yung puso eh, dahil syempre nahihirapan siyang mag-pump. Okay? Bakit siya lumalaki? Kasi nagdo-double time yung kanyang pump. Bakit? Unang-una po sa tao madalas, dahil nga po pag mataas yung high blood pressure, okay? Hindi po yan na nagkukonsa sa mga malalaking puso kung bakit lumalaki po ang puso ng at pati na rin sa tao. Kung kaya, yan ang mga na kailangan yung bantayan at alamin para maintindihan po natin yung bagong ipapakain, yung gamot na ibibigay, at yung mga pag-iingat na dapat gawin sa simula pa lang. Kasi pagka naggamot po tayo, at tandaan nyo to, pag naggamot tayo sa puso, forever na natin itong gagamutin. Okay? Let me tell you right now, na kapag ka nagkaroon kayo ng heart disease, lumaki yung puso nyo, kahit sa tao ha, lalong-lalo na po sa mga alaga ninyo, wala pong, pag lumaki na siya at nagkaroon siya ng heart enlargement, wala na pong gamot na magpapaliit sa kanya ulit at para maging normal. Wala na pong ganon. Wala pong gamot na ganon na magbabalik sa kanyang normal na size. Wala. Pag nag-enlarge na po yan, dahan-dahan na po yung mahihirapang tumibok ng normal. So pag hindi po siya tumibok ng normal, hindi rin po normal ang daloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan. Kasi po pag ang puso po ang pinaka baterya niyo sa loob ng katawan, kumbaga, yan ang nagdi-distribute ng lahat ng dugo papunta sa iba't ibang organs of the body, especially in your dogs and sa tao din. Pagka hindi na po siya nag-pump ng maayos, hindi na po madidistribute na maayos yung dugo sa iba't ibang parte ng katawan. Kadalasan din po, pag nagpa-pump siya, may naiiwan na tubig. Okay? Napupunta sa lungs. Kaya nagkaka-pneumonia. Dahil hindi na maayos eh, yung kanyang pagpa-pump. Okay? So, number one, nakatanungan po dito na pinadala po sa atin ng ating kaagapay ay ito po, ano po ba ang mga karaniwang sanhi ng paglaki ng puso? Yun nga po, una kong sinabi kanina, ang isa sa mga dahilan ay yung sa high blood pressure. Okay? Ano ba yung mga sanhi? Uulitin ko po ulit dito. Okay? Bakit siya? Okay? Okay? Nagkakaroon talaga ng heart disease. Minsan po pinapanganak na. Okay? Yung pinakamadalas po na sakit ng aso, yung heartworm. Oo, alam niyo po yan, ha? Heartworm. Diniscuss ko na po ito last week yata. So, yung heartworm po, dalayan ng lamok. Pag kinagat yung aso, may dalang bulate, papasok sa bloodstream ng aso at pupunta dun sa puso. Dun po, nabubuhay yung heartworm. Yung heartworm, pagka nag-mate yan dun sa loob, dadami na dadami, mapupuno yung puso ng bulate, at hindi na siya magpapump na maayos. Okay? Kaya siya namamatay. Okay? So, isa po yan lang sa mga sakit. Marami pa. Meron pang high blood pressure, thyroid issues, anemia, at yung, sabi ko kanina, yung pagkakaroon po ng heartworm. Okay? So, iyan ang mga isa sa mga problema para bago ka magkaroon ng heart problem. Yan yung mga issues. So, sabi ko kanina, meron pong namamana, no? Namamana kasi may mga certain na breed na po na sadyang mahina na yung puso. So, namamana na rin na yun. Okay? So, yan. Ang pinakamadalas po ay yung heartworm. Yan po. Isa sa mga madalas dito sa Pilipinas, napakadami pong aso ang may sakit na ganyan. Kung kaya't lumalaki ang puso nila, kasunod na dyan ay pagkamatay. So, mas mainam na kayo po ay magbantay na habang wala pa siyang heartworm. Merong heartworm prevention po na binibigay. Tabletas yan. Tanungin nyo lang po kami dyan sa consulta vet, no, sa clinic ko. Tumawag kayo o kaya sa akin. Idirekta ang mga katanungan kung meron kayo tanong tungkol sa heartworm. So, may mga gamot po na sadyang nakaprograma na po para dyan. Kung kaya't nagagamot naman po ito, huwag yun ang paabutin sa malalang ubo. Prevention na lang ang gawin natin para hindi na siya umubo nung umuubo na pati yung umuubo na talagang sobra-sobrang hindi na kayo makakatulog. May ganun pong klaseng sakit sa aso. At nabawasan na rin po yung mga gamot na magagaling. Kasi yung dati po, merong gamot dyan na ginagamit natin. Natin yung tinatawag na emeticide para sa puso, sa heartworm, kaya lang wala na ngayon, globally inalis na. So, hindi namin alam kung saan. Ang marami ng gamot na inimbento na bago para po sa heartworm. Okay? Number two, nakatanungan ng ating kaapay, paano po matutukoy kung gaano kalubha ang kondisyon ng puso ng isang aso? Ay, gaano ba siya ma-determine kung gaano kalubha? Depende po yun sa kanyang tibok ng puso. Ni-examine. Sabi ko kanina, x-ray, ultrasound, at meron pong test sa heartworm. Okay? Gaano siya kalubha ay depende po sa ubo. Okay? Meron pong ubo na pati bituka na, inuubo na, at gusto niyang ilabas na sa hirap ng kanyang pag-ubo. Okay? Dapat bantayan niyo siya sa mga ganyang mga klaseng senyales, yung pag-ubo, yung paglala ng ubo na hindi gumagaling sa antibiotics. So, meron pong ganyan. So, ibig sabihin nun, malala na yun. May mga stages po yan kasi yung bulate sa loob ng puso ay iba't iba ang edad. So, kailangan mabantayan nyo po yung ganyan. Okay? So, heartworm is really a deadly disease. Iba pa po yung ibang mga sakit na namamana, yung DCM, dilated cardiomyopathy, myocarditis, marami pong sakit sa puso. Actually, kailangan na rin namin ng cardiology sa aso, kung kaya patuloy tayo nag-aaral para dyan. Pero marami pa pong mga sakit na kailangan din ipag-aralan at i-embrace natin para malutas natin dito sa ating sa Pilipinas. No? Third question, ano po ang mga karaniwang treatment o gamot na ginagamit para sa asong may enlarged heart? Ano po ang mga karaniwang treatment o gamot? Okay? Sa enlarged heart. Okay? Yung mga gamot po na ito ay kailangan yung itanong sa doktor. Depende po yan sa stage at kung anong klaseng sakit meron ng inyong aso. Kasi hindi po yan porkit inuubo, ito na lang ibibigay. Okay? It is a highly specialized problem in dogs. That's why it needs to be assessed or evaluated through tests. So, kailangan siya i-test para tama ang gamot na ibibigay. Kasi marami pong klase ang sakit sa puso at hindi lahat ay binibigyan ng gamot na Betmedin o ano man. So, bantayan niyo po. Okay? Bantay. Pasusin niyo pagbabantay para po sa tamang pag-assess at paggamot sa heart disease. Okay? Okay, so, ngayon po, ngayon naman, ay meron pa po tayong katanungan eh. I-check ko lang po kung meron pa tayong ibang katanungan na pwedeng nating mabasa pa dito. Okay, meron pa pong last question na pwede natin ihabol ngayong hapon na ito. Okay? Ano po ang mga dapat iwasan at mga pagbabago sa lifestyle na makakatulong sa kondisyon ng aso? Okay, marami pong gamot na inumin. Okay, unang-una yan. Pangalawa, kailangan palitan ng pagkain, yung dog food. Okay? At merong mga papainom na gamot na supplements na kailangan ng doktor ay kailangan ng pasyente para tumigil ang ubo, para hindi na siya hingalin, para hindi na siya mabilis sumahimatay. Okay? May mga ganun pong mga pamamaraan na dapat nating sundin. Depende po yan sa advice ng inyong doktor. So medyo kailangan yung doktor nyo ay medyo may specialty, cardiologist type of doctor. Hindi lang po basta-basta doktor. Pero meron pa rin ang alam yung kahit paano. Pero ito po ay isang complicated na sakit. Okay, so last question, number 5. Ano po ang mga senyales na nagpapakita na lumala ang kondisyon at kailangan ng agarang pagpapatingin? Yung mga senyales po na may nahihirapang huminga, okay, labored breathing, okay, so nakangangan na lang lagi, nagpapasa. Sabi ko kanina, nahihimatay, pagka tumatakbo sila, hindi po yan nangyari overnight. So it has happened for the years, depending on sa food na kinakain niya, pero madalas po sa pagkain kasi kaya nagkakaroon ng problema sa puso. Bukod pa po yung number one na talagang tumitira sa kanila ay yung heartworm. Okay? So, yan po. Mamaya po konti, pilitin natin may sagutin pa ng ibang tanong. Ibabalik ko po muna kayo sa studios para po sa ating Health Watch.
11: Doctors Online, ang health center ng bayan.
12: Health Meditation. Para po sa ating health meditation, mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat bilang mga anak ng Diyos. Ang wika sa Galacia 4, talata 4 hanggang 5. Ngunit na sumapit ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kaniyang anak. Isinilang siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y maibibilang sa mga anak ng Diyos. Tayong lahat, katulad ng iba pang nilalang, ay nilikha ng Diyos. Ngunit mayroon tayong malaking kaibahan sa ibang nilalang. Nilikha tayo ayon sa larawan ng Diyos. Hindi lamang gayon, dahil binigyan tayo ng Diyos ng kapamahalaan sa lahat ng nilalang sa buong daigdig. Ngunit mayroon pang mas mataas na antas, ang pagiging anak ng Diyos. Kung sumasampalataya tayo at tinatanggap natin si Jesus na sariling Panginoon at tagapagligtas, tayo'y tatanggapin din ng Diyos na kanyang anak. And it is a privilege. Ito ang tinatawag ni Pablo na Doctrine of Adoption. Tulad ng legal na pag-ampon, ang layunin ng pagkupkup sa atin ng Diyos ay baguhin ang ating status. Ang isang taong legal na inampon ay nagiging kabilang sa pamilya ng umampon at tinataglay ang lahat ng karapatan ng pagiging anak. Ganito rin ang nagaganap sa pagkupkup sa atin ng Diyos, bunga ng kanyang biyaya. Tayo po ay manalangin. Panginoon, tunay nga napakabuti mo. Salamat po sa iyong pagkupkup sa amin bilang mga anak mo. Napakalaking kagalakan at karangalan na kami ay ituring mong mga anak at tagapagmana. Tulungan mo po kami at bigyan niyo po kami ng courage na lumabas at hanapin pa ang iba upang maranasan din nila ang iyong presensya at pag-ibig. Ito po ang aming sama't dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
10: Glosaryo Medico.
13: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
10: Glosaryo Medico.
12: Cardiomegaly o paglaki ng puso. Ito ay isang kondisyon kung saan mas malaki kaysa sa normal ang puso. Hindi ito sakit mismo, kundi senyales ng posibleng problema sa puso o iba pang karamdaman. Maaring magdulot ito ng hirap sa paghinga, madalas na pag-ubo, madaling pagkapagod at panghihina. Muli, ang ating glosaryo mediko, cardiomegaly.
9: Hapon po muli sa inyong lahat at kami po dito sa Doctors Online ay nagpapasalamat na kayo po ay sumama sa amin dito para matuto at makapagbigay kami ng kaalaman ano, tungkol po sa ating mga alaga. Okay? So, nagpapasalamat kami sa inyong pagsama sa amin dito sa Doctors Online. Nagpapatuloy tayo sa ating public service sa pamamagitan ng 702 DJS FBC Radio TV. At syempre, ang inyong programang Dr. Doctors Online ay nagpapatuloy sa pag-atid ng kaalamang pangkalusugan para sa inyo na aming mga kaagapay. Salamat kina Phil Lagtapon, Lourdes Magtunaw, Shekina Abalon, Shaira Gabornes, Reggie Villena, Benjo Morano, Nathaniel Peralta, John B. Reyes, Aileen Valdez, Angelica Calayag, at Chavez Mansion. Thank you din sa broadcast engineers at Buhawit at Transmitter Site. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Jomar Castro, ang inyong pong veterinaryo, ang doktor po ng inyong mga alagang aso at lusa at lahat ng hayop. Nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalalang pangalagaan ang ating kalusugan dahil ang kalusugan na yung ating maraming salamat po sa inyo. God bless po. Mag-ingat tayo sa darating na bagyo at God bless po sa inyo lahat.
10: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46 Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capigbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.

yung taga-pakinig, taga-subaybay, taga-tangkilik ng ating paboritong stasyon ng radyo, 702 DZAS FEBC Radio TV at ang ating paboritong programang Papuri. At gaya ng nakagawian natin tuwing Lunes ng hapon, ako po ang Kuya Arnold De Pano, makakasama niyo ako ngayon. So yun po, kung kayo po ay handa na, ako rin po ay handa na. Pero bagong lahat, Kaagapay Good News, available ang mga awiting papuri sa lahat ng streaming platforms. Bisitahin ang ating Facebook page para sa link ng mga streaming platforms na ito. O kaya makinig kayo sa ating programa. Stay tuned for upcoming releases. Malapit na po i-launch ang ating acapella Salmo. Hintayin nyo lang po ang announcement natin dito. Maaari nyo po kung pakinggan ang inyong kaagapay ng sambayanan sa pamamagitan ng ating 702 DZAS mobile app. Para ma-download, hanapin lamang po sa Play Store or Apple App Store. Hanapin nyo po ang 702 DZAS o kaya naman ay bisitahin ang ating Facebook page para sa QR code. Kung meron po kayong komento or song request, pwede po kayong mag-comment sa ating YouTube live streaming, mag-post sa ating Facebook page, o kaya mag-text sa mga numbers na for Globe 0916-296-6620 at ang ating smart number na 0999-223-5675. Pagbati rin sa ating kapatid na Ruben Laurente, siya ang umawit ng invocation dun sa State of the Nation address last Monday. At patuloy po nating papatugtugin ang ilan sa mga awitin niya dito sa ating programa ngayon. From Papuri 17, Pusong May Galak. Composition ni Eugene Evangelista. Paborito po namin kantahin to pag kami po ay lumalabas ng mga Papuri singers para mag-concert sa iba't ibang lugar. Awitin po ito ng Papuri part ng grupong company noon. Nung nandun pa si Ruben Laurente, Phoebe Magbanwa Pantoa at si Andre Castillo, kasama po yung ibang tatlo pang kasama sa the company, na ang actually mga kasama ko po yan sa Ateneo College Glee Club noong araw. Yan po, Pusong May Galak. Umpisahan natin ang ating musikahan with that. Then, one of my favorites, Buong Buhay, composer Beryl Baybay, at inawit po ng ating matalik na kaibigang na mayapa na si Johnny Villanueva Tugna. I miss you, sister. Sana po ay maibigan niyo itong awitin niyo to. And then another song from Papuri 18, Ibigay, composition Ronel Lubrica, dalawahang tinig ni Charmaine Campagnari at Ermi Domingo na nasa Australia. From Papuri 20, Sayo Lang, another song na aawitin po ni Kuya Ruben Laurente, composition ni Francis Henry Gasser. Yan po, magmusika na tayo sa ating Monday edition ng programang Papuri.

po ng oras at tayo po ay nasa huling bahagi na ng programa. Nawa kayo po ay may baong inspirasyon at pag-asa mula po sa ating musikahan at kwentohan. Do message us on how Papuri has helped you. Yung stories ninyo ay napaka-importante po sa amin at nakakataba po ng puso pag kayo po ay nagsasabi kung paano ang Papuri ay naging bahagi ng inyong buhay. Personal o man o dun man sa inyong fellowship, sa inyong inaaten ng simbahan. Salamat sa mga nakaagapay natin sa broadcast, sa Bukawi Transmitter Site, ProdTech Nat Peralta, Reggie Villena, Jonathan Reyes at Benjo Morano, Engineer on Duty JV Tabua. Ang ating pasasalamat sa ating scriptwriter, producer, Ate Kayla Rico Hermoso Escalante. At hindi po kami magtatapos ng programa kung hindi natin kayo aanyayahan kung sino man sa inyo ang nais makakilala sa ating Panginoong Jesus. Inaanyayahan po namin kayo sumabay sa ating panalangin ng pagtanggap. Thank you, Heavenly Father, sa inyong dakilang pagmamahal sa amin na siyang natulak sa inyo upang ipadala ang inyong bugtong na anak na si Jesus upang akuin ang kaparusahan sa aming mga kasalanan. Lord, alam namin hindi namin maliligtas ang aming mga sarili at alam namin ang mga pagkukulang na aming ginagawa sa araw-araw. Pinagsisisihan po namin ito at sa araw na ito, magmula sa araw na ito, ay tinatanggap ka namin at pinapapasok sa aming puso at isipan. Salamat na lang sa dugo mong dumaloy sa Kalbaryo na siyang naglinis sa aming karumhan at ginawa kaming karapat-dapat muli humarap sa inyong kabanalan. We receive you, kinokomit namin ang aming mga sarili sa inyo, Panginoong Jesus. Kayo na maghari sa aming puso at isipan. Kayo na po ang gumabay sa bawat naming hakbang sa aming mga buhay. Magmula ngayon hanggang sa kaduluduluan ng aming buhay kung kailan namin kayo makikita ng mukhaan. Welcoming us into your kingdom. Sinasabi sa amin, well done, good and faithful servant. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong pagmamahal sa amin. Amen at amen. Kung sumubay ka po sa panalangin yan, kaibigan, welcome to the family of believers. Nagdiriwang ang kalangitan sa iyong pagbabalik loob sa Panginoon. We encourage you to find a Bible-believing fellowship or church para magabayan ka at masamahan ka sa iyong pagpapalalim ng pagkakakilala sa ating Panginoong Jesus at maunawaan mo ng mas higit at mas malalim ang nais niya sa iyong buhay. We are thankful na nakasama namin kayo ngayong araw hanggang sa susunod na episode po muli. Ating panalangin ay nanatiling kagalingan, kalakasan, tibay ng loob sa gitna ng karamdaman, kapayapaan at pag-asa at ang pagumantay ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Ako po ang inyong nakasama ngayon, si Kuya Arnold Depano, laging tatandaan, sa Diyos ang papuri.

Ini ang 12.3 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na, nangkapalayak sang kamatuuran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado!
1: Mga kapatid, magandang Sabado noong hat. Sana pinasa magandang katayuan kayo. Ngayon tayo po isama-sama muli sa loob ng 30 minutes. Dito po sa ating programang Konektado. Dito po sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at membro po tayo ng KBP, ang kapisanan mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor J. Banzuelo. I do hope na ngayon pong first day ng buwan ng Agosto, nasa 8th month na po tayo ng year 2026. Isang panibagong yugto, blessing ng Panginoon. At nais nating batiin pala ng happy birthday ang atin hong tiyahin, Tita Flor Origen. Kanya pong birthday today. At kung kayo po ay meron sinaselebrate na special occasion, well, congratulations po sa inyo. At sa ating lahat, kailangan magbantay din tayo ng atin mga physical na pangangatawan dahil ang panahon ay pabago-bago. Gumiginhawa in a sense, no? Kasi nga, medyo lumalamig ng kaunti. Bagamat parang ano, papalit-palit. Ang sabi nga ay, mamaya mainit-init, biglang ulan. Tapos biglang parang ano na, yung nagiging gloomy. Pero pag umaga, medyo mas malamig-lamig po ang ating pakiramdam. Nagsisimula na kasi akong pulikatin. So yun po ang aking indicator pagka parang lumalamig na yung panahon. Pero okay, balita po kayo para kung kayo may mga activities at syempre yung kalagayan ng inyong mga pangangatawan ay inyo pong mapagbantayan at mapag-ingatan. Itong buwan po na ito, atin nung tatalakayin ang topic na peace, no? Kapayapaan. Sapagkat napakahalaga po noon para sa takbo na ating mga buhay. Maraming kaguluhan, kagulumihanan, both internationally and locally. At siguro sa atin din ang mga personal na buhay, nandyan po ang challenges. Pero very important, paano ho dito pumapasok yung kapayapaan ay pinapangako ng Panginoon. Siguro, to start off, atin ang pag-uusapan yung isa sa mga names of God. Kasi last month, atin ang tinalaka in relation to obedience. Kung naalala ninyo, pinapayawan natin ang ilang pangalan ng Diyos at may emphasis natin yung Elohim. Ngayon naman, tingnan natin yung Yahweh Shalom, the Lord, our peace. Alam nyo, madalas, di ba, minsan may mga invitation. Anong invitation? Yung paanyayan. O sige, batiin mo yung iyong kasamahan. Peace be with you. Paano mo masama? Di ba? Pagka ikaw nagsabing peace be with you, siguro ang mga idea na rin connected to it na so sana okay tayo, peace. Wala tayong gulong. O kaya siguro sana yung buhay mo walang kagulumihanan, walang kaguluhan, mapayapa ka. Well, those are good things. Pero ito pala salitang peace or shalom in Hebrew, mas malalim pa pala yung mga kahulugan nito. Lalong-lalo na pag idinikit mo sa name ng Diyos. At ang occasion kung saan ito makikita ay dito po sa aklat ng Judges, no? Sa chapter 6. Doon po mababasa natin yung kaisa-isang mention ng Jehovah Shalom. No? Napakahalaga. At yun nga po ang ating magiging pag-aaral ngayon. Well, alam naman natin yung kwento ni Gideon, no? Kung inyo pong gustong basahin ang gusto yan, meron kayong 3 chapters ng Bible, yung Judges chapter 6, 7 hanggang chapter 8. At doon mababasa ninyo kung paano yung isang tao na ako ang tingin ko dyan, meron siyang weaknesses, no? Yung una, he was a coward, no? Ibig sabihin, maduwag. At may dahilan naman kasi sila po ay api for the longest time. Ang sabi sa Bible, meron silang mga kaaway na nagpapahirap sa kanila. Yung mga Midianites, Amalekites, at yung nomads, yung mga lagalag ng Syrian desert. No? So madami yun. Kaya nga ang binabanggit doon, ito rin yung dahilan kung bakit mahirap si Gideon at yung iba pang mga Israelites na ang kanilang buhay ay talagang pinipiligro nitong mga taong ito. May isa nga akong account na nabasa. Tingnan nyo kung gaano kahirap para sa kanila. No? Mababasa nyo kasi si Gideon. He was threshing wheat using a wine press. Ano yung significance nun? They just make do kung ano ho yung mga available na bagay. No? Hindi na ho sila namumuhay ng normal. Ang sabi nga, during this time, ang mga Israelites, at least in this tribe, nandun na sila nakatira sa mga crevasse o kaya mga caves, no? Sa mga sabi ng mga burol, sa mga batuhan, yan yung kanilang kandungan. Kasi nga, yung buhay nila masyadong nahihirapan. Magtatanim sila, babantayan ng kaaway. Pag panahon ng anihan, doon sila lulusubin. So, nauubos lahat. At pag nahuli naman sila, pwede silang pahirapan, pwede kunin yung buhay nila, at pwede silang ibenta bilang alipin. So, ito yung difficulty nila. Pero, syempre, kagaya ng sino man nagigipit, lumapit sa Diyos, no? Malamang ang kanilang request, no? Iniisip ko lang, Panginoon, tulungan niyo po kami. Ang kagandahan, no? Pagka ikaw ay lumapit sa Panginoon, tutulong nga siya. Pero sa aking pag-observe ng banal na kasulatan, ang makikita natin, di ba kasi minsan pag sinabing papatulong tayo sa Diyos, pagkatapos mo mag-pray, bahala na siya. Pero maraming pagkakataon, hindi ganun eh. Gagalaw siya. Yung kanyang kapabilidad, gagamitin niya. Ganyan ang Diyos eh. Pero kakalabitin ka niya. Meron kang bahagi sa pagtugon niya doon sa iyong sitwasyon. Hindi dahil sa hindi niya kaya, kundi bahagi po ng pagkilos ng Panginoon. Makikita niya sa character studies ng Bible from the Old to the New Testament para yung tingin mo na iyong handicap o kakulangan ay ipapakita ng Panginoon ang kanyang capability na ikaw na hindi nag-expect na merong magandang kahihinatnan ng iyong galaw, ang iyong buhay, ang Panginoong Diyos through His power and through His work ay makikita mo ang mga kahigitan. So, yun yung mapapansin natin. Na in this case, makikita natin si Gideon sa Judges 6. Medyo mababa ang tingin sa sarili. Dulot na rin nga siguro ng kanilang mga inaabot bilang isang bansa at bilang isang grupo ng mga tao doon sa kanilang locality. Ang sabi sa kanya, no, anghel ng Panginoon, nagsubo ang Panginoon ng anghel. Eh. Ang Diyos ay sumasa iyo, matapang na bayani. Hindi siya naniniwala. Siguro, una, baka namamali ng banggit. No? Mga naisip ko lang ito. Pangalawa, nakatwira na nga siya eh. Hindi siya. No? Kasi nga daw, yung kanyang pamilya, maliit sa kanilang tribo o lipi. At siya ang pinakamahina sa kanilang pamilya. So ano ba ibig sabihin nun? Tingnan ko ano yung ibig sabihin. Ikaw ang pinakamahina. Malamang sa hindi, kung may mga kapatid siya, baka daw siya yung pinakabunso. So lahat ng excuses na kanyang pwedeng masambit, sabi na niya. Pero ganito ang Panginoon eh. Kung ano yung iyon nare-recommenda in your, sabi nga natin eh, negative thinking, siyempre hindi niya yung papatulan. Mali eh. So ang gagawin niya, itutuloy niya yung tama. Ayon sa kanyang pananaw, una siya yung Diyos. At pangalawa, ipapatunay niya sa iyo na yung kanyang kapangyarihan ang mananaig. You know? So ganun ka, tindi ang Panginoon, kumilos. So in this case, si Gideon, yung kanyang talagang pinili. Pero bakit nga ba naghihirap yung mga Israelites na kasama ni Gideon? Dahil merong mali. May compromise eh.

pwede nating isipin na hindi ko ito magagawa. Pwede magdahilan. On the other hand, yung maliit na pinagagawa ng Panginoon, maliit pa kasi mamaya may kita natin, in comparison, malalaki yung mga pinatugunan na ng Panginoon. Pero nagsimula sa mga ganito. Life-threatening po ito. Ah. Kasi, tatandaan natin, ang religious beliefs, no? Gaano man ka tama o gaano man ka mali, pag tinanggap na ng tao yan, handa siyang mamatay o pumatay para dyan. Ganun ho katindi ang power ng religious beliefs. No? Kaya may fanaticism at marami pang ibang mga bagay na napoproduce through religion. Si Gideon, sisirain mo yung altar ng kinikilala ng mga taong Diyos-Diyosa nila. Siyempre, hindi nila magugustuhan. At ginawa niya ito ng gabi. No? Siguro para hindi siya makita ng mga tao. Kahit pa paano, maitago niya yung kanyang ginagawa. Pero kinamagaan, alam na siya eh. At hinahunting siya ng mga tao dahil gusto nila na pagbayaran niya yung ginawa niya. At syempre, gusto nilang saktan siya at malamang sa hindi, kunin yung buhay niya dahil sa kanyang offense na ginawa sa kanila. Yung tatay ni Gideon ay namagitan. Syempre, kahit na siya ay pinuno ng pagsamba doon sa kabulaan na relihiyon kay Baal, eh, kadugo niya ito, anak niya ito eh. So, ang pamamalaan niya ng pagtanggol ay yung pagsasabing, teka, kung totoong Diyos itong si Baal, di hayaan mong siya ang gumanti para sa kanyang sarili. Binigyan ng label si Gideon, Jerubbaal, na sinasabi kung si Baal ay tunay ng Diyos, siya na ang maghiganti para sa kanyang sarili. So tingin natin yung pangyayari na yun ay nakasentro lang kay Gideon, tatay niya at sa mga kababayan niya. Actually, hindi. Ito ang Panginoon sa kanyang pag-uutos kay Gideon at sumunod si Gideon. Tinutulungan niya si Gideon mag-establish ng reputation. Ano yung reputation? Ay yung pagkakaisip ng mga tao. Ngayon, di ba, pag sinasabi natin, oh yan, makwento yan. No? Mabilis pagpakalat ng balita. Totoo man o kabalinto na. Eh doon sa kanilang sinaunan ng panahon, malamang ganun din na ang kumakalat na balita na naging reputasyon ni Gideon na ito yung tao na kahit sinira yung altar na isang Diyos-Diyosan, hindi na itumba ng Diyos-Diyosan. So imagine mo yung reputation na pwedeng kumalat. At yun marahil ay isa sa mga bagay na gustong i-develop ng Panginoon na bibigyan niya si Gideon ng ganung klase ng parang reputation. At siya naman nakakalam na itong mga bagay na ito ay pwedeng mapangyari. No? At yun nga, sabi ni ng Panginoon kay Gideon, dahil yun nga, pinadalhanan niya ng anghel itong si Gideon at nagbibigay na ng instruction, di ba? Yun nga, yung unang kinatakot ni Gideon eh, na mamamatay siya na nagpakita sa kanya yung anghel ng Panginoon. Tinitingnan ko nga eh, bakit maraming occasions na pag nagpakita yung anghel, instead of matuwa yung mga tao, parang minsan natatakot sila, lalong-lalo na dito sa Judges. Siguro kasi nga, may backstory. May mga occasions sa pag dumadating yung anghel, ang kasunod ay judgment na ng Panginoon. So, akala niya mamamatay siya, but yun yan, sinabi, huwag ka matakot. Yeah. May pagpapahintulot ang Panginoon na katagpuin siya ng anghel ng Diyos. At itong pakipagtagpo na ito ay para tugunan marahil yung kanilang kahilingan ng ng tulong, no? Laban doon sa kanilang mga api. Yan. At makikita naman natin, si Gideon, hindi na malaman ang gagawin, nag-alay nga doon sa anghel. Dito yung mapapansin na yung anghel, ayaw niya ng pag-aalay sa kanya, hindi para sa kanya yan. Dahil ang prinsipyo sa Biblia, yung mga anghel, malinaw sa kanila, Diyos ang inaalayan. Sila ay hindi. Sugo sila ng Panginoon for a specific task. Pero hindi sila worthy of worship. So, walang ganun sa Bible, yung angelic worship. Hindi po yun biblical. No? At pag tinignan natin yung sumunod na eksena, syempre, gustong patunayan ni Gideon, siguro sa kanyang sarili, kung talagang ang Panginoon nga ay kakatig sa kanya o tutulungan siya. Alam naman natin yung kanyang request, hindi ba? Yung fleece, F-L-E-E-C-E. Yan po yung pinatoy yung balat ng tupa na may balahibo. Ang sabi niya, ilalagay doon sa sahig.

0: Nakapagitan yung basa. Kinaumagahan at ang buong sahig ay tuyo. Yun ay signo, so sign na siya ay hinirang talaga ng Diyos. Ginawa ng Panginoon. Actually, no, kanyang pinigay, nakakuha siya ng isang mangkok ng tubig. Bakit kaya binanggit pa yun sa Bible? Ang sabi ng maraming mga authors, pinapakita ng Diyos ang request mo, basta alam, kaya kong ibabad sa tubig yan. So yung kahigitan ay napapoprovide ng Panginoon. And yet, hindi ba masyadong convince si Gideon na hiniling niya yung reverse, yung buong sahigang basa at yung fleece, yun naman ang tuyo. At naganap naman. No? So ito ay mga bagay na pinagbigyan ng Diyos para lang yung isang taong nagdududa, mabuo yung unawa at pagtitiwala sa kakayahan ng Panginoon. Pinatawag yung mga kalalakihan, no? Ng kanyang tribe o ng kanilang community. Ang dumating, mga 22,000, 32,000. No? Yung 32,000 yun, kung on its own, no? Madami yun. Kaya lang yung kalaban nila, as documented din dito sa Judges chapter 6, 7, and 8, ang bilang ay 135,000. Alisin mo na lang yung 100,000, mas marami pa rin yung butal by 3,000 sa kanilang bilang. Kaya ang Panginoon, hindi siya nagbibigay ng tawag natin dito, parang attention dun sa dami ng bilang. Gusto niya yung tibay ng pagtitiwala at pagsunod. So yung una niyang sinabi kay Gideon, ang dami mong kasama. Lahat ng duwag, pauwiin mo na. Ayun nga, no? Sinabi niya siguro, o yung mga takot daw, pwede na umuwi. 22,000 yung umuwi. So ang natira kay Gideon, may 10,000. No? Siguro kung ikaw yung medyo ang lakas na ng kaba mo, no? Nasa 32,000 kayo, medyo hindi ka natiyak eh. Nabawasan pa ng marami-rami, 22,000. So lalong medyo mas malaki ang parang pakaba sa'yo. Pero binanggit pa rin ng Panginoon, hindi pa, madami pa yung kasama mo. Tingnan mo kung paano uminom. Yung tamang paraan ng pag-inom ay magiging panukat, sino yung matitira, sino yung aalisin. O yun, 9,700 yung uminom ng mali. Ang natira, 300. No? Sakala sinabi ng Panginoon, sapat na yung bilang. Medyo unique ang Panginoon pag nagbibigay ng instruction. Kaya nga sabi ko nga sa inyo eh, ang Panginoon ay papakilala ng kanyang sarili. And then, yung pagkakilala mo sa kanya, doon ka magde-develop ngayon ng iyong faith o pagtitiwala sa kanya. Kasi nga, mahirap magsabi na ako yung may pananampalataya sa Diyos kung hindi mo nakikilala ng lubusan yung kanyang, ano bang, kanyang kalikasan, kakayahan, motibo at layunin para sa atin. Kailangan yun malaman. Pinapahayag naman niya yun sa kanyang salita eh. Kaya nga, ang point ng Panginoon, yung pananampalataya mo sa kanya ay pwedeng pagtibayin sa pamamagitan ng pagkakilala sa kanya. At yun nga, pagkaalam sa mga bagay patungkol sa kanya. No? So, ang evidence ng ating pananampalataya is God's Word. No? Doon nakadocument yung kanyang nature, nakadocument yung paano niya ipinapakilala ang sarili niya as in his miraculous capabilities, supernatural acts. Ang daming bagay, no? Lahat ng mga pwede nating makita doon ay bibigay sa atin ng information sino siya at yung pag-ibig niya sa atin. Yan, maraming bagay tayong na-discover. At dito nga, ang Panginoon din ay may pakikilala kay Gideon in such a way. No? So tuloy natin yung interaction niya with the Midianites. Ang sabi ng Panginoon, sige, yung 300 mo, kayo yung lulusog. Medyo unique, no? Yung implikasyon ng mga utos ng Panginoon kay Gideon, sila gagalaw, no? Parang iniisip mo yung 300 na yun, kayo nasa defensive, hindi. Ang Panginoon yun, nagbigay ng instruction how they will take the offensive. Sila ang gagawa ng paraan para pumataki sa kalaban. Kahatiin yung 300 into 3 groups. Papalibutan in a sense, no? Yung kilalalagyan ng encampment ng kanilang mga kaaway. And as a valley, so usually yung valley o yung lambak ay may mga bundok or morol. So doon sa taas, siguro 100 on one side, 100 in another side, 100 in another side. And then may dala-dala silang unusual na mga bagay. Eh, siyempre may dalang weapons, pero pinadadalahan sila ng Panginoon ng tatlo, specifically na ano, items eh. Yung bangat, ano, clay jar, yeah. Torch, sulok. And then they have to bring yung trumpet, no? Yung shofar, yung kanilang parang toroto na gagawa sa sungay ng hayop. Pero minsan siguro, kung ikaw yan, mapapaisip ka, paano naman ito makakatulong sa labanan? Ayun na, pwede kang magduda, pwede mong kontrahin yung kalooban ng Diyos. Kaya lang, saan ka dadalhin yan? Hindi ka nagagalaw. O kaya baka yung iyong kalooban manghina. Kaya dito, nagbibigay ng instruction ng Panginoon. Mga instruction na hindi pangkaraniwan pero doable. Ang hinahanap lang sa iyo, sumunod ka. At yun ay makakatulong for you to get to victory. At dito pumapasok yung formula. Diba? Anong habol natin? Makapanagumpay sa ating buhay. Yan. Pero para ka magtagumpay, backtrack natin. Kailangan may gagawin ka. Pero bago ka makagawa, di ba? Bago ka makasunod, kailangan muna mapanatag yung isip at kalooban mong nagdududa, natatakot, at yun nga, overwhelmed, nagugulumihanan. And that is where the Lord becomes shalom. Yung shalom o yung peace ay hindi dahil pupunta ka sa isang lugar, uupo ka dun sa batisan, walang ingay, yun, payapa. Eh, may ganun, pero hindi yan yung pinag-uusapan dito. When the Lord said na siya yung God our peace, ay pinapakita niya na sa gitna ng kaguluhan, tiwala ka sa akin, matutulungan kita, harapin yan. Sa gitna ng kabalisahan, magtiwala ka sa akin, bibigyan kita ng tapang at kapanatagang harapin yung challenge. At sa kabila ng feeling mo, parang nasisikil ka, no? Parang captivated ka ng situation, overwhelmed ka na eh. I will give you the victory to overcome. Pero yun nga, ang pinapacify ng Panginoon muna yung internal workings ng tao, na yung isip ng tao papanatag sa pagtitiwala at pagdepende sa Panginoon. Pag nangyari yan, susunod siya. At pag sumunod yung tao, gagalaw siya. Then makikita niya yung pagpapatagumpay na igagawad ng Diyos. Uulitin ko sa inyo, ha? Supernatural yung workings ng Panginoon dito, pero yung pinagagawa kay Gideon were very simple things. Organize yung 300 na tao, then divide them by 3. Kaya ba yan? Simple math lang yan. Maliit na bagay sa leadership niya. Ang sabi, papadalhin ng tatlong items. Okay. Banga, madali bang kumanap? Pwede. Sulok, yes. Yung pakakak, yung trumpet, yes. So, simple lang. Ang sabi din, lulusog sila ng hating gabi. Pwede bang gawin? Pwede. And then, sisigaw sila, spada para sa Diyos at spada para kay Gideon. Kaya ba nilang sumigaw? Pwede. Pero lahat ng yun, bagamat simple, yung timing ay napakahalaga. Kailan mo yan gagawin? At ano ba ang pwedeng mangyari na ang mga bagay na ito ay pwede bang mag-overwhelm sa kalaban mong 100,000 mahigit ang bilang? Yun yung kailangan mo dito eh. Yung may pagdokpong yung dalawang yun, parang iniisip, maliliit na bagay ito, pwede ba itong makatulong para kami ay makapagtagumpay? So, dito natin makikita talaga na pag ang Panginoon ay nagsasabing siya ay kapayapaan, yung kapayapaan na yan is not a place, di ba? It's not even a feeling. Yung kapayapaan na yan is in relation to a person. Mapapayapa ka dahil nandiyan ang presensya ng Diyos. So very important yung part na yan. Pero dito muna natin puputulin. Dahil bukas, araw ng Linggo, ay atin hong itutuloy ang usapin na ito about Jehovah Shalom. At ano pa ba ang ating pwedeng matutunan in relation to God being our peace. Na paalala na ating programa. Sa bawat pangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos laging konektado.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado! Konektado!

0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
1: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Pare, parenting and relationship enhancement.
3: Blessed weekend po mga kapatid, ito po ang programang Pare or Parenting and Relationship Enhancement. Ang programa na galing po sa The World Needs a Father Training Movement. At tayo po ay nagpapasalamat sapagkat sa nakalipas na mga trainings dito po sa Pilipinas. No? Sa dinami-dami ng aming in-announce, finally natapos na po and we praise the Lord sa napakagandang turnout. At kung kayo po ay interested sa mga trainings na gusto pong dalhin sa inyong mga lugar, do let us know. Pwede niyo pong puntahan sa The World Needs a Father Philippines Facebook page. At para po sa araw na ito, sa episode na ito, tayo po'y nagpapasalamat sa FEBC. Bakit? Ay, tingnan nyo naman. Ang ganda ng ating lugar na kinakorona. Kaya talagang iba yung modulate namin ngayon.
4: Ganda ng studio natin.
3: So kasama natin si Paring Pastor Mark. Blessed weekend sa iyo, Paring Pastor Mark.
4: Happy blessed weekend, Paring Jebo. Happy blessed weekend, Paring Arison. At happy blessed weekend sa lahat ng takapakirig ng ating programa.
3: Okay, at syempre kasama natin si ating paring Allison ko.
5: Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Magiliw po kami, maglilingkod sa inyo. Patuloy niyo po kami samahan dito po sa ating programa.
3: Ayan. So, bago po tayo dumiretso sa ating pag-aaral sa araw na ito, no, ay nais nating medyo baliktanawan yung naging mga trainings natin. Ano?
5: Yan.
3: So, we actually had two trainings.
5: Mm-hmm.
3: Yung isa po ay ginanap dito sa Pasig, sa CCF Center.
5: Mm-hmm.
3: We praise the Lord sa magandang turnout. Saktong-sakto, no? Sa ating very ideal crowd, no?
5: Mm-hmm.
3: And combination niya ng mga dati na nating kasama sa movement. And at the same time, nakakatuwa kasi maraming mga new faces and even new fathers, no, in the group. Pastor Mark, ano bang impression mo dun sa ating naging training doon?
4: Ay, maganda yung turnout. We had around 250, yes. 250 na mga fathers. And then, combination, mga fathers saka mothers. Dito sa CCF Center, and around the same number, diba, sa Binalonan, diba, we had sa Binalonan, Pangasinan, a few days later. And marami magagandang feedback. In fact, may mga humihinging paring Jebo na mga follow-up sessions, follow-up training. So talagang kitang-kita natin na napakalakas, napakaganda ng impact ng ating training, ating workshop.
3: Oh, si paring Allison ay nakasama din, ano? Of course, tayong tatlo nakita-kita tayo sa Binalonan din, ano? Sa pangunguna naman ng mga pare nating paring Pastor Manny at saka si paring Dennis. Kasama rin si Brother Rich, no? At saka syempre mga volunteers from LIV. And we praise the Lord for the partnership with WCC. Ang impression mo, paring Allison, sa ating naging training sa Binalonan?
5: Katulad ng mga nakaraang mga pagsasanay natin, ang The World Needs a Father talaga, impactful talaga ito eh. At first, parang alam mo yon, parang pagkaraniwan lamang. Ngunit kapag ito ay itinuro na at sama-samang pinag-aralan, kasi may mga panahon, parang Jebo, yung may processing time din kasi. Doon lumalabas ang learning talaga na kung saan yung mga reflections nila at yung kanilang mga takeaways, doon natin nakukuha. Kaya sa tingin ko talaga, just like any other trainings that we are conducting for The World Needs a Father, talagang malaking bagay po talaga ito sa atin pong pagmamagulang.
3: Yeah. Isang bagay na usually pagka natatapos yung mga trainings, alam mo, syempre uuwi na, merong desire to apply the principles, mga changes. Yeah. Syempre kailangan gabayan din natin sila, no, kasi it's been several weeks, no, since we had the trainings Binalonan sa Pasig. So halimbawa, no, sa ganitong mga siguro a few weeks after the training, ano ba usually ang mga challenge na pwede nating ibigay for those who attended and maging yung mga listeners natin na marahil ako curious, ano ba yon, paano ba yon, paano ba i-implement yung change, no? Syempre usually pag inspired ka pa nung training, ang daming learnings, immediately gusto mo i-apply. And sometimes, ang hindi kasi namamalaya ng iba, pag uwi mo sa bahay, lalong-lalo na kung hindi mo kasama yung misis mo o mister mo, eh, nandoon yung you really have to explain. No? Paano ba yon? And sometimes, after a while, may mga resistance. Alam mo naman, every change na gusto natin gawin, palaging ano yan eh, palaging parang goma, yeah? Parang rubber band.
5: Yeah.
3: Habang binabatak mo, pag nawala yung tension, it will go back to its original form. So, ganun din eh. Ganun din dito. Kaya nga, kaya ko sinasabi to, not only for the benefit ng mga nag-attend, but also para sa bawat isa, to understand na ang change po will need yung constant straining, no? Kasi pag nawala po yung pag-strain natin doon at nag-relax tayo, babalik lang tayo sa original eh.
5: Yeah.
3: So what can we advise, no, sa mga kahit yung mga nakikinig lang sa atin na hindi naman naka-attend, pero usually na po frustrate when it comes to the application of principles or any change na gusto nilang gawin. What can we advise them? Pastor Mark, sa iyo.
4: Well, unang-una, I think you need to be patient kasi siyempre, especially yung mga, yung over the years, di ba, yung mga bad habits or mga bad, yung mga, yung hindi, let's say, nakatuto ka ng bagong prinsipyo, how to be a good father, how to relate sa iyong, di ba, sa iyong spouse, and over the years kasi maring hindi tama eh, di ba, yung application, hindi tama yung pakikipag-relasyon mo sa iyong anak. So, hindi siya overnight eh. Diba? You need to somehow, yung expectation mo, medyo itetemper mo ng konti. Kasi, na, ano yun eh, you have come to this point na hindi kayo close ng iyong mga anak, hindi ka nila kinakausap. So, kahit na in-apply mo instantly yung mga prinsipyo, sila, hindi sila nakikisabay. Una-una, hindi naman nila nadaanan yung training, yung workshop eh. So, ang advice is, you know, just take time, just be consistent. Tapos, I think, ang isang importante is, kaya nga, we encourage everyone, na especially kung nag-attend po kayo ng aming workshop, ng aming training, is to go through yung mga follow-up sessions. Yun po ang encouragement namin. Kasi meron kami tinatawag na para level 2 eh. Level 2 training. Itong level 2 is more of an informal, small group discussion. Tapos, inuulit natin yung mga topics. Pero this time around, mas more practical, mas more application, tapos sharing of best practices, di ba? How did you, paano mo in-apply, mga prinsipyo, what work, what did not work. So, yung by doing that, dahil ginagawa yun, somehow, yung, kasi ang problema, pag nag-workshop ka, tapos walang follow-up session, parang Jebo, tapos hindi nga, yung expectation, hindi nag-batch sa reality, di ba? Hindi pa rin maganda yung sitwasyon sa bahay. Ang tendency is mag-give up ka eh. So, yun yung value ng mga follow-up session ng level 2 training.
3: Parang Allison, syempre, yung mga listeners natin, saka yung mga umate ng training. So, mga listeners, actually, hindi namin nais na parang ma-out of place kayo sa mga nag-training. Pero ito rin po kasi, syempre, nakikinig din kayo ngayon. Gusto nyo rin i-apply ito. So, what would be the best way to effectively apply yung mga principles, especially pagka medyo na full frustrate ka na? Maganda yung sinabi ni Pastor Mark. We really have to be patient, no? And then yung mga follow-up groups maging intentional. Halimbawa naman, paring Allison, eh, walang ano, wala kang kakilala na kasama. So how do you actually go about the application?
5: Una, kailangan lang natin magkaroon lamang tayo ng una ng basihan, ng starting point. At para sa akin, ang starting point natin, yung mga prinsipyo na tinatalakay natin, no, sa dito sa The World is a Father, sa pamagitan ng pare, ay mahalagang alamin natin ano ba alin ba dito sa marami nating narinig, marami nating natutunan, alin ba dito ang nais nating umpisahan sa ating buhay. So kapag naunawaan natin yon, we can start to maybe unlearn kung may mga bagay. Because actually, in reality, no, kung titignan natin, we're not coming from a vacuum. Eh. Meron na tayong mga daladalang mga kaalaman at kailangan din natin ma-unlearn yun. Ay, hindi pala tama yun kasi magkakaroon ka ng realization eh, even habang na nakikinig po kayo sa amin. Kaya, because of that, we also need to learn something new things na amin pong ipinamamahik po sa inyo. At bunga po dito po tayo mag-uumpisa eh. Yung kapag natutunan natin isang bagay, we will be able to seize that something na napakahalaga sa atin, yung learning na yon. And that is actually what we call conviction. Magkakaroon din ng conviction na hindi ito yung tama, eh, ito yung makakatulong sa pamilya ko. Unless umabot po tayo doon sa puntong yon, parang yung nga, di ba, yung tawag na dapat magkaroon ng strain, katulad na kailangan talaga ma-stretch out talaga tayo, na makikita natin na may pangangailangan, that there's really a crisis, that there's really a need. Then after which maybe we can proceed to show them, no? Kaya ang topic pa naman natin tungkol sa moral authority, eh. That's actually modeling, eh. Pagpapakita na ito ang ako mismo magpapakita ng papaano mag-umpisa ng change, no, dito sa pamilyang ito. So sa tingin ko yung dalawang bagay niyo bilang panimula ay mahalaga, yung conviction at saka yung modeling. At siguro na nabanggit kanina kung sa mga ating mga tagapakinig na meron pong mga naka-join sa amin sa mga nakaraang mga trainings, eh mahalaga po talaga pa rin yung ano yung, no, if you can be plugged into a like-minded people community na alam niyo makakatulong po sa atin para mapalalahanan po tayo.
3: Yeah, kaya very significant po talaga na inuulit-ulit natin yung meron tayong kaalaman. So yan, tayo po nag-aaral ngayon, meron tayong kasanayan, kasi another level of challenge yun eh. Maganda yung level 2, actually napakaganda kasi merong kang intentional na application. So sometimes pag nakikinig tayo, okay, maganda eh. Pero pag ina-apply mo na, may mga bagong tanong eh. No? Paano pag ganito? So, nagiging mapanghamon. Siguro maihahambing ko yan pag pumupunta tayo sa mga or bumibili tayo ng gamit na kailangang i-assemble. No? Pag nakita mong naka-assemble as binili mo, tapos pagdating sa'yo, yung package, eh, naka-disassemble yung lamesa, cabinet, parang isip ka ng isip, paano kaya, no? Paano kaya? So basically, you had a picture in mind kung ano yung itsura niya. Okay. Ganun din naman, when we attend trainings, meron tayong picture na ganito pala ang mangyari sa aking pamilya. Pero yun nga, habang pagbinigay naman sa'yo, hindi naman siya buong-buo na instantly. Eh. Talagang may trabahong gagawin. And minsan ang hirap i-figure out. No? So kailangan natin ng kaalaman, kasanayan, at kasamahan.
5: Yeah.
3: So we always say na ito nga ay isang movement. At ang ibig sabihin po niyan is we want to journey with you. Kaya kung sakali sa inyo pong church, or maybe hindi kayo naka-attend doon sa trainings namin, but you're interested, let us know.
5: Yeah.
3: Tingnan po natin kung ano pong maaari natin gawin para sa inyo. And then let's journey together. If you are a church na interested po kayo sa mga family ministries, or maybe sa school kayo, or even sa mga NGO, in fact, sabi ko nga, ang isang joy ko din eh, three trainings ang nagawa ko na ang nag-organize mga magkakaibigan. No? It's a gift that they wanted to give to their friends. No? So maganda yan. Kaya kung sakali pong interested, do let us know. Send us a message sa The World Needs a Father Philippines Facebook page. At abangan nyo rin po ang ating mga future trainings dyan sa Facebook page na yan. So, sa pag-aaral natin ngayon, isa sa mga, I would say, pillars, no, nitong ating pinag-aaralan sa The World Needs a Father ay itong moral authority. So, pinag-aaralan natin yan at tinatalakay natin in the past. At madalas ito yung na-overlook kasi kung meron tayong good ideas, pero pag wala tayong moral authority, para tayong maraming idea pero ayaw makinig, no? Walang gustong sumunod, yun ang nagiging problem. So, we always say na halimbawa, magulang ka, let me use an example. Sabi sa akin ng isang kaibigan ko, sabi niya, ang hirap kasi pasaway akong anak, sabi niya. So, nung naging magulang na siya, naging tatay na siya, sabi niya, paano ngayon to? Kasi para bang feeling niya, yung pagiging pasaway niya nung araw, now discredits him as a father. No? Kasi parang pagka naungkat, nakwento, naalala, para bang ang feeling niya, anytime isusumbat sa akin to. So, ang tanong, kung halimbawa, medyo naging pasaway na anak, is it hopeless talaga sa isang dating pasaway na anak, tapos ngayon ay tatay na, hopeless na ba siya to become authoritative? Just to make this more practical, sa inyong palagay, paring Pastor Mark.
4: Sa tingin ko, the fact na nare-realize niya na pasaway siya, means meron siyang sense of what is right and what is wrong.
5: Okay.
4: Kasi yung taong hindi niya alam na pasaway siya, yun, medyo hindi niya alam yung tama o mali. So, maganda yun. Actually, magandang starting point yun, di ba? Yeah. Na, uy, na-realize ko, pasaway ako na anak. So, in other words, alam mo kung ano yung tama o mali. Hindi mo lang ina-apply nung kabataan mo. So, siyempre, habang na-realize mo yun, kasi I think ang pinakasimula yung acknowledgement, di ba? Yung admittance na may problema ka. So, yun yung pinakaunang-unang hakbang, di ba? Meron nga nagsabi na pag inamin mo yung problema, it's like sinosolve mo na yung kalahati ng buong problema. So, yun ang magandang unang step. And then, siyempre, kailangan magkaroon ka ng mga bagong habits. Actually, yun nga yung pag-uusapan natin ngayon, diba yung nakatalakayan natin. Ano ba yung mga habits? Ano ba yung mga disiplina na kailangan mo i-apply sa buhay mo? In other words, yung pag-uusapan natin ngayon, you need to take yung mga steps na kailangan mo gawin upang ikaw ay maging isang tao na may moral authority. Kasi importante yun na ikaw mismo may moral authority. Tapos, pa ikaw mismo may moral authority ka, ipapasa mo rin sa mga anak mo yun. Diba? Kasi paano mo ipapasa sa mga anak mo isang bagay na wala ka?
3: Yan. Ang isang bagay pa, sometimes, naintindihan ng mga tatay, importante ang moral authority. Pero ang kinagis ng paraan kasi, takutin yung mga anak parang to assert authority, ang way ng mga tao, kadalasan, takutin. Ngayon, ang downside, syempre, no, kung halimbawa, batas ka nga sa bahay, kumbaga, naka-establish ka na, nakikinig sila, pero maraming problem na kinikreate. Una, yung, syempre, kung ganun ang reason, meron silang fear, yung relationship is already compromised, di ba? Parang hindi ka na malapitan ng mga anak mo dahil takot sila. Pangalawa, ang isang problem dyan, yung tinatawag na temporary behavioral compliance, no? Na sumusunod lang sila kasi nandiyan ka. O malalaman mo, but after a while, pag hindi na masyadong nakakatakot sa kanila yung presence mo dahil nakatera na sila sa iba, may sariling pamilya na sila. So later on, ang nangyayari dito, it ceases to work. Plus, usually, ang daming mga negative memories, no, bad memories na nakikreate. Yeah. Dahil nga, in trying to assert authority, ang ginamit na method ay fear. Yeah. No? So, fear-based. So, hindi siya ang angkop. Kaya dito sa ating pag-aaralan ngayon, nabanggit nga ni Pastor Mark, yung mga habits, no? Habits, kasi kailangan maintindihan po natin na this is hard work actually, no? Hindi lang goal nito mapasunod mo yung anak mo, but to establish a good relationship with your children while at the same time establishing yung moral authority. Kaya dun sa inaral natin before, yung Reuben Hill study case, ang sinasabi nating best kind of parents, yung high on control and high on love, no? So hindi yung puro control, na yung mga anak mo sumusunod nga, so you look like an authority figure, pero distant naman sila kasi napaka-toxic nung leadership na pinapakita mo. So ngayon, let's go to the habits, no? Ano yung mga habits? Kasi we say habits kasi sabi nga, maganda yung point ni Pastor Mark kanina. Kadalasan kasi yung mga bad habits natin, yung mga bad practices natin, hindi naman na-develop yan overnight, eh. Di ba? It took time para maging parte ng buhay natin. Sabi nga ng mga experts, it will take you 63 consecutive applications or times para maging permanent, para maging habit. Pero ang totoo yun, whether good habit or bad habit. So, if you have a bad habit, it means 63 consecutive times, naging negligent ka. So it became a bad habit. So ito, with intentionality, kailangan talagang ito ang direction natin. So what are the habits that we need to form? Ano yung mga habits na ito, paring Allison? Ano yung pwede nating makitang mga habits na pwede nating gawin para ma-develop natin itong moral authority?
5: Unang-una, nais ko pong banggitin yung tiyatawag po nating spiritual disciplines. No? So, mahirap ko minsan na sa iba na parang unawain ito, ngunit napakahalaga po ng bagay na ito na regardless kung anong paniniwala mo, ngunit sa ganang akin po, napakahalaga po ang batayan po natin, ang salita ng Diyos, yung po yung pundasyon eh. Na, alam mo yun, hindi lamang siya parang palamuti lamang sa bahay na matatawag na Kristiyano ang isang tahanan sapagkat may mga Biblia na nakalagay sa mga shelves, kundi ito talaga ay binabasa at isinasabuhay dito po. Para sa akin, na parang Jebo, parang Mark, dito talaga nag-uumpisa po eh, sa salita po ng Diyos na kailangan masanay po tayo, buksan, basahin, at pagbulay-bulayan, ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? Meron ba ito, meron bang itinatama sa buhay ko? May mga pangako ba na dapat kong panghawakan sa akin pong pagiging tatay? At kung ano-ano pang mga iba. At yung kahalagahan din ng pananalangin, maliban na sa kaya tawag natin na pag may pangangailangan na nanalangin tayo, parang kapit na tayo sa patalim, no? At nagiging marubdob ang ating po pananalangin. Ngunit kahit po sa mga simpleng bagay katulad ng pagpapala sa ating anak na sila ay pumapasok sa eskwelahan, pinapanalangin po natin sila. Napakahalaga po nito, no? Sapagkat ang panalangin po, hindi po ito kaya tawag natin mga last resort, kundi ito po yung ating pong unang-una pong bahagi ng ating pong spiritual habits na kailangan po nating makasanayan gawin in a regular basis. So, ilan lamang po ito sa mga habits na kailangan po nating matutunan, kailangan po nating isabuhay po para po masasabi natin kapanipaniwala tayo, no, parang Jebo, sa ating mga anak. Kasi kung minsan, may mga hinihingi tayo mga bagay, no, sa kanila na sa mga tao na kailangan maging ganito kayo, maging ganyan kayo. Ngunit kailangan makita muna sa ating mga sarili na tayo po ang tagapagpatupad. Eh, tayo din ay sumusunod o marunong din sumunod sa mga bagay na katulad po nito.
3: Ang isang bagay na, actually maraming bagay na makikita when we read the Bible and pray is one, they would see na hindi tayo nakadepende sa ating limited knowledge. No, we are dependent on God. So it shows humility, shows submission, and at the same time, nakikita nila it also shows sincerity. Na ba, nag-aaral maging mabuting tao yung tatay ko. Diba? So, yung sincerity, lagi natin sinasabi, it's very powerful. Madalas lang, hindi natin nakikita yung power ng sincerity, but when people see our sincerity, sa kabila ng ating mga past failures, o sabihin na nating mga pagkukulang, but when people know that we are sincere, yung sincerity na yon will inspire them and motivate them and at the same time change their perspective towards us. Kaya ganun pala yun, no? Pagka nakikita nila yan. Pastor Mark, anything you want to add tungkol sa
4: bagay na yun? Nabanggit ni paring Allison yung spiritual discipline. And of course, sa ating workshop at tinuturo natin ang importante para ikaw ay maging ama o maging leader na may moral authority, kailangan yung you are, ang term natin, saturated by the word, the word of God. Siyempre kasi kailangan may source yung authority mo eh. Di ba? May source. Yeah. So tayo bilang mananampalataya kay Kristo, tayo bilang mga alagad ng Panginoon, naniniwala tayo, di ba, paring Allison, ang ating source ng right or wrong, ang moral authority natin ay yung salita ng Diyos. So para makampanan natin yung ating tungkulin, kailangan, yun yung ibig sabihin ng saturated by the word. Ibig sabihin kasi ng saturate yung talagang binubulay-bulayan mo, binabasa mo, araw-araw, talagang binabasa mo siya, hindi lang para sa yung knowledge ba o kaalaman, binabasa mo siya kasi gusto mo siyang i-apply sa buhay mo. So, importante yun kasi kailangan makita na mga anak natin na hindi ikaw yung source ng authority. Kasi diba, maaari kasing sabihin mo sa anak mo, Basta sundan mo ako. Sabihin ako, bakit tay? Eh, basta. Basta. Basta sundan mo ako, di ba? Mm-hmm. Pang, inalod, yung communication mo is, eh, kasi yun ang gusto ng Panginoon eh. Mm-hmm. Di ba? Yun ang sinasabi ng Bible. So, ibig sabihin nun, nakikita ng mga anak mo na binabasa mo yung salita ng Diyos, kinukot mo yung salita ng Diyos, sinasabi mo, yung basihan mo, kaya ito yung utos ko, kasi ito ang sinasabi ng Bible eh. Mm. So, nakikita ng mga anak natin na hindi ikaw yung source eh. Yung source ng authority mo comes from something higher than yourself. Mm. And importante yung humility. Humility in a sense na ako, actually, wala man akong alam eh. Hindi mo sa walang alam, pero ibig sabihin eh, kung hindi dahil salita ng Diyos, di ko naman i-impose to eh. Pero naniniwala ako na sa buong puso ko, kung i-apply mo ito sa buhay mo, eh makakamit mo yung tunay na buhay. Mapapaayos yung buhay mo. So, in other words, humble ka. Di ba? Hindi ikaw yung, hindi, kailangan sundan mo ako. Kailangan sundan mo yung salita ng Diyos. Yeah. Di ba? Kung ano sinasabi ni Lord para sa'yo. So, yun yung importante. Yung talagang saturated by the Word of God na para ipakita mo sa mga anak mo na ikaw mismo, inabasa mo. Alam mo, ano yun eh, parang Jeboy, ang isang blessing ko, yung aking tatay. Mm-hmm. Nakikita ako nung araw nung maliit ako. Talagang tuwing umaga, nagbabasa ng Bible. Mm-hmm. Napaka-powerful yung image na yun eh. Mm-hmm. Na para bang alam mo na may sense of security ka.
5: Yeah.
4: Na pagka nakikita mo sa umaga yung ama mo, mm-hmm, binabasa, parang nagbibigay ng safety sa bahay na may comfort ka na this house is protected.
5: Mm-hmm.
4: Kasi nakikita mo yung ama mo, meron siyang source ng authority,
5: yeah,
4: yung salita ng Diyos. So, malaking bagay yun. Hindi lang sa yung effect sa mga anak, yung simpleng gawain na yun na nagbabasa yung ama niya, mm-hmm, ng salita ng Diyos. Saka yung simpleng gawain na nakita niya yung tatay niya, nagpe-pray, di ba?
5: Yeah.
4: Nagpe-pray, nagdadasal. Malaking bagay yun eh. Nagbibigay ng sense of security. Tapos alam niya na ang tatay ko, kinukuha niya yung authority niya sa Lord, di ba? Kay Lord, mm-hmm, hindi sa sarili niya.
5: Amen.
3: Yeah. Kaya talagang mapapansin natin, tama yung sinabi ng author na si David Bly, no? Sabi niya, someday your children will become what you are,
5: mm-hmm,
3: so be what you want them to be.
5: Mm-hmm.
3: No? So yun din naman sa aspeto ng modeling, no? And it's good na talagang pag nakikita ng mga anak natin yan, ay namomotivate din sila. Naalala ko, no, kasi sa... Anything you want?
4: Hindi, may dadag.
3: Oo, sige, baka makalimutan mo.
4: Dahil sa bang studio natin, parang formal lang. Hindi, naalala ko lang kasi hindi ko, i-add ko pala. Naalala ko lang kasi binanggit mo yung tanong mo kanina. Mm. Na kunyari, pasaway ka.
3: Oo. Oh,
4: Daba dati.
3: Oo. Oh.
4: Tapos sa... Pag-asa pa ba ako?
6: Hindi, parang Jeboy pasaway, ha?
4: Ewan ko lang ngayon. Surgery ko, maybe na natin. May meron kasing pag-aaral. Marang alam nyo ito eh. Yung Center for Bible Engagement. May pag-aaral siya. Mapasayang ko lang kasi nakita ko ito kanina eh, nung nagpapunta ako dito eh.
5: Mm-hmm.
4: Pagka may pag-aaral sila, kapag binabasa mo yung salita ng Diyos less than 4 times a week, di ba? Hindi, 4 times per week, tama. Wala masyadong significant change sa buhay mo. Nabalitaan mo yung Center for Bible. Less than 4 times. Pero pagka binabasa mo siya ng 4 times a week, at least, at least, of course, ideally, araw-araw, ang laki daw, ang significant daw ng pagbabago. Ito yung kanilang summary ng kanilang findings.
5: Mm.
4: Kapag 4 or more times a week ka nagbabasa, kasi you want to become a father, di ba? Yeah. More authority. Meron daw 200, at least 218% increase that you will share your faith with others,
5: mm-hmm,
4: that you will engage a charitable contribution, you will disciple others,
5: mm-hmm,
4: you will memorize scripture.
5: Mm-hmm.
4: And then, pag 4 times a week daw, 14 to 60% reduction in thinking destructive thoughts, thinking unkindly about others, feeling spiritually stagnant, feeling one cannot please God, loneliness. Di ba? Yung loneliness daw, bababa.
6: Kalungkutan.
4: Kalungkutan, di ba? Bitterness, difficulty forgiving others. Mm-hmm. Diba? Magbababa daw yun. Feeling the need to hide, discouragement, fear, anxiety. Diba? Kasi ngayon, problema yung anxiety.
5: Yeah. Mm-hmm.
4: So pagka nagbabasa ka doon na more than 40, na 4 times a week, 60% daw mag-reduce yung iyong anxiety.
5: Mm-hmm.
4: And then, may 20 to 62% reduction in, ito pala importante ito, 20 to 62% reduction in sa overeating. Overeating.
5: Overeating.
4: Overeating.
5: Oh, wow.
4: Grabe. Tsaka ano, affair. Di ba? Yung nakikipag
5: exclamation.
4: Pornography. Bababa daw. Mm. Family neglect. Lying. Anger. Drinking. Gossiping. Overspending or mishandling money. 20 to 62%. So, maganda ito, di ba? Kasi based sa data, sa pag-aaral, kung dati kang pasaway,
5: transform
4: yung buhay mo, kailangan nga consistent yung pagbabasa mga salita ng Diyos.
5: Iba talaga pag bago studio, no? Ha? Tumatalino. Talaga nga, no?
6: Tumami
5: yung baon, no?
4: Eh, siyempre. Nakita ko itong topic natin. Sabi ko, kailangan may baon ako.
5: Nasa gitna ka pa naman.
4: Ganda-ganda studio natin. Kailangan mo matalino tayo.
5: Kaya yung mga nakikinig sa radyo, nako, hanapin nyo po sa Facebook. Oh, nandyan po tayo para makita nyo ano yung itsura namin dito. Kaya kung bakit biglang nagsitalinuhan itong mga kasama natin, no? Grabe ang epekto pala, no? Kaya, okay. So anyway, praise the Lord, ha? Thank you doon sa mga data na yan. Kasi yan ay ebidensya na totoo talagang nangyayari, no? Meron talagang change. At yung change is very significant. So, pag nakikita naman gano'n, no, naalala ko tuloy, sinasabi nila pag nakitang nagbago, ano ba nangyari sa'yo?
4: Mm.
5: Bumalik ka nga ulit doon at pumunta ka ulit doon dahil nagkakaroon ng pagbabago. So, tayo pala eh, nabago dahil sa studio, no? Kaya balik tayo nung balik dito. Tumalino lalo tayo. Okay. So, yun pala, epekto. So, ngayon, halimbawa, no? Siyempre, matagal na natin pinag-uusapan itong moral authority. So, you model it out, you... naalala ko yung sinabi ni Vian Storm sa isang talk nga niya. Sabi niya, Vian or Riet, no? Hindi matanda sino sa mag-asawa kasi na-share nila na nagde-devotion sila pero hindi visible sa mga anak. So nakita nila, meron palang need, no, na maging visible tayo sa mga anak natin. Kasi sometimes ginagawa natin 'yan in private, 'di ba?
4: Mm-hmm.
5: Pero may malaking bagay din eh. Na, hindi mo naman niyayabang sa anak mo, pero ang bottom line is they also need to see, no, paano ito. So napakagandang practice din 'yon na naalala ko noon nung nasa South Africa tayo dahil napunta ako doon sa mga homemakers, no. Pero alam mo, ang isang magandang bagay doon na sinasabi in homemaking, syempre you prepare spaces sa bahay, 'di ba? Kagaya ngayon, halimbawa, meron ba tayong space na dedicated for worship, engaging with each other, engaging with God, o yung bahay ba natin, ang setup ay labo-labo, bahala na, di ba? Kailangan meron talagang mga spaces for our values to thrive, ika nga. Yung mga spaces na yon, para siyang lupa na magre-receive ng mga values na itatanim natin. So they will grow in those areas.
4: Yeah.
5: Kaya even the way we set up our homes, yung mga, kahit sabi mong maliit na bahay lang, yung mga spaces dyan, these are important and we have to be intentional in making sure na itong mga spaces na ito ay converted into something that will benefit yung values natin, no, or will reflect yung values natin. So, pagdating sa mga personal na pag-uugali, no? Ilan din sa importante when we talk about establishing moral authority. Of course, hindi lamang naman yung pag-aaral natin ng Bible, but kasama rin dito is how we apply what we teach, what we share, or what we impose din sa kanila. Kaya napaka-importante din po na pag sinabi natin sa anak natin ang isang bagay,
3: ang malaki at mahalagang tanong, yung bagay ba na yon ginagawa din natin? No? Kasi minsan doon nagkukulang eh, no? Gawin nyo ito. Sabi nga, naalala ko dati, may kasabihan eh, gawin nyo yung sinabi ko, hindi yung nakikita nyo. Which is very wrong, di ba? Very wrong. Kaya walang ibinubungang maganda yung kasabihang yon. Kasi ang ending nun, they will still copy what you do, not what you say. Yeah. So yun ang challenge doon. And then of course, nandyan din yung we have to be true to our words, to our promises, di ba? Keep our promises. Na very challenging ito, no? Kasi sa aming experience sa mga bata, halimbawa may mga lakad, no? Eh nung una, maaga pa lang sinasabi namin, ito, nakaplano tayo ganyan. Eh ngayon, sa takbo ng panahon, minsan may flight kayo, makakancel, minsan may mangyayari. So, sila pa naman, pag sinabi mo, parang dapat mangyari. Kaya lang, may mga bagay na beyond our control. So, sabi nga namin, ano, even sa simpleng bagay na ganon, kahit beyond sa control mo, they are really expectant. No? At you really have to explain kung bakit. Pero it doesn't mean naman na na-discredit ka doon. Pero ang bottom line, doon mo makikita na yung mga bata, talagang pag sinabihan mo sila, mag-expect sila. Kaya napakahalaga po na maging intentional tayo in giving promises, no? Naalala ko nga paminsan ang mga magulang dahil sa kakulitan ng anak, nangangako na lang. Halimbawa, daddy, gawin natin ito. Hayaan mo, i-schedule natin. So hindi mo talaga sincerely gustong pagbigyan, pero para matigil na lang, sige, mangangako ka ngayon. So ang question ngayon, pangako number ano na ba 'yon, di ba? Natupad ba? So we have to keep our promises, okay? And then of course you have to speak truthfully.
6: Yeah.
3: No, why is this important? Of course alam natin may benefit yung honesty, pero ang challenge kasi rito, kaya ako tinatanong, why is this important? Kasi paminsan ang nagiging problem para bang pag nagsalita ka ng totoo, minsan naman, parang offensive sa iba. Kasi di ba, yung katotohanan ngayon, pag voice out natin, may mga taong nagre-react negatively. So how do we balance this? Ano? We live in a society na may mga tinotolerate. In fact, ngayon, ang dami na nating boses na naririnig at sinasabi nila, acceptable to, acceptable yan. And of course, hindi naman tayo pwedeng tahimik lang sa gitna ng mga ito. So dito po makikita natin all the more yung importansya ng boses ng isang ama. Kasi sabi nga, no, I remember itong si Joshua, ang sabi niya, as for me and my family, we will serve the Lord. No? Kasi ang ganda nun, dahil nung sinabi ni Joshua yan, he was in front of disobedient people. So, kayo, mamili kayo. Pero sa akin, ito ang aming gagawin. So, I think yung ganong klase ng speaking truthfully is very important. Na kahit na alam nating iba yung paniniwala ng ibang tao, by stating boldly our position, we speak truthfully. But at the same time, by stating it boldly, we separate ourselves from wrongdoings. And we mark itong mga bagay na ito, which is acceptable, which is not. No? Na sa panahon natin ngayon, I think, yan ang hamon ng mga modern day fathers. No? Na minsan parang sa society na lahat tinotolerate at nakakatakot maka-offend ng tao, yung mga linya nawawala eh. No? Nawawala. So, yan, Pastor Mark, baka may katalinuhang sumapi sa'yo, no? Dahil nasa bagong studio tayo.
4: Ito sa training kasi natin, di ba? May ano yun eh, may 7 ways yun, di ba? How to have moral authority. Ang isa doon yung confronting immoral behavior. Yung mga teacher sabi mo, yung confronting immoral behavior, ibig sabihin yan, kailangan maging bold ka, kailangan maging matapang ka, na harapan mo. Kasi ang isang sakit ng lalaki, sa katotohanan, lalo na sa kultura natin, nakikisama tayo eh.
3: Oh.
4: Di ba kaya nga marami sa atin, di ba, paring Alison, napunta sa masamang bisyo, sa masamang gawain, kasi may tendency tayo nakikisama. Ngayon, barkada.
6: Hindi naman ito. Ako.
4: Kaya ako tumuturo sa'yo eh, kasi...
5: kinakabahan ako eh.
4: Ano to? Nagbago na tong si Pare Harrison. Buti na lang na binakasan niya si Sister Alec.
3: Binago.
4: Binago. De, si Lord na nagbago dito. Di ba kasi nung araw, di ba ang tendency ng lalaki, sumusunod tayo eh. Di ba kung ano yung gawin ng barkada, kung ano yung popular, kung ano yung peer pressure, ikaw nga, di ba sumusunod tayo. Hindi tayo nagsasalita na nagsasabi na hindi, hindi ko ito gagawin.
3: Yeah.
4: O kaya, hindi, masama yan. Yun ang isang importanteng bagay sa isang tao may moral authority, isang may tunay na lalaki. Mm. Yung sinasabi mo, yung sinestate mo, di ba, sinestate mo na mali ito, hindi ito tama. Siyempre, yung source mo, yung salita ng Diyos. Kaya nga importante, saturated ka ng salita ng Diyos, ng Word of God. Kasi paano mo malalaman kung tama o mali kung hindi mo binabasa yung salita ng Diyos. Ngayon, alam mo yung tama o mali, kailangan huwag ka passive. Diba? Yeah. You need to speak out and say, lalo na kung kasama yung mga anak mo. Diba? Kasi, kasama yung mga anak mo, diba? Let's say, sa bahay, sabi mo, masama uminom. Sabay may family gathering, di ba? May family gathering. Iba't ibang tao yun. Mga dati mo na mga kamag-anak na bihira mo makita. Mm-hmm. Makayayan ang inuman. Biglang dahil pinapersa ka, doon yung mga kamag-anak mo, nakisama ka. So ngayon, yung sinasabi mo sa mga anak mo, masama o minu, biglang kita na to si tatay. Biglang bumigay dahil may peer pressure. Now, again, siyempre, kailangan establish mo ano yung tama o mali. So, kung ituturo mo yun, tapos di mo naman ginagawa, so, kailangan sabihin mo. Ngayon, in that case, example ko, di sabihin mo na lang na, sorry, mga kamag-anak, hindi ako umiinom eh. So, very powerful yun eh, na makita ng mga anak mo. Kung may makita kang nagsisinungaling, di ba, sabihin mo, kasinungalingan yan eh, hindi tama yan eh. So, kailangan i-state mo. Tapos, hindi ka makikisama, ikaw nga. Hindi mo gagawin yung bagay na yun. Yun ang importante.

0: Bakit ba mahalaga itong katotohanan o truthfulness? Nais kong baliktarin lang, siguro sabihin natin na bakit ba mahirap ang hindi magsabi ng tapat o magtapat o maging totoo? Nagresulta kasi ito ng maraming pagdadahilan eh. Pansinin ninyo, pag hindi ka nagsabi ng totoo, nagresulta ito ng maraming pagdadahilan at naguugat to ng marami pang mga dahilan na ibibigay mo. Unlike kapag binibigay mo ang katotohanan, hindi kailangan magbago ang katotohanan eh. Ang katotohanan ay fixed and firm. Kaya kung kung yun ang ating pong ipinamumuhay at itinuturo, at kung nagkamali tayo, eh nandun naman po yung ikalong bahagi doon, yung pagtanggap ng ating pong pagkakamali. Aaminin natin na tayo nagpanak, nagkamali ako doon, ito pala dapat ang atin ginagawa sa loob ng bahay o dapat ito maging gawin natin at hindi ko ito nagawa. I would like to apologize. I would like to admit na mali ako dito sa aspeto ito. Kaya, babalik na naman tayo doon sa we are sincere, no? We are not going through perfection kasi medyo mahirap yata i-achieve talaga yung perfection. But we're sincere na yun ang ipinapakita natin, ipinamumuhay natin sa ating mga anak.
1: Yeah, napakaganda. Kaya mapapansin niyo po, ang totoo niyan, yung struggles na hinaharap natin, either hinaharap din ang anak natin o haharapin nila.
0: Yeah.
1: So kung paano tayo humarap dyan, that will be the pattern, no, na iniiwan natin sa kanila. So we are teaching them through modeling. So yun nga, yung saying no, even halimbawa, minsan mahirap yan, kamag-anak, di ba? Yeah. Tapos tatanggi ka. So nare-realize nila, actually, ang nangyayari pa nga doon, halimbawa, ikaw yung tatay, tumanggi ka, sabi mo, hindi na ako umiinom, hindi ko nagawain yan. It makes it easier for the children eh. Bakit? Kasi para bang sa mga tao, huwag niyang pilitin kasi hindi na nga umiinom. So yung mga anak mo, iiwas na rin nila sa ganun, di ba? Eh whereas kung nagkompromiso ka, ikaw din mismo, mahirapan ka sa mga anak mo, dahil nakita ng mga tao na parang okay ka naman, eh, most likely, magpagkayayaan, yung mga anak mo, pag lumaki-laki yan, kasama na rin doon, di ba? So yun ang magiging challenge talaga doon. Kaya the battles we do not fight today are battles we pass on to the next generation. So yun ang problem.
2: Talino talaga dito.
0: Tsaka yung pinag-uusapan natin.
2: Talaga pag nag-brainsaw dyan. The battles that we
1: don't fight today are battles we pass on.
0: Yung pinag-uusapan natin, no?
1: Okay, surgery to isa to. Nakalimutan.
0: Yung pinag-uusapan natin dito ngayon regarding moral authority, nabasa ko kay sa aklat ni Robert Lewis, isa sa mga ginagamit natin yung The Quest for Manhood. Binanggit ko kanina yung conviction, binanggit pa rin Jebo ngayon yung sa modeling. Ang resulta pala nun, integrity. Pag pinagsama natin yung conviction that we're convicted on something na ito talaga ang nararapat, ito talaga ang tama, then we show up, no? Pinapakita natin sa ating pamilya, sa mga tao na ganito dapat talaga. No, so hindi lamang nahihinto doon sa conviction lamang, kundi pinamumuhay mo. Ang resulta nito is integrity, and that is what moral authority really is. Na whether in public or in private life, eh, parehas ang buhay mo, hindi nagbabago.
1: Yun. Okay, so dahil medyo kapos tayo sa oras, no? Ganado tayo eh, dahil ang ganda ng sa studio talaga iba eh, no? So, bibigay natin yung limitadong oras kay paring Allison. Baka humaba kasi bago yung studio eh. Pero, paring Allison.
0: Sige po, sa limitadong oras po natin, samahan niyo po ako sa atin pong devotional ngayon po. Matatagpuan po ang ating talata mula po sa Proverbs, Kawikaan, Proverbs chapter 11, verse 3 mula po sa NIV. The integrity of the upright guides them, but the unfaithful are destroyed by their duplicity. Sabi po sa mabuting balita, ang tuntunin ng matuwid ay katapatan, ngunit ang masamay wawasakin ng kanyang kataksilan. Gaano ba ka-powerful itong integrity na tinuturan natin dito? Ito po ay nagsisilbing gabay kasi natin ng atin pong moralidad. Without which, katulad na nabanggit kanina, papago-bago po talaga tayo sa ating mga sinasabi, lalo na po sa ating gawi. Sapagkat ang pagiging matuwid po ay nangangahulugang palagi mong ginagawa ang tama. Kung minsan hindi

0: tayo maging consistent sa bagay na ito, pero ito po yung direksyon na nais po nating tahakin regardless. Kaya kung ito po ang magiging batayan po natin at magiging gabay po natin, eh tiyak po tayo, we will always be aligned back to what is proper, to what is right, and that is through the Word of God. Ito rin po ay nagbibigay sa atin ng protection. Mm-hmm. Ang ating pong moral integrity, moral authority na ini-exercise, this will be our protection. Against what? Against what is going on around us right now. Marami pong mga naghihikayat po sa atin, kaliwat kanan, to pull us away from what is true. Eh kapag magkakaganon, kung hindi wala po tayo magandang batayan, nothing will protect us. At ito po ang sinasabi po natin. Kung ang naisin po natin ay maipasa po sa ating anak ang maayos na pamumuhay, ay kailangan ngayon pa lamang po. We should be able to transfer the Word of God in its absolute norm. Sapagkat ito po ay magbibigay ng protection po sa kanila. It will definitely protect them. At yung panganib ng pandaraya at pagkukunwari, we need to be veer away from that eh. Kasi hindi po firm ang ating pong pagkakakilanlan, ang ating pong identity, kung tayo raw po ay pabago-bago, no? Sapagkat parang nakikisama tayo. Parang hindi na tayo nakikisama, nakikisama na tayo sa mga gawi nila. Mm. Kaya ang kalalabasan po nito, ang tawag po sa NIB ay duplicity o pagkukunwari. Mm. And we don't want our lives and even the lives that we will be transferring to our children that will be seen and evident from them, from us, eh magiging parang plastic po tayo. Mm. Nais po natin mamuhay nang masasabi po natin hindi po pabago-bago with integrity, at yun po ang nararapat po sa atin. At panghuli na lamang po, ang daan tungo sa kapamakan. Tiyak po tayo, if we don't live lives that is with moral integrity, with moral authority, ang end result po nito ay kapamakan. And we don't want that para po sa ating mga anak. Kaya ngayon pa lamang po, ay hinihikayat po namin nawa ang mga aaral po natin ito ay magsilbing gabay po sa atin. Hindi na po natin pag-uusapan yung nakaraan na nagkamali tayo, nadapa tayo. Ang mahalaga po ngayon kung paano tayo bumabangon at bumangon sa tulong at biyaya po ng ating Panginoon.
1: Okay, maraming salamat, paring Allison. At muli tayo po ay nagagalak sa pagkakataong magkakasama po tayo. At take note, ha? First time namin sa magandang studio na ito. Salamat, FEBC, po ay accommodate dito sa magandang studio. Napansin nyo naman ang new improved knowledge. Talagang
2: inspiring. Pag-iisip natin.
1: Kaya pwede nyo hanapin yan sa ating Radyo TV at saka sa Facebook. At para naman makita nyo po ng studio, yung mga nasa radyo, medyo imagine na lang po ng konti, no? So anyway, tayo po yung ipapasalamat sa muli na naman pagkakataon ng pagsasama. At muli sa ngalan po ng ating mga pare, paring Allison ko, paring Pastor Mark, ito po ang inyong lingkod, paring Pastor Jebo Bansuelo, nakasama nyo sa programang Parenting and Relationship Enhancement, o pare. Pagpalain po tayo ng Panginoon.
3: Pare, Parenting and Relationship Enhancement.

0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
1: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Katotohanang hindi nagbabago, napapanahong pag-aaral, prinsipyong gabay, tanglaw sa landas ng buhay.
3: Ating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
4: Sa panahon po natin ngayon, tayo po ay naiimpluwensyahan ng social media. Ang Facebook, ang Twitter, at iba pang mga ginagamit natin sa ating mga cellphone para tignan yung ating mga sinusundang mga vlogger or mga personality sa Facebook, sa Twitter, or saan man yan. Tayo po ay naiimpluwensyahan sa kanilang galing na magsalita, sa galing kung paano ituro ang mga bagay. Tayo po ay naiimpluwensyahan, nasundan sila at panoodin sila ng mas mahabang panahon para po tayo ay ma-entertain, ma-encourage at ma-impluwensyahan. Pero alam niyo po, dapat ang social media ngayon ay ginagamit naman natin tayo bilang Kristiyano ay maka-impluwensya naman po ng tao sa buong mundo. Alam niyo po, sabi sa Matthew 5:16, "In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven." Alam niyo po, may two kinds of people sa mundo po natin ngayon. Una po, ang mga believers na sinasabi nga po sa Beatitudes are called blessed. So, ibig sabihin ito sa Matthew 5:3 hanggang 12, ito po ay pinananahan daw ng Diyos sa magitan po ni Kristo. Sila po ang mga taong na-realize yung kanilang spiritual helplessness. Sila po ay nagdadalamhati sa kanilang mga kasalanan. Sila po ay may mababang kalooban. Hungry naman din po sila sa God's righteousness. Merciful din po sila, pure in heart, peacemakers, ridiculed and persecuted or slandered kasi nga po dahil kay Kristo. Sila po ay kino-compare bilang isang salt and light. And the other group naman po ay consists of the unbelievers of this world. They are proud, self-sufficient, at hindi nila naiintindihan yung kanilang unrighteousness before a holy God. So, tayo bilang mga sinasabing believers, dapat tayo ang maka-influence sa kanila. Saan? Sa pamamagitan po ng kung sino po tayo or not what we have. So, sabi kasi ng Panginoon sa Kristo sa Matthew 5:13-14, hindi sinabing you have salt and light to dispense, but rather, you are the salt, you are the light of the world. So, mananampalataya, kayo po ay makaka-influence sa mundo kung tayo ay mag-a-actor, kikilos na naayon bilang salt and light. Ano big sabihin, i-prevent yung pagkabulok or i-expose natin yung error. Pag sinabing preventing means it is solved, at exposing error ay pinapaliwanag natin kung naman yung kasamaan or kamalian. Ang ibig sabihin din po kasi ng being blessed doon po sa Matthew ay meron tayong nature within. Ito ay ang God's nature. In 2 Peter chapter 1 verse 4, "Though this He has given us His very great and precious promises, so that through them you may participate in the divine nature, having escaped the corruption in the world caused by evil desires." So dahil kay Kristo, tayo ngayon na hindi na yung dati nating pagkatao. We are no longer fornicators, idolaters, adulterers, effeminate, or abusers sa mga tao, or magnanakaw, covetous, drunkards, revilers, or extortioners in 1 Corinthians chapter 6, verse 9-10. Rather, tayo naman po ngayon ay being washed, sanctified, justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. Tayo po ay bago na, nilinis na, pinawalan sa alaala ng Panginoon Diyos. Kaya po, ang tingin sa atin ng mundo ay kakaiba. Sabi nga po ng Titus chapter 2 verse 14, na naghandog ng kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang maging kanyang sariling bayan na masigasig sa paggawa ng mabuti. Para sa atin, yun ang ating pong purpose bilang Kristiyano, ang gumawa ng mabuti, maging salt and light para makapag-influence tayo sa mundong kinagagaluan po natin ngayon. Ito po si Pastor Mel Borlangan sa bawat pagkakataon maglingkod ng tapat sa Panginoon.
5: Ang katotohanan nagpapalaya. Ipahayag. Ipagtanggol. Ipamuhay. Ang katotohanan nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
6: May mga kumakalat na katuruan na sa Pilipinas daw galing ang mga kayamanang ginto ni Haring Solomon. Kasama na doon ang ginto na ginamit sa pagpapatayo ng templo sa Jerusalem. Sabi ni Solomon sa 1 Chronicles chapter 29 verses 3 and 4, babasahin ko sa Magandang Balita Biblia, pati na ang sarili kong pilak at ginto ay inilaan ko rin sa gawain ito sapagkat kasiyahan kong magkaroon ng templo ang aking Diyos. May nakalana kong 105,000 kilong ginto na mula pa sa Ophir. Ayon pa sa 2 Chronicles chapter 8 verse 18, pinadalhan si Solomon ni Hiram ng mga barko at mga bihasang magdaragat na mga ngasiwa niyon. Pumunta sila sa Ophir kasama ng mga tauhan ni Haring Solomon. Nang bumalik sila, ay may dala silang 15,750 kilong ginto na ibinigay nila kay Solomon. Tinawag naman sa Isaiah chapter 13 verse 12 na gintong lantay ang gintong galing sa Ophir. Gintong lantay, pure gold. At may mga naniniwala nga na ang Ophir ay walang iba kundi ang ating bansa. Dito raw sa Pilipinas nakuha ang mga gintong iyon. Totoo nga ba ang ganitong paniniwala? Hindi po. Walang nakakaalam kung saan talaga matatagpuan ang Ophir. Sinasabing may natagpuan ang mga archaeologists na ebidensya na may totoong lugar na tinatawag na Ophir. Ayon sa Lexham Bible Dictionary, an 8th century BC pottery particle discovered soon after World War II near modern-day Tel Aviv bears Paleo-Hebrew markings that read, "Gold from Ophir." The existence of this piece may support the existence of Ophir, a place from which gold was once imported. It does not, however, shed new light on Ophir's location. It could also be that gold from Ophir simply means fine gold. Totoo na may natagpuan na piraso ng basag na banga na may nakaukit na ginto mula Ophir na maaring nagsasaad kung saan inangkat ang ginto noon. Subalit, wala itong anumang karagdagang impormasyon sa kung saan matatagpuan ang Ophir. Ngunit, ayon doon sa diksyonary, posible din na ang ibig lamang sabihin ng mga salitang ginto mula Ophir ay lantay na ginto. Hanggang sa ngayon, pinagtatalunan ng mga dalubhasa kung saan talaga ang Ophir o kung may lugar nga na kung tawagin ay Ophir. Ayon pa sa Lexham Bible Dictionary, the exact location of the land of Ophir has been much sought after. Numerous searchers for King Solomon's mines have tried to speculate where the referred to plunder might have come from. Scholars of the Bible, archaeology, and history, along with writers of fiction, have been guided in their several identifications of Ophir. There are three regions that seem most likely: southeastern Africa, India, Pakistan, and the Far East, and the Americas. Kumbaga, Ophir has been the stuff legends are made of. Ayon sa 1 Kings chapter 10, verse 22, may mga malalaking barko si Solomon sa karagatan, kasama ng mga barko ni Hiram. At sa tuwing ikatlong taon ay dumarating ang mga barkong ito na may dalang ginto, pilak, garing, ivory, mga unggoy at paboreal o peacock. Kung may lugar nga na tinatawag na Ophir, mas malamang na sa southeastern Africa ito matatagpuan sapagkat it is the largest gold-producing region at hanggang ngayon, makakakuha pa doon ng mga ginto, pilak, garing, mga unggoy at paboreal. Sumalit posible din na sa India o sa Pakistan matatagpuan ang Ophir sapagkat ang mga bagay na yon ay makukuha din doon. May mga nagpipilit na sa Pilipinas matatagpuan ang Ophir sapagkat tayo daw ang may second largest gold deposit in the world after Africa. Subalit, pinabulaanan ito ng ginawang fact-checking ng Rappler News. Ayon sa Rappler, data collected by the World Gold Council compiled using International Monetary Fund statistics showed that the Philippines had 157.06 metric tons of gold in the fourth quarter of 2022. This is a far cry from that of the U.S., which topped the list with 8,133.46 metric tons of gold reserves. The Philippines, on the other hand, is ranked 26th in terms of gold reserves based on the same data. Lumalabas na hindi totoo na ang Pilipinas ang may pangalawang pinakamalaking deposito ng ginto sa buong mundo kasunod sa Africa. Kaya hindi sa Pilipinas ang Ophir. Ayon pa sa 1 Kings chapter 10 verses 11 to 12, bukod pa sa ginto, may nakukuha pang algum na isang uri ng kahoy sa Ophir. Ang mga barko ni Hiram na nagdadala ng ginto buhat sa Ophir ay may dala ring mga batong hiyas at napakaraming kahoy na algum. Ito ang kahoy na ginamit sa mga upuan sa templo at sa palasyo ng hari at sa mga lira at alpa ng mga manunugtog. Wala na muling dumating o nakita pang kahoy na tulad nito mula noon hanggang ngayon. May mga nagsasabi na nara daw ang algum. Ito nga ay dahil ipinagpipilitan na Pilipinas ang Ophir. Subalit, Ayon sa God Questions website, although the direct identification of Al-Mughwood is uncertain, many scholars believe it could be an aromatic material such as sandalwood. The New Living Translation translates the word as red sandalwood. Kaya nga, lumalabas na fake news, o hindi dapat paniwalaan ang katuruan na ang Ophir ay matatagpuan dito sa Pilipinas. Ito ay maling pagpapakahulugan sa salita ng Diyos. Nagbigay babala na nga si Apostle Paul laban sa ganitong mga katuruan sa 2 Timothy chapter 4 verses 3 to 4. Sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan, sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga kathang isip. Ingat po tayo, mga kapatid. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.

0: Use discipline and do not lose heart when he rebukes you, because the Lord disciplines the one he loves and he chastens everyone he accepts as his son. Ang ating pong pagbubulay ngayon ay pinamagatan po natin, the Lord disciplines his children. Lahat po tayo gusto natin ng blessing. Gusto natin ng promotion, gusto natin ng healing, gusto natin ng answered prayers. Pero kung tutusin po, kakaunti lang gustong maranasan ang disiplina ng Diyos. Kapag may nawalang trabaho, kapag may pinto ang sinira ang Diyos, kapag may prayer na hindi sinagot sa paraan na gusto natin, kapag kinokorek tayo ng Diyos, minsan ang una po nating tanong ay, Lord, bakit ako? Pero dapat po ang tanong natin ay, Lord, ano ba ang gusto mong ituro sa akin? Alam niyo po, ang mga magulang sa kanyang anak, kapag ka po in-observe natin, kaya po dinidisiplina ng magulang ang mga anak sapagkat ayaw ng mga magulang na mapariwara ang buhay ng kanilang mga anak. Kaya nga kung merong kailangang ituwid, kung merong kailangang itama sa pamamagitan ng pagdidisiplina, ay hindi ito pinapalampas o hindi po ito binabaliwala ng mga magulang. Kasi nga po, ang kanilang tunay na layunin ay mahal po nila tayo at gusto po nila tayong ituwid. No po? Kaya nga diba sabi sa Bible, may mga verses po niyan sa Proverbs, spare the rod and spoil the child. Or kundi man po, eh, diba sabi sa Proverbs 10 na train up a child in the way he should go. So when he is old, he will not depart from it. So napakahalaga po ng pagtutuwid at pagdidisiplina ng magulang sa mga anak. Ganun rin po ang ating ama na nasa langit, no? Hindi po niya tayo dinidisiplina para lang tayo masaktan, para tayo mabigo, no? Dinidisiplina po tayo ng Panginoon para tayo po hubugin sa isang tao na kanya pong ninanais sa atin. Sabi nga po ng isang quotation, God disciplines not because he has rejected you, but because he has adopted you. Ulitin ko po, God disciplines not because he has rejected you, but because he has adopted you. Ano nga po ba ang reason bakit tayo po dinidisiplina ng Diyos? Ano nga po ba ang kanyang layunin? Tingnan po natin ang ilang mga mahalagang katotohanan mula po dun sa verse na ating pong pinagbabatayan. Number one, God disciplines is a proof of His love. Ang pagdidisiplina ng Diyos ay patunay ng kanyang pagmamahal sa atin. Sabi nga po dun, no, sa binasa po natin talata kanina sa Hebrews chapter 12 verse 6, because the Lord disciplines the one He loves. Marami pong tao ang iniisip kapag dumaranas po sila ng hirap, ay agad po nilang iniisip na baka galit ang Diyos sa kanila, kumbaga parang itinatanggi sila ng Diyos, no? Pero iba po ang sinasabi ng Bible. Ang disiplina po ay hindi ebidensya ng rejection ng Panginoon. Ito po ay ebidensya ng relationship. Kapag ka po, di ba, may batang nagwawala sa mall, karamihan sa atin na hindi na papansinin. Pero kapag sariling anak po natin yun, di ba, hindi naman natin pinababayaan? Bakit? Dahil mahal po natin siya. Ganun din po ang Diyos sa atin. Kung talagang tayo anak ng Diyos, hindi po niya tayo hahayaang manatili sa maling direksyon. Hindi po tayo hahayaan ng Diyos sa tayo po ay mapaligaw. Pansinin nyo na lang po, halimbawa ang isang doktor na nagsagawa ng operasyon, masakit po yun, no? Pero ang layunin po ay hindi po para pahirapan ang pasyente, kundi ang layunin po ng doktor ay para pagalingin ang pasyente. Ganon din po ang Diyos. Minsan, may mga disiplina ang Diyos na masakit, pero ang puso po ng Diyos ay punong-puno ng pagmamahal sa atin at kaya po niya ginagawa yun upang tayo ay ituwid at itama. Sabi nga po sa Bible, those whom I love, I rebuke and discipline. Diba sabi po ng Panginoon? Kaya mga kapatid, kapag kinokorek po tayo ng Diyos, huwag po natin isipin na hindi niya na tayo mahal. No? Ang ibig sabihin lang po ng pagtutuwid ng Diyos sa atin, no, ay mahal niya tayo at maganda na sabihin po natin na salamat Lord, anak mo pa pala ako. Sabi nga po ni Charles Spurgeon sa isang quotation po niya, correction is the evidence of affection. So number one, God's discipline is a proof of His love. Number two, God's discipline is designed to develop our character. Sabi nga po sa Hebrews chapter 12 verse 10, God disciplines us for our good in order that we may share in His holiness. Hindi po goal ng Diyos ang comfort. Ang goal po niya ay Christ-likeness. Minsan gusto nating alisin agad ng Diyos ang ating mga problema. Pero gusto mo nang alisin din ng Diyos ang ating pride. Minsan gusto nating baguhin ng Diyos ang ating situation. Pero sa totoo lang po, gusto po niyang baguhin muna ang ating puso. Ang discipline po ng Diyos ay parang pagputol ng hardinero sa sanga ng isang puno. Masakit, pero pagkatapos ng pruning, mas marami po ang magiging bunga. Alam niyo po ba yung prinsipol ng pagdadalisay sa ginto? Ang goal po ay hindi nagiging purong ginto nang hindi po dumadaan sa apoy. Hindi po tinatapon ng panday ang ginto sa apoy dahil galit siya rito. Inilalagay niya po ito sa apoy dahil may nakikita siyang halaga rito. Ganito po ang Diyos, no? Hindi po tayo pinadadaan sa apoy o sa mga pagsubok dahil lang po siya ay galit po sa atin o kung ano paman. Ang ibig sabihin lang po, no, nililinis tayo ng Diyos at maging isang dalisay na ginto. Tanungin nga po natin ang ating mga sarili, no? Dapat po, kumbaga sa halip na tanungin po natin ay, Lord, kailan ba matatapos ito? No? Siguro magandang maging tanong po natin na buong punong-puno ng positivity, Lord, ano ang gusto mong mabuo sa akin? No? Kasi nga, ito pong pagdidisiplina ng Diyos ay kanya pong dinisenyo para po ma-develop ang ating character towards Christ-likeness. Towards Christ-likeness. Sabi nga po ni Pastor Rick Warren, God is more interested in your character than your comfort. God is more interested in your character than your comfort. So discipline is designed by God to develop our character. And number three, God's discipline produces a harvest of righteousness. Ang pagdidisiplina po ng Diyos ay nagbubunga ng righteousness o ng pagiging tapat o pagiging matuwid. Sabi nga po sa Hebrews chapter 12 verse 11, no discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace. Pansinin niyo po ang mga salitang later, no? 'Di ba? Sabi po diyan eh, later, binanggit po doon sa verse, no? Ibig sabihin po hindi agad, hindi po agad may bunga. Kasi po kailangan nating dumaan sa proseso. Alam nyo, sabi nga, trust the process, no? Maraming pong Kristiyano ang gusto agad ng bunga, pero ayaw ng proseso. Pero alam naman po natin, kahit naman po sa aktual na puno na namumunga, dumadaan po ito sa proseso bago magbunga. Gusto minsan testimony agad, pero ayaw ng testing. Gusto minsan ay victory agad, pero ayaw ng battle. Pero mga kapatid, ang Diyos po ay Diyos ng proseso. Kaya nga po maganda eh, pagtiwalaan natin ang proseso ng Diyos. Kapag ka po nagtatanim ang magsasaka, hindi po siya umaani kinabukasan. May panahon po ng pag-aararo, may panahon ng pag-iintay sa ulan, may panahon po ng pag-iintay kung kailan ang tamang panahon at mahinog ang mga palay. At pagkatapos po ng paghihintay, pagpunta sa bukid araw-araw, tsaka pa lang po noon darating ang pag-aani. Ganon din po sa ating buhay spiritual. So mga kapatid, kung kayo po'y nasa season ngayon ng pagdidisiplina ng Diyos, huwag po tayong sumuko. Ang Diyos po ay may ani na inihahanda po sa atin. Hindi po sayang ang bawat luha, ang bawat pagsubok at ang bawat correction sapagkat meron pong harvest of righteousness pagkatapos po ng pagdidisiplina. Kaya mga kapatid, kamusta po tayo? Nawa, tingnan po natin na ang pagdidisiplina ng Diyos ay kanya pong pagpapahayag na tayo po ay kanyang minamahal at nawa, tayo naman po ay magkaroon ng isang teachable heart, isang puso na laging handang magpatama at magpaayos sa ating Diyos. Muli, ito po ang inyong kuya, Pastor Brian Chester Cruz, na lagi po nagpapaalala about sa atin na always desire to inspire.
1: Inyong napakinggan ang Tanglaw sa Landas ng Buhay Para sa inyong katanungan, mag-text sa 0933-824-1475 o bisitahin ang FB page ng Back to the Bible Philippines.
2: Yay! Ang atay abyan, gikan sa Bacolod City Health Office, si Jam Isipto, nga magahatag sang mga iwas dengue tips.
3: Sa aton nga 4 o'clock habit din aton pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m., you look, bon mangita kita, you listen kung ano ang ginapanghatag sa aton nga mga DOH, WHO, CHO, kung ano ang aton ginapangkampanya. No? So, alas 4 ginangahabit kung pwede naton nga mapangsugod kita mga sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place isan ato ng mga lamok. Ang second S naton is, syempre ipotektahan ang aton self, no? So, self-protection measures. So, ang una, sang damo kita dengue cases, diga, kung kita sang kung pwede naka-long sleeves kita, naka-pajama sa balay, hindi naka-shorts, naka-mano, kung naminig aton balay tani, naka-screen. Kung hindi kin ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then we have the sick early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka naging, ma-test kita sa aton nga NS1 sa CHO, mabalanta, and then you can have the hydration na sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdama ng aton cases. Always na-campaign kami aton 4S strategy sa against dengue. Na.
2: Salamat sa pagpumati sa liwat. Atong gidungdumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas dengue kita.
4: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nangkapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makakabatid.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

0: Proverbs 4:23. Above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life. Welcome to Heart and Mind Matters by Pastor Jaire John Francia.
1: Ngayong gabi, mga pinalangga kong makotoran nga nagpamati sa sining programa Heart and Mind Matters, sini naman si Pastor Jack ang inyong abiyan. And we are grateful nga sa gihapon ang Ginoo nangin matutom sa aton nga mga kabuhi, way tagin babayan, kag kun anong aton nga kinanglanon siya gid ang nag-provide. And I don't know about sa inyo, pero sa ako niya nga kaimtangan, nakita tigid nga way sa payan sa mga pagtilaw nga nag-abot sa kabuhi, is still God is good and God is great, no? Daw mo ning aton nga ginahambagi pirmi, God is faithful and true sa iya gid nga mga promesa. Kag subong sina nang nagaka-inspire kita to live, to worship and to glorify our God. Kag nabatian nyo na siguro nagkakinatabo sa aton ng mga palibot, ara ang giyera, ara ang linog, ara ang bagyo, damo sa mga kalamidad. Is it the sign of the second coming? Or the, the rapture? But we believe, no? God will just simply come. Pero ang ibang gija, nagpangamuyo gija, Lord Jesus, come, no? Lord Jesus, come. And we are, in a way, anticipating man. Alabi na gid nga, if it will come in our lifetime, well, that's really good, no? Ang mga pamatanon, damo pa man sila mga handong. Pero, sa gihapon, let's continue to work and serve the Lord. And hopefully that you will always have the peace of mind, knowing that God is in control. Mga utod ng pasalamat mong ko sa aton nga mga kauturan, no, nga nagapadayon sa pagbulig sa sining programa, si Ma'am Amy Hunsay kag ang iyang bukos ng panimalay, si Mami Ruth Ganaban Vargas, suboman sa kay Ray and Betty Moreno, no, kay Ma'am Jona Ruth Alonte nga naging very supportive kid, not only sa sining programa but also sa simbahan man, even for the projects that we are actually trying to accomplish and finish sa mamadali iman ng mga tinion. Ang mga kauturan ko, no, si Morna, si Nini, kag subuman si Paul, kag si Bingbing, kag ang ilang mga tiayon, ang akon ng mga kinablusan, kag ang akon ng mga kaupod didra sa Baptist Center Church. No? And if nag-watch ka mo online, then gasunod kami sa ginatawag nga spiritual disciplines. No, although nga natapos naman, pero okay namin, hindi mamalantong sa anong pangmuyo, no, anong solitude, ano ang worship, anong fasting, anong confession. Why? Because these are all the pathway to ano, spiritual growth. Ang isa pa kita nga dapat natin panumdumon nga kung wala siyang disiplina, ang ginambas ang una sa bagong lipunan, ang disiplina, no, ang kailangan sa ikauunlad ng bayan. Bawa, grabe ba? Pero that's really true, no? And as we begin, I would like again to reiterate nga ang aton nga pagpamalandong subong gabi is a continuation of last week, no, of last week. And hopefully nga nadumduman ninyo, but we will try to remind you. So here's the song before we begin, no, with every breath sa kada ginhawa naton, we are going to praise the Lord.

We will praise your name. Okay na kami, no? You remember last time, ang atong naging pamulandungan mula, ano ang mga dalan nga makakadto kita sa ginatawag ng kalipay, no? And ang ginmention naton sa last time is humility, no? Ang pagpanubo sa kaugalingon. Ang iba nagpamangkot, paano be man? Paano be? Kaya ginmention naton nga last time, nga ang isa gid sang mga nagakwa sang kalipay sa aton kabuhi amo ni ang conflict nga bisken ano ko pa ka manggaranon, bisken ano ko pa ka successful, bisken ano pa ka prestada sang imong kabuhi, kun may inaway sa inyo asawa, sa imong mga kabataan, sa imong mga abyan, sa imong iglesia, wa ay kagidya sang kalipay. And the only way that we can resolve sang sining mga conflict is to, again, magpakanubo. Na ang ginbasa natin last time, to imitate the humility of Christ, no? To summarize, balaan taman nga si Jesus Christ is God, no? Based on the Trinity, kag tungod sina, pwede gidya maangkol niya ang iyang position as a God, no? Pero, He died on the cross, He took the form of a servant, He became a man, agudto nga makita tagid ang truest example of what a Christian should be. Tina-mention taman last time nga hindi tagid pagpatag-on ang pride sa aton nga mga kabuhi because pride is the root of every other sin. Kag bisan pa, madumduman naton nga si Satan, maayon na tayo ng posisyon niya bilang isa sa mga anghel, pero tumod nga luyag niya nga mga Diyos ban siya. Tiya mo na, gin-kick out siya. No? Gin-kick out siya sa heaven. And gina-mention man nga, don't do anything from selfish ambition or vain conceit. No? Kaga gina-mention naton nga ang selfish ambition, inablang gambar ka nga, it's all about me. Ako lang niya, ako. Ang vain conceit naman niya, gambal nga, I'm always right, wow, grabe, you know? Tiyo mo na, kung may arang jealousy, selfish ambition, ay laban-laban niya, masala-sala kagid niya, kag mag-tuhaw, ang nag-sahi nga klase sang yawanon nga pangabuhi. Okay, so, gin-mention naman nga, you need to be humble or you will stumble. Amo na gani nga ginariman kikita yung Philippians chapter 2 nga instead be humble and give more honor to others than to yourself. In other words, ginadevalue, hindi nga ginadevalue naton kaugalingon naton, kundi ginavalue naton ang iban man nga mga tao. Why should I be humble? Well, getting back sa aton nga pagpamulandong last week, tungod nga ang humility, no, namian ang Ginoo sa ginatawag nga humility. And if you are living a humble life, ano ginahambal sa Ginoo? I will give you my presence. I will give you my power. I will give you my peace. I will make you prosperous. I will make you successful. And ginahambal yung pag-inang, I will give you great honor. Di, amo na, no? And to affirm that, sa James chapter 4, verse 6, na kasaling, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Te? Ang iniblang, ang mga conceited niblang, ang arrogant nga daan, ang mga egoistic nga ininga daan, yeah, this is the opposite of God. And God is saying, kung magamo kasi na, you are wrong. So sa padayo naton, no, ang ikatatlo naman iya, that you need to listen and pay attention. Kung nuyag ni mo nga mangin malipayon ang kabuhi ni mo, agutong ang imong relationships will become even happier, dapat mamati kagid. Yeah? You need to pay attention. May arasubong ginatawag nga nagakabuhi kita sa ADD. Kagano bala ang ining ADD? Attention Deficit Disorder. Why? Because ang aton nga mga tools sa subong iya, though ay nakita nag-pay attention sa mga tao sa tupad naton.
ang opisyo kung kaysa tanobla, observare bala ang mga panimalay o kung ang mga tao abi sa isa ka restaurant samtang nagahulat sa pagkaon, anong ginobra nila? Agitan ako sa mga reels, sa Instagram, sa Facebook. And then, we pay attention more sa mga screens of mong than we pay attention to people. Bawa, dito medyo masakit-sakit ang gawa. Pero, tanobla, no? Everybody is paying attention sa ilang mga screen. So, Philippians chapter 2 verse 4 says, don't be interested only in your life, but be interested in what concerns others too. Kag ang isa sa mga pinakamanami nga regalo nga mahatag naton sa iban nga mga tao is your attention. Because your attention is your time, and your time is your life. Kag hindi mo na mabalik, no? Kung natagan ta kasang kwarta, I can always get more money. Pero kung natagan kita sa attention, ay hindi ko na makuha balik. So, when I look into your eye, it's saying, Surianebla, you matter to me. No? What you're saying to me is important. Don't know how organic. Okay, last time, nagkaon kami, kag may ginistoryasimesis. Pero ara ko ito yung nagatan. O, iasang hampang sang Argentina. Ang football bla, may share pa sa tani sa akon galing kay ato to yung nagtanaw sa screen ati laban bans rin ha? Sige na lang ha? Hindi na lang o abaw ha? Siyempre ko di focus na sa iya yan. Makapamati ka without paying attention. In fact, pwede mo ginamihin mo eh. And as a partner, as a parent, as a friend, you're listening pero but you're thinking about a million other things. That's not paying attention. That's we need to listen. Pamti antigidya, no? Learn the lost art of paying attention. Hindi ka lang interesado sa imong kabuhi iya, kundi dapat interesado ka man sa kung anong nagkakatabo sa iban man ng mga tao. In fact, sa Luke 9:23, aring ginambal ya, if you want to be my disciple, you must deny yourself, take up your cross every day, and follow me. See? Be interested, no? Kag, kung amo na, may role kami ya sa balay, no? No gadgets, no TV, samtang nga ara kami sa kalanan. Oh, when we are having our dinner, why gid dapat ti, usisaon gid naton iya bisan pa sa panimalay naton mga ginikanan na hambalising man nami ang imo kabataan, ang inyo kabataan nga nang pwede nga sa aton nga pagkaon. Let's concentrate on our conversation. Let's just eat together nga way nagatan-aw sa mga iban pa natira. You know how important it is. Ang ikapat, pamangkuto naton, what would Jesus do, no? Although though sige-sige man yung ginambal nato, no? What would Jesus do? Kag ang nagsulod sa pamisaron ko, ang verse yung sa Philippians 2:5 nga sining, your attitude should be the same as that of Christ Jesus. So, amo niyo, if I really care about relationships, if I want to lower the conflict, if I want to raise the harmony in my life so we can have more happiness in our lives, dapat sa ginmention naton nga pride should never be my guide. Dapat maging humble kita. We need to pay attention. Kaya ang ikaapat, amo na ang ginhumble naton, in any kind of conflict, what would Jesus do? So, in this time when someone's feeling guilty, what would Jesus do? When someone's worried, what would Jesus do? Anong imuon ni Jesus sabi sa opisina, sitwasyon, sa mga basketbolan, bawo grabe, basketbolan. Now, what would Jesus do kung nag-drive ako?
and someone tried no nga i-cut kabali ba o grabe kung kaysa no amo na nga ang road rage pwerte again. So what would Jesus do? You ask that over and over again, no? And you'll always come up with a humble answer, no? You will always come up with an answer nga nag-harmonize, nag-hatay sa kalipay, rather than difficulty or defeat or bitterness or resentment. Tiyan mo na, mamangkot ka o kung mahambal ka, I don't know what it means to act like Jesus. How would Jesus act at my school? Sa marriage, how would Jesus treat my wife? How would Jesus treat my husband? Fortunately, may mga example kita dire, dalon ta, no? Because acting like Jesus, nagakaulugan sang tatlo kabutang. Kaga kinangnan isulat yung gini. Kaya sa Philippians 2:5, ginahambal, your attitude should be the same as that of Christ Jesus. So, first of all, acting like Jesus means, I don't demand what I think I deserve. Why kuya nag-demand, no? May arak mong isang entitled, ang entitlement ni Balaya, grabe giniya. So, in Philippians chapter 2, verse 6, tagasiling, though he was God, he did not demand and cling to his rights as God, he emptied himself of all he had. Yeah. So, why kuya nag-demand? Oh, na-deserve ko na, pero hindi ko na yung mag-demand, dahil si imo ya. Jesus Christ gani, awaay. No, gin pakanubo ya gitang iya nga kogalingon biskan Diyos pa siya. Ikaduha, you look for ways that you can serve, no? And in Philippians 2:7 nagambal, Jesus took on the nature of a servant, becoming a human just like us. If there is one thing lang nga ginapangamuyo ko gid kada aga nga sin ko Lord, kabay pang may ara ako opportunity to do something that is good and to be of service sa akon nga mga kauturan nga nagapangita sang sininga bulig. Kay kun isipon talang ya nang although it will come, pero aware kay ya nga when that opportunity comes, then you are just ready because you have prayed for that. Tiyan mo na, paano kung makaservisyo si imo utod? Even then, may nagkatawag abi, o kung may makato sa opisina, kay mambal, ang ako na mambal, anong mahimo na ako, anong mabulig na ako para si imo? Right? So, look for ways that you can serve, just like Jesus, and don't demand. No? Even though you deserve it, Jesus, amo na. Ay, ikatatlo, I do what's right even when it's painful. No? Sa Philippians chapter 2, verse 8, ang gasiling, while living as a man, Jesus humbled himself even more by being fully obedient to God, even when that meant his death on a cross. See? Even when that meant his death on a cross. Ay, mga butang bla, no? Doon ang hayo. Kadaan sa mga butang na nag-abot sa kabuhay nato niya. Pero if you are ready, abi, no? And greater love has no man like this than a friend, no? Lay down his life for others. Daw mo sina, no? If God has given his life for us, nga abi, hindi kita man makahatag sang sini, nga ang inibala nga pagtatap man sa iban nga mga tao. Okay? Pero in all things, no, may ara bala nga reward. Amo na gani ginambal bala, if you think about these things, kung ubrahon ninyo ini, makaangkon ka mo sini, kag ang reward, amo niyo sa Philippians chapter 2, verses 9 to 11, nga nagasaling. Because of this, God exalted Jesus to the highest honor, and made his name great than every other name, that at the name of Jesus, every knee will one day bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue will confess
that Jesus Christ is Lord and give glory to God the Father. Hindi ginman ta mag-exalt sang kogalingon nato. Ang Ginoo na ay makaobra iya. No? Even then, in the example of Jesus Christ, tinakita ta man iya nga ginpasidunggan siya sang aton nga amay. Although we're not looking for honor, pero that's a reward, especially when you are humble. Ang isagid ka dapat naton panumdumon iya nga sa pagpangabuhi naton in any kind. In any kind of any relationship, we need to think that humility is the only way that we can find true happiness. Unta-tunta na ang kagamo sa kalibutan subong, unta-tunta na yan ang pag-iya-iya, ang unta-tunta na ang kadalok, unta-tunta na yan ang pagtanaw lang sa imo kaugalingon o kung sakto ka lang pirmi. But again, we should remember that God is a great God and He gives us lesson to be learned so that you, ikaw utod, no, makaangkon man, kita tanan, makaangkon sa ginatawag natin nga kalipay, matuod-tuod nga kalipay. So as we end ang aton nga abahanon, what a wonderful world. Is your world wonderful? Yes, if you are humble enough. And even then, ang atong choir, no, paborito tong choir, will be singing this song especially for us. What a wonderful world.

0: What a wonderful world, no? Kung humble kita. You will find true happiness. Again, si Pastor Jack D, kag kung may ara ko mga concerns, just give me a feedback, no? Either padala nyo sa DYVS 1233, o kung makadirekta makamo sa akon, no? Sa akon Facebook, o kung sa akong messenger, Jai Rijan Francia. And so, my dear friends, have a meaningful worship tomorrow. God bless you. Take care. And, okay, be humble.
1: Kung panalangin natin ay hindi natutugon, natutulog nga ba ang Diyos na hindi niya ito naririnig? Kung kailangan natin siya at mukhang tahimik ang kanyang paggalaw, hindi niya kaya tayo inaalaala? Kailanman ay hindi isinara ng Diyos ang kanyang mga mata at pandinig sa ating mga hinaing. Kaya lamang, ang Diyos ay tumutugon sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon na makakabuti sa atin. Katulad ng sabi sa isang salmo, ang tulong ng Panginoon kailanman ay hindi nahuhuli. Pagtiwalaan natin ang kanyang mga pangako.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

Sa verse 2, makita natin ang taong malipayon nagakalipay sa pulong sang Diyos. Ang pulong sang Diyos may pag-influensya sa iya. Kaya diri sa verse 3, makita natin nga ang taong malipayon mabungahon ang iya nga kabuhi. So, ang taong malipayon kag naga-istar sa pulong sang Diyos, ang iya kabuhi ginakumpara sa kahoy nga natanom sa higad sang suba. No? Amo nang ambal dira kaangay siya sang kahoy nga natanom sa higad sang suba. Buot silingon bugana kag hindi siya mawad-an ang iya kabuhi na punan sang kasidla kag sang mga provision sang Dios. Tay amak mo ang iya gamot wala nagakamalhan. So padayon siya nga nagalambo, no? Nagakalipay siya. So muna, ano, kaangay siya sang kahoy ng tanom sa higad sang suba. Ikaduha, ginakumparar siya nga nagapamunga sa husto nga tion. So, hindi pilit ang mga butang sa iya kabuhi, no? Nagtupa ini sa insakto nga tion kay ti ginapakamaayo siya sang Dios. Kag ang iya dahon hambal dira kay kaangay siya sang kahoy nga natanom sa higad sang suba, ang iya dahon wala nagakalaya. Grabe, no? Meaning to say, wala siya ginagakadulaan sang potential sang iya kabuhi. Wala siya nagakamalhan. So, muna makita na ito. Kag, ang ikapat ka makita ta, nga nagapadayon ang iya mga ginahimo. This speaks about the preservation of fruits. Kung ano man ang bunga sang iya kabuhi, hindi ini basta madula. Kay ti inatanan ginapakamaayo sang Dios. So, kung konektado kita sa pulong sang Dios, may ara kita sa ginatawag kusog, hindi kita dali matumba. May ara kita sa ginatawag pag-uswag, no? May pagbunga. So, ang imo bala kabuhi, wala usik. Hindi lang usik ang imo tinion, napunan ka bala sang bunga sa kaymayaan sang Dios. Kag nangin blessing ka bala sa iban. And then, may pagpadayon, no? May direction ang kabuhi. So, ang pamangkot sa ato na muni, kung i-applicar na ito ng verses 1 to 3, makita na ito, no? Ang ining mga pamangkotan ng masabat sa aton kabuhi. Sino ang nag-influensya sa imo? Desisyon subong. Sino? Ano? Nga mga butang, no? Ang nagahatag influence sa imo pagkabuhi. May ara ka bala regular nga tion sa pulong sang Dios? Base wala kita sang tiempo sa pagpamalandong, pagbasa, pag-usisa sang pulong sang Ginoo. Kag ano nga bunga ang makita sa imo kabuhi? Nan, no? Kay hindi lang basta may mga butang nga ginapatigayon kag ginasakuan kita. Ang importante nagapamunga kag ang bunga wala lang nagakadula kundi nagapadayon. So mo ini mo utod sa Ginoo ang naga-define sang kalipay sa kabuhi sang tao, hindi ang kun ano nga mga bagay kundi ang mga butang nga ang Dios nagapakamaayo sa iya. Ginoo, buligi kami, buligi ako nga malikawan ang malain kag manginalapit sa imo pulong. Itanom ako sa imo presensya, agod magbunga ang akong kabuhi para sa imo. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Subong man o Diyos, nagapasalamat kami sa ang imo kaayo sa 1197 DXFE, The Good News Radio, Davao. Salamat Lord sa ang launching sa ang ila yun, bagong YouTube channel. Ginoo. Lord, padayon kami nga pangamuyo para sa Philippines, sa Pilipinas, especially ang mga naigo sang bagyo, sa mga area nga sa diin na salanta, sang heavy rainfall over parts of the Visayas, kag sang Mindanao, dira sa Luzon, praying ang mga affected communities, affected people, gabay pag Ginoo maka tibawas. Bisan pa ang Department of Labor and Employment, we're praying, Lord, ang mga wage salaries increase nga sa diin Ginoo 85 pesos daily minimum.

0: kabay pa Lord, ini mangin padayon kag hindi na maapektuhan sang TRO. We are praying even for Middle East, ang proposed Gaza peace roadmap, bisan pa ang negotiations ongoing, pero Ginoo ang violence nagapadayon man. We're praying Lord nga magluntad ang kalinong para ang pagpangabuhi sang katawhan mangin maayo lang. Lord, ang Kyrgyzstan, ginapangamyoan na mo ng FEBC team in Central Asia, ang radio station nga na-damage ng severe weather condition, and even, Lord, the installation of the new transmission tower kept on being suspended due to deteriorating weather condition. We're praying for the operations nga ma-restore na ini Ginoo. Bisan pa sa Indonesia, ang FEBC station sa Southeast Asia, ang ila operation temporary man nga nauntat bangod sang pag-share sang testimony sang conversion nga sa diin Ginoo gin nagdala ini nga iga reevaluate ang ila Ginoo dialogue. Kabay pa ang resulta mangin favorable lang kag padayon sila kag makabalik sa pagparagwag sang imo pulong. We're praying Lord for 1143 DZMR Missions Radio Santiago Isabela. Kabay pa Lord, ikaw ang magpakamayo sa ila pagpanagtag sa mga radio units. Okay. Even ang app 98.7 DYFRFM life changing sa Cebu Ginoo. Ginapangamuyuan naman ang guidance sa pagpili sa insakto ng mga kontraktor sa pag-oversee sa structural reinforcement and repair sang tower. Ang 1116 DXA Community Radio Zamboanga, ang financial doors and sufficient funds Lord to purchase a new operation vehicle. We pray for increased listener engagement sang FEBC mobile apps, especially Lord for download mobile apps sang 702DZAS UJ app 98.7 and 98.7DZFM. Ginoo, ang mga palaabuton ng mga events, ang FEBC Sunday, praying for FEBC Sunday church engagement that more churches and individuals will be encouraged and strengthened to partner with the ministry. Ang 98.7 DZFE, the Master's Touch Manila, we pray for wisdom and smooth operations and continue to strengthen sang mga small committed team. Ang 1143 DZMR Santiago Isabela Missions Radio, we pray for good health and wisdom for the staff and all program partners. Even ang CARE 104.3 DWAY FM Legazpi Albay, Lord, additional staff, ministry partners and donors who share the same heart of vision of communicating Christ, kabay pa, provisionan mo ini Ginoo. Ang app 98.7 DYFE at Cebu, we pray for your provision for this month's operational needs. Committed and faithful donors, Lord. Ang 97.5 DYFE FM, unang tugon, Tacloban. We pray for guidance and wisdom as DYFE plans its first quarter activities for school year, for the year 2026-2027. Ang 103.39, the New Jade DXJLFM, positive choice, Cagayan de Oro. Lord, ang guidance and favor and for the preparation for the 20th anniversary. Ang special ministries, support teams, ang FRR, First Response Radio, we pray for this year's training activities, provision of emergency response kits for Mozambique, Malawi, and the Philippines. Even ang Papuri Ministry, ginadala namong Ginoo sa pagpangamuyo, kabay pa padayon, ngayon nangyong galamiton ini sa pagpalapnag sa Ebanghelyo pagi sa mga ambahanon. Ang SBX Shortwave Broadcast, praying for your protection over the station.
1: properties and technology and staff. Pray for the continued provision. Samtang nagpadayon ang pag-utilize ang shortwave broadcast alongside evolving digital technologies. Ginoo, ang 1233 DYVS, the sweet voice of salvation, Bacolod. Pray for wisdom and guidance for staff, programming, direction, even Lord, ang guidance and provision for the new location. Good health for the staff, even Ginoo ang wisdom and guidance in planning and producing upcoming programs. Kabay pa o Diyos, initanan ng mga pangabay sa itong pangamuyo, mga angkon sang imo, igtalupangon, kag sabat. Salamat gid sa padayon ng mga kaygayunan. Nga sa diin kami maka inupnanay sa pagpangamuyo, kag pagpamalandong sa imong tulong. Ang tanan ng mga ministry sang FEBC, kabay pa, ikaw ang maghatag kabuganaan, bunga kag pagpadayon, providan ang mga kinahanglanon, halungan kag tagaan sa mga tao sa diin manging galamiton Ginoo sa pag palaptas ang imo maayong balita. Initanan Lord, ginaampo kag ginadala namon sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Sa liwat mayong aga, mga kauturan, mga kaabyanan, sabay pa nga nangin makuslanon kag mangin mabungahon ang inyo adlaw sibong adlaw sa pagtipon kag pagsimba. Sa liwat, ako gali is Pastor Nick Gomez sang Father's Clay dira sa Sumbag. Maayong aga, God bless, happy Sunday. Sa tanan.
2: The time right now is exactly 5 o'clock.

Simply Trusting Every Day. Amo yadto ang kalantahon nga aton nga ginpamatian kag sa pagkamatuod ang aton bala Kristohanon nga pagkabuhi, Christian life, no? Isa ini kakabuhi sa pagsalig. The Christian life is a life of trust. Tanan-tanan nga elemento nagaangot ini sa ginatuog naton pagsalig naton. Ang aton nga kaluwasan tungod man sa pagsalig. Ang kahipitan sa aton kaluwasan tungod man ini sa pagsalig. Kag ang tanan-tanan nga yara sa tunga sini tungod ini tanan sa pagsalig. Amo ni kaimportante ang pagsalig sa kabuhi sang isa ka Kristohanon, kay nagakabuhi kita nga nagasalig sa aton nga Ginoo. Indi lamang sa paghatag sa aton sang kaluwasan, kunindi sa pagpadayon sang kaluwasan nga ginhatag niya sa aton, kag subong man sa kahimpitan sang kaluwasan nga ginhatag niya sa imo kag sa akon. Amoy ni nga samtang nagapangabuhi kita sa sinikalibutan, kag nagahulat kita sang ikadua nga pagkarisa aton Ginoo sa paghimpit sang tanan-tanan nga ginsaad niya sa aton upod sa kaluwasan, ikaw kag ako magsalig gid sa iya. Nadumduman ko ining isa ka malipot na kalantahon, no? Ginatiguluhan ini trust his heart. Kakatahom sang iya sininga mensahe. God is too good to be unkind. God is too wise to be mistaken. So when you don't understand, when you don't see his plan, when you can't trace his hand, trust his heart. Amo iniya ang aton gali nga paglaom, kasiguruhan kag kalig-unan sa aton pagkabuhi Kristohanon. Kay nagasalig kita. Nagasalig kita sa isa ka persona nga wala sing anuman niya butang nga makapatayog sa iya. Wala sing anuman niya sirkumstansya nga makibot siya. Kag wala man sing anong ation nga madula siya. Yara siya sa imo. Yara siya nga nagapanghikot. Kag yara siya nga maghatag sang kasiguruhan sa imo kag sa akon. All we need to do is to trust his heart. Ayhan, hindi taman mangpan ang tanan-tanan gid. Sa pagkamatuod, hindi giman naton mangpan ang tanan. Ayhan, hindi naton makita dali-dali ang iya mga plano, ang iya mga tinutuyo, nga ang nga nag-abot ang ining mga pagpangkat sa aton niya kabuhi. Kag kun kay isa daw, hindi naton mabatsagan ang iya man niya pagpangikot sa aton kabuhi. Pero kung ikaw tumuluo, kinanglanon nga magsalig ikaw sa iya. Saligan ta ang iya pagpanghikot sa aton kabuhi. Saligan naton ang kamatuoran nga aton nga natun-an sa iya balaan nga pulong. Simply trusting every day. Now nagapasalamat kita liwat sang dako naman niya pribilyo nga ginhatag sang aton nga Ginoo nga makapadayon kita sa aton subong niyang matag-adlaw nga pagpamalandong sa pulong sang ato ni Ginoo. Kag nagapasalamat kita sa mga kauturan naton nga nagapalayon gid sa pagsapdag sa sini nga buluhaton. So kung wala pa ikaw nakapadala sang imong text messages diri sa amon, ayhan may tion ka nga makapadala sang inyong text messages, ayan, sa pagpasalamat o kung sa paghatag nyo man sang inyo man nga mga reflection sa mga kamatuoran niya at nga natunan, pwede nyo gid mapadala diri sa akon. Kay isaman ina kapamaagi nga may baluan aton kung diin nagkakalabot ining aton niya broadcast, kag subong man nga makakilalanay kita. Ayan, hindi man sa nawong kagnawong, apang paagi sa text messages o kung sa pagtuon naton sa pulong sa Ginoo sa kahanginan, makapakigupod kita bilang isa kita ka kaanakan kag subong man magulutod sa tiilan sang aton niya Ginoo.
So kabay Panginoo magaparayon gid sa pagpatinad sa bulhaton nga gintugyan niya sa aton. Magaparayon kita diri sa pagtuon aton sa pulong sa Ginoo kag ang aton nga series Windows to God's Heart. Kag diri naton takpan ining aton diri nga The Parable of the Prodigal Son. Kag sa nagligad ni broadcast ang pamangkot diri sa aton no, diin kita sa sini nga duwa ka kaanakan sa sini nga amay. Ang kalibutan may duwa lamang katawo ang muning makitain naton sa pulong sa Diyos. Kag kabay pa nga aton nga makita karon kun diin ikaw sa sini nga duwa. Kag kabay pa nga paagi sini imo pagid nga mapalig-on ang imo nga relasyon sa tiilan sang aton ni Ginoo paagi sa bugay kag sa iyang kaalam. Naunay baluan naton kag aton nga natun-an nga ang mga parables o kon mga palanggiran nga ginagamit sang aton ni Ginoo sa pagtudlo sa aton sa mga espirituhanon nga kamatuoran paagi sa mga dutan-on nga mga istorya. Do katulad inigali sang isa ka bintana kag sang isa ka espiyo. Bintana kay aton nga makita ang tagipuson sang Dios. Espiyo kay makita naton ang aton kaugalingon suno sa paglarawan sang pulong sa Ginoo sa imo kag sa akon. So lantaw naton anay una. Paano diri gintuduan kita sang Ginoo paagi sa sini nga parable kun sino kag ano siya. Diri naton makita sa sining palanggiran ang pagpamalakat, ang pangginahom sang aton nga Ginoo sa sulod sang iya nga ginarian. Ang dako diri nga pamangkot, paano bala batunon sang Dios ang isa ka tawo pasulod sa iya nga ginarian? Now, dumdumon naton nga iya iniginarian, hindi ni aton. Ikaduwa, tungod iya iniginarian, dapat nga ikaw kag ako magsunod kita sa patakaran niya agod nga pasudlon niya kita sa iya nga ginarian. Amunik importante, kay nga aman, sa pagatubang naton sa Ginoo pilakadlaw, hindi kita magabal nga Ginoo, abi ko anay, amuni. Hindi ka makambal nga ay ti amo maning gintudlo sa amon, ti amo maning ang ginpatihan ko. Hindi. Ara ang iablan niya pulong, klaro nga nagatudlo sa aton, sang ginatawag naton pagpatikang sang aton niya Diyos sa iya ginarian. Kagdiri naton makita sa pulong sa Ginoo nga may mga katawhan nga ginabaton ang Diyos. Apang may mga katawhan man nga ginasikway sang Diyos. Amoy na makita naton karon kag drima naton makita sa pulong sa Ginoo nga ang aton nga Dios maluluyon. Kag nga kun magpaidalom kita sa iya kabubuton, nyan batunon niya kita. Kag subong man nga iya ikaw kag ako pasudlon sa iya nga ginarian. So paano niya kita batunon? Unang kamatuoran nga masapuan naton diri sa pulong sa Diyos. Our acceptance to the arms of God is not by good works, but by grace. Ang pagbaton sa Diyos sa imo kag sa akon, sa iyang mga butkon, hindi paagi sa aton maayo nga mga binuhatan, kundi sa bugay niya. Hindi ikaw gali pwede makambal. Nga Ginoo, kadamo sang mga maayo nga butang nga ginhimo nakon. Ti tungod sini, pasudla ko. Mas maayo ko sang sa ibandera. Pasudla ako sa imo ginarian, batuna ako. Iabi-abiha ako sa imo nga ginarian. Indi amo ina ang makita naton sa pulong sa Ginoo. Masapuan naton ina karon sa kamagulangan nga anak nga lalaki. Ini kung lang taon naton sa pulong sa Ginoo, paagi gid lamang sa iya nga bugay. Ano ang pulong nga grace, unmerited favor? Isa ka dako nga butang nga ginhimo sang Ginoo sa imo kag sa akon nga indi kita takos.
kag nga hindi naton ina pwede mabaton tungod kay ginpangabudlayan naton. Wala sing anuman nga pagpangabudlay nga matamdan sang Diyos. Kag paagi sini mambal siya, ay ti matutom ka, nagbakabaka ka, nagbirabira ka, pasudlon ta ka sa ako ni ginarian. Hindi amo ina ang patakaran sa Diyos. Ang patakaran sa Diyos, bugay. Ano po silingon sini? Hindi ikaw kag ako takos nga magsulod sa ginarian sa Ginoo. Apang ginkuwa niya kita, kaginbato niya kita, kaginpasulod niya kita sa iya ginarian. Tungod sa isa kabutang, tungod sa iya nga bugay. Amoy na kung ato niya lang taon sa pulong sa Ginoo. Anong ginabaldra sa Biblia sa aton? Sa ato ni passage of the day, Titus chapter 3, verse 5. Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, ara na, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Titamaan gigang importante nga makita naton hindi paagi sa maayo nga binuhatan katulad sa sini nga kamugulangan nga lalaki kay abi niya anay kay nagabirabira siya pangalagad sa Ginoo batunon siya sang ato ni Ginoo sang iya nga amay sa piyakabahin tungod inigali sa kaluoy niya amo ini nga ginbaton sang amay ang anak nga manghud tungod sa iya kaluoy tungod nga siya naginulsol sang iya nga sala. Amo ining makita naton sa pulong sang aton nga Ginoo. That's why repentance is an essential element with regards to our salvation. Why? Repentance will lead to acceptance, and acceptance will lead to abundance. Amo inang ginambal sa isa ka managwali, katawom sina. Ang isa katawo nga naginursol, batunon gid siya sang Diyos. Kakun ginbato na siya sang Diyos, patinaron sang Diyos ang iya nga pagpangabuhi. Wala niga pakita nga wala na siya dayon pagtilaw. Wala niga pakita nga hindi nagid siya magutman. Wala niga pakita nga hindi nagid siya pagpersigiron o kunhinga butondra sang mga katawan si Epalibot, may posibilidad nga maglala pagid gani. Ang kaayo lang kay ara ang Ginoo nga nagaupod, nagabulig, kag nagapalig-on sa sina nga persona. Amoy nga makita naton sa pulong sang aton nga Ginoo. That's why, kun lang tao naton, sa ginambal naton, duwa lang ang destinasyon sa tao sa sinikalibutan. Either he will spend His eternity in heaven, or He will spend it in the lake of fire. What's the difference? Heaven, because of mercy. Hell, because of justice. Kay takos kita nga magpa linaw nga kalayo, impyerno. Kay nga man, makasasala kita. Apang sa kaluoy sang Ginoo, ginluwas niya kita. Amun akong ato niya lang taon sa Biblia, Efeso Kapitulo 2, Versikulo 8, For by grace are ye saved through faith. Katahom sina sa bugay gid lamang sang aton nga Ginoo. So amo ini ang aton nga amay. This is our God. He is the Father in this particular parable. So, balik kita. Ano ikaw, ano ako sa tubangan sang aton ni Ginoo? Kung lang taon naton ang pulong sa Ginoo, balik kita Lucas Kapitulo 15. Dra sa versikulo 7, amo ini ang yabi sang bilog nga paraboldri nga makita naton. Amo ini ginhambal sang sini nga dinalan sa kasulatan sa aton. Actually, ang Ginoo ginagambal sini. The parable of the lost sheep, the parable of the lost coin, and the parable of the lost son. Amuning tatlo diri ka parables. 3-in-1 ini kung sa aton pa. Nga man, isa ini ka parable, pero tatlo ini ka mga butang diri nga ginakalimbawa sa Ginoo. Agud matuduan niya kita sa isa kadako diri nga kamatuoran. Kagamu ini ang iyagin pamulong. Nagasiling ako sa inyo nga sa among bagay may kalipay sa langit tungod sa isa ka makasasala nga naghinulsol.
labi pa sa kasyaman kag siyam 99 nga matarong nga wala nagakinanglan sang paghinulsol. So ano ba't silingon? Sa sininga din lang sa kasulatan, ang ambaldres naton Ginoo, maayo, bulahan, may kalipay sa sulod sa gidiran sa Ginoo, sa isa ka makasala nga naginulsol, sang sa 99 nga ginakabig nila ila kaugalingon nga wala sila yahinulsulan sang ila sala kay para sa ila matarong sila nga may kasubo iya sa langit kay ti wala sila ya naginulsul sang ila nga mga sala kagtungod sini takos sila nga magantos sa linaw nga kalayo tubtob sa katubtuban. Kung nang taon na to ng ining parable sa ginambal na to, no? The younger son pictures a lost sinner. Kung nang taon na to din sa pulong sa Ginoo, he wanted to run away from his father's authority, rebellion, but he returned in submission to his father's authority. That is repentance. Ambot na notara ninyo, sa pagalin niya, anong ginambal niya sa iyang amay? Give me my portion. Pagbalik niya, anong ginambal niya? Make me your servant. Nag-demand siya, driya, nag-appeal na siya. Nagpakitlooy siya. Isa ka anak, driya, ginakabi niya, ikagulingon niya, isa na lang ka, ulipon. Pero amu at to nga butang ang naghatag sang dako nga kinalain sa kabuhi sang sini nga anak nga laki nga manghod. Kay kun aton nilang taon sa pulong sa Ginoo makita naton nga amu ini ang nagkambyo sang tanan-tanan nga nabaton siya sang amay. Sa versikulo 24, ano dira ang pagtawag sang amay sa iya? He was the lost son. But who is the answer? Jesus. Jesus is the way. Verse 17, he was an ignorant person. Maayo lang kinakamarasma siya. Ano dira ang sabat? Jesus is the truth. Balik kita verse 24. Ano paglaragway dira sang amay sa iya? He was dead. And Jesus was life. I am the way, the truth, and the life. He was lost, ignorant, and dead. And because of Jesus, he was accepted. Katahom sa sina akamaturan niya makita nato, no? Sa aton bila Kristiano niya pagkabuhi, amugid ining aton kayong tangan. Nagtalang kita. Wala sing isa sa aton niya nagapangita sa Diyos. Romans chapter 3, basahan niyo na katahom sina nga dinalandra, alin sa verse 10 asa sa verse 12. Kagpatay kita sa sala, Romans 6:23. Kagkatahom diri kay Jesus is the way, the truth, and the life. He is the answer. Amunin katahom diri nga makita natun kagkabay pa, abyan, kagutod sa Ginoo. Nakita man natun ang atun kagulingon bilang isa ka, anak nga lalaki, nga kamanguran. Sa piyakabahin, ari diri ang older son, ang anak nga lalaki, nga kamagulangan. He is a picture of a self-righteous man. Amuni ang tao nga wala ya nagakinanglan nga maghinulsol. Kay abi niya, wala siya dapat sa hinulsulan. Amuni nga kung ato nilang taon, diri naton makita, unagid nga tanda, diri nga makita naton, denouncement. He denounced his younger brother. Wala niya na gani, gintawag nga utod ko. Gintawag niya nga, anak mo, amunang panawag niya sa pagsukna iya sa iyang amay. Kaya di lamang amun sana, pride. Paano? Nya, nagbaka-baka ko ubra sa imo. Tanan-tanan niya, hambal mo sa akon, gintuman ko. Tanan-tanan niya, mando mo sa akon, ginsunod ko. Ambot kung tutuod gini, siguro, sagwa lang. Kaya nebaluan naton nga paagi sa paglaygay sang amay sa iya. Hindi sa magsulod, kag sino pa nagwa ang amay. Ang amay pa ang nagduko. Kag hindi lamang amo sina, sang ginsuknaan siya, gintawag sang amay, siya anak. Katahom sa sina, balang kamaturan niya makita naton.
kay kon aton nilang taon na init siya sa amay, kay amo ina ang ginhimo sa amay sa iyang amanghod. Kay nakita niya nga indi takos ang iyang amanghod nga himuon sang sina nga butang sang iya amay sa iyang amanghod. Ti kon lang taon naton ano ini, self-righteous. That's why kung aton niya lang taon sa pulong sa Ginoo, may isa ka managulik katom sa iya ginambal. He fled from his home without leaving. Naglayas siya sa ilang balay. Wala sa payan nga wala siya naghalin. Kaya nga aman, wala sa payan niya, ara dahil sa balay niya, pero hindi maayong relasyon niya sa iya amay. Paano na ito ni Baloan? Ginalantaw niya kagulingon bilang isa kaulipon, hindi bilang isa kaanak. Katahom sini no? Ang kamanguran niya, halin sa anak, nagpakaulipon. Ining aton niyang ginaistoryahan subong ang magulang, ulipon ang iya pagtanaw sa iya kagulingon sa sulod sang panimalay niya, hindi iya anak. Ang muli nga kung aton niyang alang taon, makita naton ang kamatuuran niya mo sini. This older son wanted to gain his father's approval by his working in the field. Paagi sa iyang pagtrabaho dito sa ilang uma, kung sa aton pa. Sa piyakabahin ang iniya nga kamanghuran. The younger son pleaded for his father's approval through his mercy. Katahom siya na, no? Amo niya kung aton gali nga lang taon, masapuan naton ang ginatudlo diri sa pulong sa Ginoo sa aton amo sini. Ining mga katauhan diri nga nagapamati, naibaluan nila nga nainit ining mga Farisiyo, ang mga Sadusiyo, kag ang mga iskriba sa aton Ginoo. Kay nga aman, malapit siya sa mga manugsukot sa buhis, kag mga makasasala ng mga katauhan. Kaya nga man, Jesus cared for them while the Pharisees and other religious people condemned them. That's why kung aton yung alang taon sa pulong sa Ginoo, katahom sa ginambal diri sa Biblia sa aton. And we will close in this. Luke 19:10. Anong ginambal diri sa Bible sa aton? For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. So kabay pa nga makita man aton ang aton kagulingon, kagsubong man ang tagipuson sang aton nga Diyos paagi sa sininga parable, the parable of the lost son. Sa madasun naman niya broadcast, ininyo abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches ang Ginoo, magapakamaayo sa inyo.

0: Ang pag-ibig sa atin ng Panginoon ay walang pasubali. Batid niya na hindi tayo perpekto dahil nagkakasala tayo laban sa kanyang kalooban. Ngunit ginamot niya ang ating mga pagkukulang sa pagsilang, pagkamatay at pagkabuhay na maguli ng kanyang anak na si Jesus para sa atin. Yan ang tunay na pag-ibig.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Ang kabuhi sang tao ginhatag sang Dios sobong adulot, kag ini isa gid lamang. Dapat nato nini pakamahalon kagamiton suno sa plano niya. Only One Life, programa nga ginasakdag sang mga kauturan sa Colosone Life Church sa Kabangkalan City. Kag sang mga Kristohanon nga nagahigugma sa pagpalapnag sang maayong balita sang kaluwasan. Ginagda ko ikaw abiyan sa pagpamati sa sininga programa, Only One Life.
1: A time of joy and adventure.
2: Mayo nga aga sa mga abiyan niya padayanggin nag-aupod sa aton sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo kada Domingo sing aga. Kagi na-congratulate nato ng aton isa sa mga outreaches naton sa Colosone Life Church sa Tapian New Life Church. Sa sinigid nga adlaw, karoon sa hapon, ang magasaulog kita sa aton nga ika-3C katuig nga church anniversary. 13 years na ang kaayo kagatutom sa Ginoo sa Iglesia sang Tapian Extension sang Colosone Life Church. Kag salamat sa mga kauturan nga padayon nga nagapangalagad sa Ginoo bisan sa anuman nga mga sitwasyon kag mga kabulayan, mga pagtilaw nga na-experiencean sa pagpangalagad. Kag salamat kay Pastor David Nefras nga siya ang atong speaker. Kag salamat nga pagi sa iya gamiton man siya sang Ginoo sa pag-encourage sa mga tumulod sa Tapian New Life Church. Kagkabayang ginugin magatay sa aton sa mga panahon sa kita magasaulog sa ika-3 katuig nga katutom kag kaayusan Dios sa aton mga wika. Masapuan pagkita nga magmatutom sa pagpangalagad sa Ginoo. Ang aton yung pagpamalandungan siningaga, Facing Life's Unexpected Challenges. Dere sa Daniel chapter 2 verses 1 to 23, kung may panahon ka mo, pwede nyo na mabuksan kag mabasa kag mapamalandungan na nungodra sa damgo ni King Nebuchadnezzar, the king's dream in its interpretation. Nakadamgo siya and he was so disturbed sa iyang damgo kag he wants the wise man of Babylon to interpret and no one could be able to interpret except Daniel. So matunan nato sini nga aga. Kung natong gid tanawon bala mga utod sa Ginoo, samtang nagakabuhi kita sini nga kalibutan, hindi gid malikawan may mga unexpected challenges nga nag-aabot sa aton. Life is full of uncertainty and unexpectedness. May sila nga kita uncertainty, I don't know what will happen. Way kita kabalo na matabo sa aton, boss. Pero may sila kita unexpected, yeah, what happened wasn't what I expected. Ang natabo, wala mo in-expectar amo nang natabo. May ta kabalo may problema nga maabot. Kagway tag expectar nga problema nagabot paagi sa balatian, paagi sa aksidente. Okay? We don't know what will happen. Kagwala kita expectar. Kung paano yung namatabo. Okay? So dire ginapakita dire sa Daniel chapter 2 that God is sovereign over history. Kagi na-reveal niya ang mga hidden mysteries. Kag dire ginapakita niya that He alone can establish an everlasting kingdom that will never be destroyed. So, sa istorya din ni Daniel, mga hari nagabaylong mga leadership, kag even mga ordinary people nagakatingala what the future holds. So, diregin pakita sa Dios kung ano siya kagamhanan compare sa mga rulers sa sininga kalibutan. Kay dire ang istorya din si King Nebuchadnezzar, he was troubled by his dream and he cannot understand sa iyang adam ko. His wisdom fails him. His advisors cannot help him. In his kingdom's greatest minds stand helpless. Ang mga wise men niya hindi makabulig, hindi makainterpretar sa iyang damgo. But God reveals what no human wisdom can discover through Daniel. Ginagamit din si Daniel. And God demonstrates that He alone knows the future and rules over all kingdoms. So sa sining nga chapter nga aton nga pagapamalandungan, Daniel chapter 2 reminds us that while earthly kingdoms rise and fall, God's kingdom stands forever. Okay? So una, while facing life's unexpected challenges, una nga makita naton din ang problem. Kaya ini nga problema, the king was troubled. The troubled king in Daniel chapter 2 verses 1 to 13. In verse 1, in the second year of his reign, Nebuchadnezzar had dreams. His mind was troubled and he could not sleep. So the king summoned the magicians, enchanters, sorcerers, and astrologers to tell him what he had dreamed. When they came in and stood before the king, he said to them, "I have had a dream that troubles me, and I want to know what it means." So, aridre, ginplastar ni King Nebuchadnezzar ang problema. Sige, "I had a dream. May damgo ko. And I want you to interpret, explain it to me. Ano nung butiligon sa ako niya damgo?" Okay? "It was a distracting or troubling dream." Why? Because he could not be able to sleep. Tungod sini nga damgo nga nakita niya sa iya katulugon, amo ni ang nagdisturbo, ang nagdistract sa iya, kalinong. Nagdistract siya nga katulugon. Nga even nga ang iyang hindi na sa makabalik sa pagtulog tungod kay distracted siya sa iyang damgo. "And it was also a disturbing dream. He was uneasy and deeply worried." Hindi siya mapakali. Hindi siya masalinaton. He is uneasy. "And it was also a difficult dream. He wants someone or somebody to interpret what it means, but the wise man whom he called was not able to interpret the dreams." So, sinibukanisar, amuning damgo niya, amuning problema niya, kagamuni ang naghatag disturbo sa iya. "And he demanded that his wise man will tell him both the dream and its interpretation. And his request seems impossible." Kaya ti amuning damgo niya yang wala yagin sugid kung ano. Kaya ti siya mismo hindi kayo chindi. Pero sa iban nga mga damgo niya diya, gin-explicar niya. No? Just like for example, sa chapter 4, nagdamgo sa mataas nga kahoy nga naglabot sa langit. Okay. Tiri sa sino nga dream niya sa chapter 2, ya, wala yagin explain kung ano. Kaya hindi siya mismo gani kayo chindi. Distracted siya, disturbed siya, kag it was a difficult dream. So, he summoned all the wise men. And the wise men, nagproblema man, hindi mas laka interpretar. So, tungkol sina, ang order sang hari, the king's decree, that all the wise men, kung hindi nila ini ma-interpretar, pagapat yun sila. So, the soldiers admitted, ni mga wise men, admit nila. Says sa verse 10, that "there is not a man on earth who can do what the king asked. For once, the world's wisdom confesses its limitation." So bisan pa ining mga babaylan, ining tanan mga consider nga mga maalam, hindi sila makahimo sini. Okay? So ang lesson dira nga makita naton. Human wisdom has limits. Education, science, philosophy, fame, and even political power cannot answer every question. But only God knows the hidden things. So mga brothers, kalibutan, hindi tanan masabat sa edukasyon, sa filosofiya, bisan pagahum, political power, popularity, fame, hindi tanan makasabat sa tanan ng mga palamangkutanan. But only God knows and can answer every question that we have. So ang application yung makuha natin dire, many people seek answers through money, status, or human advice. But certain answers only come from God. So siguraduhan naton nga ang Diyos lang gid niya ang makasabat sa tagsa naton ka mga palamangkutanon. Siya lang gid ang makasabat kay siya lang gid ang sabat sa aton nga mga palamangkutanon sa aton nga kabuhi. So mo na yung problema diri, the king was troubled because of the dream that he had. Tiri sa aton bilang pagkabuhi, kunyara ka sa sitwasyon nga may problema ka, hindi ka kabalo kung paano ni mo ni solbaron, the best thing that we can do is to commit everything to God. Tugyan natin sa Ginoo, kaya ano siling niya sa Psalm 55 verse 22, "Cast your burden upon the Lord and He shall sustain you, and He shall never suffer the righteous to be removed." Cast, roll down everything to God. Kaya ano pag isilin ni Peter sa 1 Peter 5:7, "Casting all your cares upon Him, for He careth for you." Itugyan talaga sa Ginoo. Kaya nung hambal pag ni Matthew, "Kari ka mo sa akon, come unto me, you that labor and heavy laden, I will give you rest." Siya lang gid ang makasabat sa tagsa ka mga palamangkutanon naton. So whatever problem, whatever troubles nga nagadisturbo sa imo, sa sinigid niya tiyon, the best thing that you can do is go to Jesus Christ. Palapit sa Diyos. Amo na nga si King David, naghahambal man nga, it is better to trust in the Lord than to put confidence in men. It is better to trust in the Lord than to put confidence in princes. Huh? Kaya ang Diyos lang ganyan ang makasarang sa pagbulig, kapag sabat, sa anuman yung mga problema nga ginatubang natin. Okay? So, munang una nga makita natin diri, the problem. And then, tungod siya na, anong ginimo ni Daniel? Prayer. The prayer. Daniel turns to God in prayer. In Daniel chapter 2, verse 14 to 23. So, may tengo, basahan niyo na. So, after hearing the urgent decree of the king that all the wise men will be put to death, so Daniel took his move, and instead of panicking, Daniel sought mercy from God through prayers together with his friends. So gintawag niya yung mga abyan, si Anania, Misael, Azariah, muna si Shadrach, Meshach, and Abednego. And together with his friend, they prayed. Nga sa sinang agabi, i-reveal sang Ginoo ang misteryo, ang isang damgo sang hari. And tungod sina, Daniel immediately praised God. Kaya ang Diyos nag-reveal sa iya kung anong gindamgo sang hari. Kaya anong hambali Daniel? He changes times and seasons. He removes kings and raises up kings. So muna ang iyang pagdayaw sa Ginoo. Ang lesson nga makuha natin dira, prayer invites God's guidance. So Daniel teaches us that before seeking human solutions, we should seek God first. Amo na blasa ano man nga mga problema naton hindi ta na una dai magdalagan sa tao kay mo lang tendency ta permi. Dalagan ta dayon sa mga tao, sa mga abyanta, sa nigugma ta sa kabuhi. Kun sino makabulig sa aton, okay man asya. For the best thing that we can do gali is to seek God in prayer. Ask God's wisdom because prayer provides or invites us God's guidance. Siya magaguide sa aton, kamagalid sa aton, kay siya magahatag sa tao para sa aton nga magbulig sa aton. Temo man ni si Daniel after nga nabatian niya ang decree sang hari nga tanan pamatyon sila kundi sila maka-interpretar ang ginimo ni Daniel nangayo siya kaluoy sa Ginoo pagi sa pagpangamuyo kay nakita ni Daniel nga ang pangamuyo amo ni ang gahom sa pagatubang sa anuman nga mga kabudlayan kag problema nga inatubang niya kay bisan pagani sa Daniel chapter 6 time will come sa lain naman nga hari na kung sino mga muyo sa hari aside sa sakay King Darius for 30 days pagatagbong sa pagahulog sa bubon sa leon sa lungib sang leon pagkabati si Daniel wa siya nanago puli sa sila balay sa gihapon kinabatasan niya ginbuksan niya ang bintana sa iya balay nga nagatubang sa Jerusalem kaya nga muyo gihapon sa Ginoo 3 times a day deep inside in his heart, si Daniel niya nga ang pagpangamuyo amunin dako gin makabulig saya. So application nga makuha natin dira, when facing uncertainties and unexpectedness situation, ang nung imuon natin, pray before we panic. Ato niya gapanik ta, daso ma-pray kita. So ang ambal diri sa ato ni Daniel, ang challenge sa ato, ang encouragement niya, mangamuyo kita. Pray before you panic. Worship before you worry. And trust before you fear. Okay, through prayer, tungkol sinay pangamuyo, God reveals the mystery to Daniel through prayer. In Daniel chapter 2, verse 24 to 33. So Daniel stood before the king and made something very clear. So in Daniel, no wise man can show the king the mystery, but there is a God in heaven who reveals the mysteries. So ginaknalay siya ni Daniel yung ang Diyos sa langit, ang Diyos na ginalagad niya, among may gahom sa pagpahayag sinay nga misteryo. Daniel refused to take credit. He pointed everyone to God. So ang lesson niya makuha natin dira, God deserves the glory. Every gift, ability, opportunity, and success ultimately comes from Him. Hindi natin pagkuhaon ng credit, iya iniasang Ginoo. So humility, ang application sini, humility allows God to receive the honor He deserved. Hindi ang aton kogulingon nga mapasidunggan, kundi ang Diyos amo ang ato niya sigurado nga magabaton sang dungog. Okay, siya lang gitakos nga pagadayawon kag pagasimbahon kag pagapasidunggan naton. So God reveals the mystery to Daniel through prayer. And Daniel, because of that, Daniel was able to explain the dream as a result of prayer. Tungod sa pangamuyo, di niya was able to explain. Kaya ginrevela sa Ginoo sa iya tungod sa iya pangamuyo. So, ginpayag dira nga ang head, represent the Babylonian Empire, kamuna si King Nebuchadnezzar, nga siya mo ang hari. Ang chest, kag ang arms of silver, nag-represent na sa Medo-Persian Empire. Ang belly, kag ang thigh of bronze, nag-represent sa Greek Empire and the Alexander the Great. Kag ang legs of iron, nag-represent na sa Roman Empire. Kag ang feet of iron mixed with clay, nag-represent na sa divided kingdom, European kingdoms. Kag may nakita siya nga isa ka bato, nga natipag, okay? Kag amo ini ang stone cut without human hands, nakita ni Daniel kag amo ni nag-strike sa statue, sa damgo sang hari. Kag pada yun nato ini sa lesson ng Linggo, kada nato mabalaan pa iko anong natabo, So ang challenge diri sa aton, anuman yung mga problema, dangop kita sa Ginoo kaysa lang masarang na makabulig sa aton. Ininyo lagad si Pastor Lemuel Juarez ng Colossian Red Church, ang Ginoo gid magpakamayo sa aton tanang tanan.
0: Kabaing nga ang pagpanumdum sang pulong sang Dios magapabilin sa inyong mga tagipusoon. Basi, malipat ka. Only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will surely last. Thank you and God bless to all of you.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

Nehemias, Chapter 9. Nagtuad ang mga Israelinhon sang ila mga sala. Sang ika-24 nga adlaw sang amuman nga bulan, nagtipon ang mga Israelinhon para magpuasa. Nagsuksok sila sang sako, kag nagbutang sang abo sa ila ulo sa pagpakita sang ila pagpangasubo. Wala nila ginpaintra ang mga indi Israelinhon. Nagtindog sila, kagintuad nila ang ila mga sala, kag ang mga sala sang ila mga katigulangan. Nagpabilin sila sa pagtindog sa sulod sang 3 ka oras, samtang ginabasa sa ila ang libro sang kasuguan sang Ginoo nga ila Dios. Kag sa sulod

0: buhay ay masaya, lalo na kung maraming nagmamahal sa iyo. Pero hanggang ganyan lang ba? Kailan ka magmamahal at sino o ano ang mamahalin mo? Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. Lucas 10:27. Ang pag-ibig ay dakilang kaloob ng Panginoon. Mainam mong pag-aralang mabuti ang dapat pag-ukulan nito. Dahil kalakip ng pag-ibig na inialay ang puso ng nagbibigay.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

0: kay Ginoong Hesus yara ang kabuhi. Kay ini nga kabuhi nagaiwag sa katawhan. Ang iwag nga nagasilak sa kadudulman, kag ang kadudulman wala makadaog sini. Ini nga programa ginasakdag sa Bacolod Evangelical Church. Iwag sang kamatuoran. Yari ang kubos ninyong alagad.
1: Good morning everyone. Mayang aga, mayang buntag. Magandang umaga po. Good morning sa lahat. Na mga listeners ng atos nga Radio DIYS, salamat gid sa sining kaginan maka pamalandong naman kita liwat sa pulong sa Ginoo. Inyo lagad si Pastor Carlo Malata. Nagapanamyaw sa tanang nga kaiglesyahanan kag mga kauturan, brothers and sisters in the Lord Jesus Christ. So today, we will gonna learn on God's word, no, sa iyang pulong sa Beatitudes sa Matthew chapter 5 verse 4. Kag diri kita magapamalandong, natiguluhan ko ini from sorrow to joy. Alin sa kalisod, pakadto sa kalipay. No? Kalisod kagalipay, no? Duwagin na sila, obdanay. Pero kabay pang ang kalisod ta ini, mas mahangpangit naton, no? Kung ano klase ini ng kalisod. No? Matthew chapter 5 verse 4 sa New International Version ng Gasiling, blessed are those who mourn, for they will be comforted. In other words, sa Ilonggo, sila ganun, bulahan o malipayon ang mga nagkakasubo kay pagalipayon sa Ginoo. Kag sa sininga adlaw, may kaginan kita sa pagkasubuayhan, no, sa aton ng mga kasalanan nga nahimo. Kag dirihibalon pagkita aton kung ano klase ini nga gindinalan, no, ang ginambal ni Jesus Christ. So, ang ini nga mga nga passage, ini nga verse, kuha ini sa Bugos ng chapter sa chapter 5 kag si Ginoong Hesus, so ang audience niya mga disciples, mga crowds, it was a sermon on the mount, no, so the beatitudes, no, so nga actually sa chapter 5 to chapter 7 na mo ginadayang bilog diyan ang mga kumbasaan mo damo sa mga sermons sa Jesus Christ nga ginatudlo about sa ginarian sa Ginoo, the kingdom of God. So kung sa balikan mo sa Matthew, kingdom of heaven ang ginabutang dira instead kingdom of God. Pero pareho sila sa gyapon, kingdom of God. Kingdom of heaven is para sa sila, no, ginagamit, no? So synonymous na sila, no? Interchangeably pareho gid ang word nga gamit. Kay ti ang God nga word it's very holy, pero sa mga Hudiyo nga gamit na lang heaven na lang para lesser ang iyang ano baga gamit. So kingdom of heaven, no? So kingdom of God is the same, pareho gid lang. May isa ka pastor one time nagwalis sa iyang mga kongregasyon, no? Nagsiling niya, mga utod magawali ako karon sining adlaw, no? Nanungod sa ano tawag ni? Sin of lying, no? Pero antes na, gusto ko kamo tagaan assignment. Kinanglan, ibasahon ninyo ang sinulatan ni Mark sa Book of Mark chapter 17. So, next Sunday, makutunta kamo kung ano nabasa ninyo, kung natunaan ninyo, no? So, the following Sunday, nag-abot, to make the long story short, nagpumangkot si Pastor sa pulpit. No? Sino nakabasa sa inyo sa Book of Mark? Oh, matamat, kanamo, nag-ansap. No? Dugay-dugayin siling si Pastor, nag-ihom ganit siya. Sila niya ang Book of Mark hasta lang sa chapter 16. Wala sing Book of Mark up to chapter 17. Wow, tidakop, gid. Sila niya, tisiguran ko na subong, no, ang ininga sermon about the sin of lying. So, mga utod, ang Matthew chapter 5 verse 4, blessed are those who mourn, for they will be comforted. Hindi ini nang nanungod sa namatyan or may napatay, kundi nagakasubo kita sa aton ng mga sala nga nahimo. Kapiyar ka na kisa na kung makasala ka sa imo iloy, gaw hindi ka na magpauli, no? Ka or sa imo amay, kundi hindi ka magpakita. O kung sa imo nga utod nga utangan mo, nga daw galikaw-likaw ka, hindi bala? Ang guilt ara mo. Pero ga pangasubo ka kag gusto mo mapasuguli siya, that's why gusto mo makastipon-tipon liwat sang kwarta para makabayad siya or makabalos ka sa iya kag makaremedyos ka sa iya. So in other words, ang blessed are those who mourning because we have sinned against God. Nagapangasubo kita sa atong mga sala. May kanta gina si Daryl Evans, no, ginakanta namo sa una sa mga patanon pa kami, no, I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. Ang bridge, may verse na da nga, Though the sorrow may last for the night, His joy comes in the morning. We say, yes, Lord, yes, yes, Lord. Tapos mayroon pagiging sugpon. I am pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I am blessed beyond the curse, for His promise will endure. His joy is gonna be my strength. So from sorrow to joy. In other words, kung napatawad na kita sa Ginoo sa atong mga kasalanan, riyara, magkasulod ang kalipay. Kung kita man, magtuad, kag maginulso sa atong mga sala, masuligan gid ang Ginoo, kag takos gid siya nga pagtuaran sa atong mga kasaypanan, kag sa mga paglapas naton. So there is joy amidst mourning over sins. First point ko di gani, butang dari, God is the God of comfort to those who mourn. Ang Diyos, amo ang Diyos sa paglugpay, kag paglipay sa mga nagakasubo. Nagakasubo sa ilang mga sala. Si Apostle Paul, no, nasubuan man. Una-unagid. Pero ang iyang pagkasubo, nagkato sa pagpangalipay. Apostle Paul's sorrow turned into joy. 2 Corinthians 7:5, magkasiling, For when we came into Macedonia, we had no rest, but we were harassed at every turn. Conflicts on the outside, fears within. But God, who comforts the downcast, comforted us by the coming of Titus. In other words, si Apostle Paul, kapatid, sa mga balita, isa may division sa simbahan, sa Corinthian church, may pagminimbahin, may morality, may mga sala, kamo ning nagpakasupo man sa iya ang pagpakasala sa mga tumulo, pero iyarang comfort niya, kahit di ang Ginoo, iya mo nag-comfort sa iya, especially sa ministry, naging bili niya man sa iya, kag sa kay Titus. Gagamo na, no? Si Apostle Paul. Si Jeremiah, na-comfort man sa Ginoo. Jeremiah was comforted by God. Jeremiah 8:18. It says, You who are my comforter in sorrow, my heart is faint within me. Okay? Gin-comfort man si Jeremiah, weeping prophet. No? Aga, kadabok mga instances, naging comfort sa Ginoo. Bisan nag-abot ang mga tinion, mga discouragement, yara ang pag-comfort sa Ginoo sa iya. Si Jesus Christ, gin-comfort man sa balaan spirito, no? Kag 40 days and 40 nights, no? Araga bulig sa iya. Nga mag-comfort ang blang spirito. So, amo man naging promisa sa ato ni, sa nagkayab sa langit, no? The Comforter, the Holy Spirit. Sa Greek word, paraklit, no? No? John 14:16, nagasiling, And I will pray the Father, and He will give you another Comforter, Helper, that He may abide with you forever. The Spirit of Truth, whom the world cannot receive, because it neither sees Him nor knows Him. But you know Him, for He dwells with you and will be in you. I will not leave you orphans, I will come to you. So, muna gimbili niya, gipromisa sa aton, sa mga tumuluong, nagbaton kay Ginoong Jesus. Nga may manuglipay kita, manuglugpay, manugalayay, manugpikpik sa aton abaga, maning balaan spirito. Diyos nga balaan spirito, nagpadayon sa pagbulig sa aton, sa tiyon sa pandemic, sa tiyon sa kabudlayan, sa tiyon sa kinawadon. Sa tiyon sa guba ang relasyon, nag-padayon comfort sa aton. Ilabi na gid kung kita nakasala, mas grabe pagidya ang gaab sa balang spirito, no? Kung kita nagkapakasala, ang balang spirito nag-grieve, no? So gani, kani, magpanubalik kita sa Ginoo, agud nga maangko naton ang paglipay, kag ang pag-comfort sa ngalin sa Ginoo, gid. So gusto sa Diyos, kita magpanubalik sa iya. Kung ikaw nakasala, nakasandad, panubalik na sa Ginoo. Pangayo ipatawad, patawad ni mga sala na himo. Amo gina pinaka the best nga solusyon. Hindi nga backslide ka na, ala, hindi ka na magbalik sa Diyos. Kiti, masiling ka, hindi ka natakos. Tanan kita, hindi kin man takos, hindi kita worthy. But by the grace of our Lord Jesus Christ, sa grasya sa bugay sa Ginoo, itagaan niya kita sing kay ganan nga magpanubalik sa iya. No, sa aton, sa tanan ng mga magtuad sa ilang kasalanan, handa ang Ginoo sa pagpamati kaysa pagpatawad sa atong mga kasalanan. So, not only God comforts those who mourn, but also God honors godly sorrow that leads to repentance. Ang Diyos nag-tanang lagi sa aton mga pagtuaw, sa aton mga kasubo. Kung kita man, ining mga pagsubo naton, may dalang pagpinulsol, no? 2 Corinthians chapter 7 verse 9, Yet now I am happy, not because you were made sorry, but because your sorrow led you to repentance. Godly sorrow brings repentance that leads to salvation and leaves no regret, but worldly sorrow brings death. Duwa mo na lang mo, godly sorrow and worldly sorrow. Ining worldly sorrow, ang kalabanan sa ibang sinigasigil ang pagpakasala. Kag malipay sila sa paghimo sa pagpakasala. Pero kung ikaw ihara ka na sa Ginoo, ang imo bala sensitiveness to commit sin, though grabe gid no, nga do nahuya ka sa Ginoo magtubang, magpangayo, kag magpanumbalik kun nakasala ikaw. Gani, aware ikaw nga kung nakasala ikaw, mangayo kay pasaylo sa Ginoo. Amo ni ang godly sorrow that brings repentance, ang paghinulsol. Pero ang worldly sorrow, wala. Gustuhan na ilang. No? Pagustuhan na isang patuyang, pagustuhan na himo sa sala, as if naging trending, kag naging habit na. No? Kag pwede na siya i-TikTok. So, hindi na maayo. Kinala lang kristuhan doon ng pagpangabuhi, may paghalong, mapaghamlig. Nga nga itong relasyon sa Ginoo, yung labi naging sa Blang Espiritu, nga ginapangasubo natin, mungod sa atong sala, kinala mo panumbalik kita kag maghinulsol sa atong mga kasalanan. Agot maangko naton ang paglipay, pag-comfort sa Ginoo sa aton. Kay nagkakasubo kita sa aton mga kasalanan. 2 Corinthians 7:1, it says, "Therefore, since we have these promises, dear friends, let us purify ourselves from everything that contaminates the body and spirit, perfecting holiness out of reverence for God." So, purify ourselves. Sabi mo lang solusyon. So, paano ta ma-purify aton kaulingon? Lawas kag espiritu. Number one, we should resist the devil. James 4:7, New King James Version, "Therefore submit to God, resist the devil, and he will flee from you." E Joseph nalagyo gito ya. So may mga tentasyon kisa nga, hindi ka malagyo, ti balda ka gid. First kay Samson, no? First kay David, no? Kati, amo na eh, kalaglagan gid. But if you will resist the devil, pagkibatuan mo siya, ti amo na eh, nang hindi mo siya patagaan hulot bala sa imong kabuhi, no? Istorya namang sa isa ka tawo nga magaranon gid kag gusto ya ibligya iya balay. Ti one time may naglabay sa iya balay. Daw hindi ka afford magbaligya, magbakal gid sang inang exact nga kantidad kamahal sang balay mo, bato mansion. Pero nagayo ini nga buyer no, sa tani mas bakal ko lang mabalay sa gamay lang nga, no. Kiti total maababa abroad ka man, bilin mo lang din balay no. So nagsugot ining owner. Pero ang condition sa owner, may isa siya ka propriedad ra nga ibilin no. Amo ning lansang, butgin lansang sa babaw sang pertahan. So iya ina ya ang lansang sining owner. Sige, sugot pa ng buyer ya, sige ya. Pero siling sang owner, mabalik ako sa dason basi pwede ko na ibaklon liwat ang balay. Dati nang sugot man ang buyer, at sige ya, pindi sa imo. So gibakala sing ang balay sang barato lang nga kantidad. Dason nga mga tinuig, nagbalik ng owner no, alin sa Broad Abbey. Kag gusto ya baklon ang balay, siling sang buyer nga nagbakal sining nga bago ng owner. Yeah, lang alang guro no. Kasi naanda na namon mo start eh. Pero ti why may mo ang original nga owner eh. Sila niya, ti akon pa man nagyapon propiedad ra no sa sinasang mga babaw sang pertana, may lansang ko ta gibutang. Ti tong agab eh, ginulat siya gid no. Gibutangan niya sang ano-ano man nabi mo man. Gibutangan niya sang patay nga ido. Bauti kung patay nga ido, okay pa na kung 3 days, pag 1 week na, 2 weeks na, mausbong ginang baho, sabilugos-bugos nga balay, no? Mapuugid. So, muna tabo. To make the long story short, nagsugot na lang itong nagbakal sang siya nga balay sa iya nga magsalhin sila kag ibaligyan na lang sa iya. So, anong lesson sa isang storya? Ginatagaan natin foothold, tinatagaan natin small peg ang devil or si Satan sa kabuhita. As if nga may arat na sa iya, manapong papapidad ang nga lansang da, ang ibutang kita nga may karating garbage amo nang ido o gakadunot na ti amo nang sala kun sige ta na sila sagod-sagod, sige ta na sila hampol-hampol na break balik naton, ti wala kita sing righteousness sing ginatawag eh, wala sing katarungan. Di ba lang Dios gusto na nga magkabuhi kita sing putli, ti kun amo lang gyapon nga sagod-sagod ta kag ginatpasugtan si naton si Satanas, si Taning nga magsulod sang iyang agenda diri sa kabuhi ta, at ti kalaglagan gid ang aton nga kabuhi no. So we should resist the devil and flee from him. Now, letter B, we should restore relationships. Kung gusto ta nga maayo atong pagpangabuhi, tagaan ta ligwa no, nga magpanumbalik at tagsa natong relasyon. Ayan may guba ikaw ang relasyon sa imo iloy, sa imong amay, sa imo utod. Nga pila na ka tuig wala pa ka mo uliay no. Wala pa ka mo reconcile. Time will come, inursul ka gid, no? Masiling ka nga ako, napatay na bala. Adra pa siya nagambal nga tani, amuni. Nag-i-love you ko, nagpangay ko patawad. So, ang gaginhawa pa, wala mo ginhimo, no? There's many room for improvement, no? Many room for reconciliation. Galatians 5:13, kasiling, "For you have been called to live in freedom, my brothers and sisters. But don't use your freedom to satisfy your sinful nature. Instead, use your freedom to serve one another in love. Or the whole law can be summed up in this one command, love your neighbor as yourself. But if you are always biting and devouring one another, watch out, beware of destroying one another. So muna, kabudlay kon nagagusabanay kita, nagailnawa, nagapaindis-indis, wala siyang pagpinatawaray. We should restore relationship. Amo ginautod. Katatlo din, literacy, we should reject sin. Ibayaan tagid ang pagkasala. Hindi tayo namamangka sa dalawang ilog. Either kay Jesus ka lang or kay Satan. So, Galatians 5 verse 19 and the following, it says, when you follow the desires of your sinful nature, the results are very clear. Sexual immorality, impurity, lustful pleasures, idolatry, sorcery, hostility, quarreling, jealousy, outburst of anger, selfish ambition, dissension, division, envy, drunkenness, wild parties, and other sins like these. Let me tell you again. Apostle Paul said, as I have before, that anyone living in that sort of life will not, I would like to emphasize, will not inherit the kingdom of God. So, muna ka klaro dari, even sorcery. No? Ang iban sa aton, gusto aton nagpamalat pag-iapon, kalantaw pa sa mga zodiac sign, gapati-pati pa kay sinodang inchik-inchik, so wala sing pagbag-o. Kinanglan ang aton nga pagpangabuhi kastuhanon, bayaan ta na mga dutan-on, gag mga panimad-on, gag mga superstitious belief sa kabuhi ta. Kaya aran si Jesus, we are not living in luck, but we are living surely in the presence of God. No? Blessed, ganit na. Hindi na yung, amo na magambal kay sa abala, no? Utod, good luck na si mo, ha? Ang good luck, ti, mayuman madalinaas ka, mayuman hindi. Pero kung God bless, sure, bulgid, na-bless ka sa Ginoo. Gin-bless ka na nga daan ni Lord, no? So, mag-greetings kita per me. God bless, good. God bless utod sa imong pagpaayos sa imong sakit. God bless utod sa imong pagpanakayon. God bless utod sa imong negosyo. God bless utod sa imong tanan-tanan nga endeavor, no? So, muna dapat ang greetings ta, no? Greetings in the matchless name of our Lord and Jesus Christ. God bless us all. Number three, God is the God of second chance to those who take chance. Isa ka utod ta na nagbakal sa mapa kay regalo sa asawa ya. Kung nagbakal pa kita sa dart bala, nakita ka mga ampaka mo dart. Kay gusto ya nga ining asawa ya, i-treat siya sa diin ng mga lugar man. Anong gusto sa asawa ya nga lugar, no? So, nagbakal sa mapa sa dart. Tiigin na, tagay sa asawa ya. Siling niya, misis, ikaw bi, ano nga dabi sa mapa kung di na gusto mga katuan. Takay malagaw kita, no? The sort of second honeymoon nila, abi, no? So, na. So, pag igo ni misis, wala igit ni igo, no? Kaya gusto ni misis siya, makadto sila sa Hawaii, no? Ito sa Hawaii, no? Gusto niya, sige, isa pa gita. Asa ka tatlo, ka apat, asa na igo-igid, no? Sang dart ng mapa nga gusto desire ni misis. In other words, sa aton kabuhi mo muna, kung nabalda kita, nadalinas kita, nag-failure kita, damo kita mistakes, damo kita blunders, hang-ups, may chance sa gyapon, no? There's many room for improvement. Nga magpanumbalik kita sa Ginoo, kag maghimo sang husto sa aton tagsamang kabuhi. No, God is the God of chance to those who would like to take chance. Kiling isa sa aton, biga, self-destruct na kita yung mong, no? The moment ma-depress kita, ma-discourage, daw aran ng societal attitude bala. So, salay na, no? Hindi ito na pag-trending, kaya iyan na yung ubras ng kaaway, ang pag-destroy, ang pag... Manang John chapter 10, verse 10, si Jesus Christ ang kasiling niya nga, I have come that they may have life and have it more abundantly. But the enemy comes to steal, to kill, and to destroy. Ano na yung ubra mo? Pagpatay, pagpangawat, kagpaglaglag, no? Ano na ubras ng kasang kaaway? Tati, kung mag-ano kita dira, magsokom kita dira, ti mabaldagid, no? Walag kita sing aputan, no? 2 Samuel 11:4, then David sent messengers and took her, and she came to him, and he lay with her, for she was cleansed from her impurity, and she returned to her house. And he wrote in the letter, saying, send Uriah in the forefront of the hottest battle, and retreat from him, that he may be struck down and die. Istorya ini kay David, kung paano siya nag-commit sa adultery, nga si Bathsheba, ginagaw ya kay Uriah, kag gusto ya ipahulid si Uriah kay Bathsheba sa tatong ati or pero hindi gusto ni Uriah kay ti ara saya sa ano sa inaway pa kag ati gusto pula sa mahimo gindalaya si Uriah, ginpasogo kay Joab nga digtugit sa dapit sa front line sa battle. Agod nga unaw na gitsa dito siya patay. So double yang nga sala ni. Adultery kag murder. Kag amo na nagpasala si David kag ginsaway siya ni Prophet Nathan kag paagi sa isa ka parable nga may isa ka magaranon nga damo siya sang mga sheep sa oxen. May isa man kapigado nga isawahaw lang isa nato kalambia. Tapos may naglabay nga traveler kagin nagmabakal tani isang ano sang oxen kag ano dira. Pero ang ginihaw pa to yang iya kapigado. Kagalaing si David nga ti bao kinanglan pinahan ginang nagimo sina kag balusan niya fourfold ang ginkuha to nga lamb no sa pigado. Siling ni Prophet Nathan sa iya, "You're the man, no? You're the man, nakasala ka, no? Ikaw sina." So na displeased ang Ginoo sa kay David, no? Kag later on si David kabalo makita nag-ako na kay Prophet Nathan, siling niya, "I have sinned against the Lord," no? 2 Samuel chapter 12 verse 13. So ang solusyon dira magpanubalik sa Ginoo. Di si David na nga ipasalo sa Ginoo. Sa Psalm 61 verse 10 siya nagsulat sina, "Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me away from your presence, and do not take your Holy Spirit from me. Restore to me, Lord, the joy of your salvation, and uphold me by your generous spirit." Ang kaluwasan ta, wala na dula, kundi ang konsekwensya, balas ang sala, aragid na iya, muna napatay ka na iya nga bata, sa kay Bathsheba, ang bata yung lalaki. Pero ang kaluwasan, wala iya na dula iya. Ang kalipay lang sa kaluwasan, kaysa na dula, no? Kaya nagpakasala kita. We grieve the Holy Spirit. From the moment nga punabalik kita sa Ginoo, our God is a God of second chance, third chance, fourth chance. Ginoo, tayo handa sa pagpapatawad sa aton. Kung kita handa man sa pagpunabalik sa iya, nga may tinutuyo, nga mag kabuhi sing may nandamon sa kalibutan, kaguwaran, kagputli, kagbalaan. So, ining aton palibot, subong aton kalibutan, panag-on aton, kadamo, nagin siyang problema. Sin kalipot, lagit siyang kabuhita. No? Di ka kasigurado. Psalm chapter 90 verse 10, "Our days may come to 70 years or 80 if our strength endures, yet the best of them are but trouble and sorrow, for they quickly pass and we fly away." 70 years, 80 years, bonus pa gid. Pero ang punto ko da mga utod, kung nagkakabuhi kita karon, sining malipot nga kabuhi, dapat hindi natin pukuyangan. Dapat gamitin natin sa pag-alagad sa Ginoo, sa pag-alagad sa iban, sa pag-show sang kindness sa iban, hindi sa paghimo sa mga patarasak ng pagpangabuhi, sa pagdala sa pahalit sa iban. Let us learn to be content, let us learn to be loving, to be merciful, to act justly and to love mercy. Kaya mo nang gusto sa Ginoo sa ato niya. Hindi a religion, kundi a relationship with our Lord Jesus Christ and relationship with one another. Muna siling kupirmi sa una. Kung manami ang relasyon sa Ginoo, manami man ang relasyon sa tao. Nagatuga na isang manami ang relasyon. So, gako-inside ginapirmi. So, God bless you, my friend. Salamat sa pagmati. May alagad si Pastor Carlo, nagpanamiyaw sa inyo sing malipayon nga kagahon. Salamat sa pagmalandong naton. From sorrow to joy, Matthew chapter 5, verse 4, "Blessed are those who mourn, for they will be comforted." God bless us all.
0: Inyo nabatian ang Iwag Sang Kamatuoran, kinasakdag sang Bacolod Evangelical Church. Kabay nga may mga pagpakamayo kamo nga nabaton sa sininga programa, Iwag Sang Kamatuoran.

0: Bakit ganoon, Dina? Mukhang nabingi yata ang Diyos at hindi niya napakinggan ang aking mga dalangin.
1: Hindi totoo yan, Sarah.
0: Eh bakit nangyayari na mamatay si Itay? May sakit ba lang siya? Araw-araw, gabi-gabi ang pagtawag ko sa kanya. Bakit hindi niya ako pinakinggan?
1: Sarah, naririnig lahat ng Diyos ang panalangin mo. Siguro, kaya siya kinuha ng Panginoon ay ayaw niyang mahirapan pang Itay mo sa kanyang kalagayan. At marahil yon ang katugunan niya sa iyong mga dalangin. Alam ng Panginoon ang nararapat at makabubuti. Dapat lang na magtiwala tayo sa kanyang mga kalooban at hindi niya tayo pababayaan.
0: Nasaktan kasi ako sa pagkamatay ni Itay. Sana nauunawaan mo naman ako.
1: Nauunawaan kita at higit kang nauunawaan ng Panginoon.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

Mayong aga sa atong tanan mga kauturan, sa liwat ini naman ang inyong utod, kagalagad sa Ginoo, si Pastor Elmi Introliso sa Angbakyas Evangelical Church. Kasi sininga aga, welcome sa ini nga programa Kapawa sang Kabuhi. Tis kita mga pamalandong, mga basa kita sang teksto nga makita sa John chapter 14 verse 27. Nga nagasigiling, "Peace I leave with you, my peace I give unto you. Not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid." Is kita padayon sa pagpamalandong, magapangamuyo kita sa imo o Diyos nga labing gamhanan sa tanan. Nagapasalamat yun kami sa sining tinion nga imo ginhatag sa amon. Nagapasalamat kami sa kabuhi nga amon na baton, kag sa sining bugay, sa kusog, kag kabakod nga imo ginhatag sa kada isa. Ginoo, salamat gid sa dako ni mong gugma, sa grasya, bugay, kagaluoy, kagbisan sa imo matutom, kagmaalwan, kapaghimuno sa amon ng mga kinahanglanon. Nagapalapit kami sa imo na nagakilala sa amon mga kasalanan, kag mga kakulangan, kagpadayon kami nga nagasalig sa wala untat, kagahom sa imo balaan nga dugo, sa pagtinlo sa kada isa sa amon Ginoo nga mga kasalanan. Salamat gid sa padayon ni mo Ginoo nga pagpakamaayo, ilabi na gid sa sininga programa, kagbisan ang mga nagapamati sa sinigid nga aga, kabay Ginoo nga imo sila pakamaayohon. Padayon ikaw Ginoo nga maghimuno man sang ilang mga kinahanglanon. Salamat gid sa pribilehiyo nga ginhatag nimo nga kami makawali, kag ang mga tawo makabati paagi sa sini nga programa. O Diyos nga labing gamhanan, salamat sa kaluwasan nga amon man nabaton paagi sa imubugtong anak nga si Jesus nga amon Diyos kag personal nga manduluwas. Ubalaan nga Espiritu, ikaw magahatag sa amon sang kaalam, agon mahangpa namon ang imo nga mga pulong, kag magiyahan kami sa husto kag maayo nga pagkabuhi. Kag manginggiya ini nga kami o Ginoo padayon sa pagkabuhi nga imo namutan. Salamat gid, kag amon ginahalad ang amon kabuhi sa sinigid nga aga, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Mayong aga sa aton nga tanan, mayong aga sa aton dira nga mga kauturan, no, nga mga kapasturan sa CBMA Bacolod. Good morning sa inyo, ang tanan nga mga staff sang DYVS, good morning. Ang aton nga mga amigo nga mga pastors sa MBC, no, Ministers Basketball Club, good morning. Kag labaw sa tanan, ang aton nga mga kauturan sa Bakyas Evangelical Church nga nag-tune in sa sining nga programa Kapawa sang Kabuhi, mayong aga sa inyo mga kauturan, kabay pa nga pakamayuhon kamo sa Ginoo samtang kita padayon nga nagapamati, no. Kag mga kauturan, sa sinigid nga aga, magapamalandong kita sa tigulo sang aton nga sermon about staying at peace, no. Magapabilin kita nga may kalinong, kag ang isa ka pagpamangkot, no, paano bala kita, no, mangin stay at peace, ilabi na gid sa sini nga panahon nga kadamo na gid sang kagamo. When we look at the news, no, sa social media, sa TV, grabe, no, may mga patyanay, wars and rumors of wars. Kag makita naton ang mga nagtaas nga mga balaklon, no, kag kun ano pa nga mga butang nga kun i-focus naton ang aton nga paminsaron, ang aton nga mata, aton tagipusoon, maybe can create sa aton nga hindi kita mangin at peace. But here sa aton nga text, si Jesus Christ, no, was speaking sa iya nga mga disciples before his crucifixion, no, nga si Jesus naghambal si Ginoong Jesus that peace
I live with you. No, ang kalinong, hindi kalinong naton, hindi kalinong sang kalibutan, kundi ang kalinong nga nagahalin no sa kay Jesus. Kag ini naghatag siyang assurance sa mga disciples and even unto us, kag ini nga kalinong naghatag sa aton sang deeper kag lasting nga kalinong. Kag hindi lang ini temporary nga kalinong nga gina offer sa aton sang kalibutan. No, ang kalibutan ti kung ara ka sa imo nga kwarto may aircon ka na, ti dom siling ka, you are at peace. No, pero kung may problema ka bisan ano pa na kadamo nga mga aircon ibutang guda, no, you cannot be at peace because we believe nga ang matuod nga kalinong ara lang gid kang makita naton no sa kay Jesus. Kag ini nga kalinong is a peace that is rooted in God's presence. Even ara kita sa tunga sang aton nga mga kahadlok kag ginatawag mga uncertainties. So mga kauturan, no, maybe sa siling nga aga pamang puton ta ikaw, no, ano ang mga butang sa siling nga aga naga himo sa imo kaagalingon that you are not at peace? May ara bala, ina bala nga problema financial sa aton nga kabuhi, no, kun kaisa kung wala kita kwarta, binagin ko mga madamok kita sang balayran, mga bills, no, kagang iban, no, nagapaiskwila sa mga kabataan, mga balayran sa ospital, mga maintenance, no, sometimes, no, it can create sa aton nga tagipusoon nga hindi kita maging peaceful. But let us remember that Jesus Christ gives us peace. Kagang iban may ara sa mga emotional turmoil or mga emotional problem, no, ang iba na ihan, no, mga sining naton nga kanamo sang mga kontra, no, kag ina nga kontra naghatag sa ila sang hindi kalinong kay may mga pagpamahog, ano pagid mga physical illness, no, mga masakit nga aton ginatubang, no, kun kaisa naghatag sa aton sang discomfort, kag ang corruptions, ang unlawful exercise of power, mga religions and debates, wars, naghatag sa aton nga kung kaisa hindi kita, wala kita sa ginatawag nga ang kalinong. But let us remember that in this world, Jesus Christ is speaking also to His disciples that in this world, we will have and they will have tribulations. But it is our great comfort that our Lord Jesus Christ has already overcome the world. Amuna nga, bisan kadamo sa mga problema ta, kadamo sa mga ginatubang ta, we can have this great assurance in our heart that Jesus Christ overcomes the world. And we are also reminded that we are more than conquerors through Him, through Jesus Christ. But the question is, how, Pastor, how can we stay at peace even in the midst of problems? In the midst of uncertainties, in the midst of wars. Mga kauturan, tandaan naton ini. I have here with you four things that I want to share with you to stay and to have peace. Number one, to have peace, let us have a head that is filled with God's faithful promises. Ano ba lang unod sa imo, ulo? Sa imo paminsaron, ti kunang imo unod, ang unod pirmi sa aton sa imo paminsaron puro problema, no, naka-focus ang imo mind or ang imong head sa problema, ti hindi ka maging peaceful. But let us remember that we will surely find peace when we focus our mind on God's faithful promises even amidst uncertain circumstances. In the book of Isaiah 26 verse 3, it says that God will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in Him. Mark the word, our heart, our mind will be at peace when we focus, when we are steadfast, when we trust in God. Siling sa Ilunggo, hatagan mo Ginoo sang kumpleto nga kalinong ang tao ngang iya huna-huna na sintro sa imo kay nagasalig siya sa imo. Jesus and God and the Holy Spirit promises to us to never leave,
to never forsake us. For He is the same yesterday, today, and forever. Kanami isang pulong sang Ginoo. Kung sa panahon sang aton nga mga kabudlayan, problema, ginameditate naton, ginatunan naton, kay hindi lang kung may problema kita, ay kung kaisa ang problema, no? Problema sa aton, kay nagatuon lang kita, nag-open lang kita sa aton Bible kung may mga problema. Kay base pa lang pag-open ta sa aton nga Bible, ti mabaton tada ang sabat. Kay base siling sang iban, pag-open ko, amuna na sa dayon. Ti may isa bala kalangulango, bala utod, no nga. Sige nga, grabe na ginang iya nga problema. Ti daw na paminsara niya bala nga mag-open sang Bible. Ti sige nga, sige, ma-open ko sang Bible. Ti pag-open niya sa Bible, ang iya nga nakita, git, ang Judas hang himself. Ti sige nga, ay na, no, maninga akon gin-open man, no, mag-big ti. So, dira naton makita nga ang aton kabuhi, dapat hindi naton ibutang sa daw sugal, bala. No, kung amuna, ti, amuna na. So dapat hindi na nga ang aton pagtuon sang pulong sang Ginoo, no? Hindi dapat lang, no, kung may mga problema kita. But in all circumstances, no, saligan ta ang pulong sang Ginoo, kag punon ta ang aton paminsaron, no, ang aton ulo sang pormisa sang Ginoo. Siling sa Numbers 23 verse 19, God is not man or human that he should lie, not as human being that he should change his mind. Does He speak and then not act? Does He promise and not fulfill? Siling sa Ilunggo, ang Diyos hindi tao nga magbutig o kung magbaylos ang iyaw na huna. Nagahambal bala siya nga wala niya ginahimo? Nagapromisa bala siya nga wala niya ginatuman? Utod, pamangkuton, ta ikaw may ara bala sa punto sang kabuhi mo nga ang Diyos hindi nangin maayo sa imo? No, kung may problema kita, masin ni daw, hindi na mayong Diyos sa akong tungo kadamo sa problema. But let us remember that as long that as we live, God is still good. Even if we die, God is still good. Bisan sa bisan kamatayon ta, God is still good. So let us fill our mind, our head, with God's faithful promises. Number two, let us have a heart that keeps on loving and forgiving. Iniba lang paghigugma kag pagpatawad. Kabudlay, no, magpatawad. Kon ilabi na siling sang iban, kon kabugat gid sang ginhimo iya nga atraso sa akon. But let us remember nga kon magatubang kita sa Ginoo, ti amo man na ang aton sitwasyon sa Ginoo. Kadamo man sa mga ginahimo ta sa Ginoo, kadamo man sang mga hindi maayo nga ginadulot naton kag nagapasubo sang Dios. But still, no, siling sa Bible that while we are yet sinners, Christ died for us. So when we learn to love and forgive, we will experience this unexplainable peace, no, unexplainable peace. Muna nga ang mga sumulunod ni Jesus, no, bisan sa bisan kamatayon, they still speak forgiveness. Dumduma naton si Stephen, no, isa sa mga deacons at that time who died by stoning, no, no, ang iya nagwa sang iya nga ba is still forgiveness, no, love sa gihapon. It is a peace that surpasses all understanding. No, kung ara kita sa kay Jesus, Jesus Christ has promised a peace surpasses all understanding. Amuna nga, amuning katahom sa aton nga kung ara kita sa Ginoo, amuning iban, hindi sila kainsindi sa mga Kristohanon, kay nga aman, napatyan ka na, malipayon ka gyapon, may problema ka na, you're still smiling. Nga aman, because the peace that is inside our hearts is not the peace like the world gives and offers. No, muna silingin man kung ang damo kwarta ang ginahatag sa kalibutan, you will be peaceful. But no, it cannot guarantee true peace. Because let us always remember that true peace comes only when we come to Jesus.
We love and forgive because it is a command from the chief commander. And you know what? Because it is a command from the chief commander, if we fail to obey, we rebel against his will and command. No? Amo na siling ni Lord, no? If you love me, obey my commandment. Kag anong ginhambal ni Lord nga commandment? Love your brother as you love yourself. We love and forgive because he loved and has forgiven us first. Tungod kay na experience ta ang iagugma kag pagpatawad, hindi man pwede nga hindi ta maghigugma kag magpatawad. Amo na no, kadamo rason, kadamo sang lawig-lawig ang mga debates, but at the end of the day, ang conclusion, mga sumulunod kita ni Kristo. So we have no other choice but to keep on loving, to keep on forgiving. Kabudlay maghigugma, kabudlay magpatawad, labi na kung nahimuan kita sang malain. But we have no other choice because we are followers of the Lord Jesus Christ. And let us remember that bitterness and resentment are two deadly poisons. Kag ano ang ginakos sa aton? It ruins our life, it ruins our relationships, it ruins churches and families and even pastors. But love and forgiveness is the

sang kinatawag nga no nag-share sila, hindi lang share sang mga butang makaptan, but ang ginatawag nga pulong nga gina-share nila. They kept on sharing and giving, especially giving their life in the cause, no, sa kausa, no, sang aton nga manluluwas. And number four and the last, let us have homes that keeps on encouraging. No, homes panimalay nga indi, panimalay nga indi gamo ang ginahatag, kundi panimalay nga naga-encourage sa kada isa. No, budlay ang panimalay nga sige nilang ilinaway. So kabay pa nga ton panimalay, no, pangamuyuan ta kay kabudlay, no, no, I came from a home nga grabe ang ilinaway, kagkalain sang balatsyagon nga sige nilang ilinaway. I hope and I pray, no, sa mga nagapamati sa sininga aga, let us pray to God that our homes, no, He will give us a home that is full of love, no, that keeps on encouraging. No? And let us remember that if we want our home to have peace, we must be a source of peace as a members of our family. And let us encourage and support each other. 1 Thessalonians 5 verse 11, therefore encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing. Felt, peace is felt in every home when God is at the center. Kakinhanglan ang aton kapanimalay sa tanan naton nga pag-encourage, no, ang Bible ara gid, si Jesus ara gid. Mga kauturan, no, sa ginsiling ko na nga ang kalibutan, kung ang aton nga mata naka-focus sa kalibutan, no, wala gid sang ginatawag nga kalinong. Bisan kami gani nga mga pastor nga nagawali about kalinong, kung kaisa naga-experience man kami, no, sang ginatawag nga trouble. Pero kanami lang nga nagkon padayon kita nga nag-aalagad sa Ginoo, that in spite of that trouble, san ara ka sa tunga sa sinang pagbayo sang mga ginatawag naton nga problema, we are secure because si Jesus Christ has given us and has offered us kag aton ina nabaton nga kalinong, kag ginahatag ya ina sa iya nga mga sumulunod. So, in conclusion, let the presence and promises of God be your source of joy, peace, and light. Abay pa nga sa sining adlaw, pakamayuhon ikaw sang ginuotod, kagpadayon ikaw nga mag-aalagad sa iya. Magapangamuyo kita sa imo o Diyos, ginahalad namo ng amon kabuhi siniging aga, sa idalom sa imo proteksyon, kag sa idalom sa imo pagpakamayo. Pakamayuha ang kada isa sa amon, kag ginahalad namon ini nga may pagpasalamat ang pagpangamuyo. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Mayong aga sa tanan, kag dalayawon ang aton buhi, kag wala katapusan nga Dios. Paagi kay Hesus Kristo.

0: panalangin natin ay hindi natutugon. Natutulog nga ba ang Diyos na hindi niya ito naririnig? Kung kailangan natin siya at mukhang tahimik ang kanyang paggalaw, hindi niya kaya tayo inaalaala? Kailanman ay hindi isinara ng Diyos ang kanyang mga mata at pandinig sa ating mga hinaing. Kaya lamang, ang Diyos ay tumutugon sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon na makakabuti sa atin. Katulad ng sabi sa isang salmo, ang tulong ng Panginoon kailanman ay hindi nahuhuli. Pagtiwalaan natin ang kanyang mga pangako.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

mga abyan kag mga utod sa Ginoo sa aton programa Wonderful Words of Life. Iniinyo alagad Pastor Tito Hope Batikados, nagakalipay gid nga ang pulong sa Ginoo magalabot naman sa inyong apuloyan, kag gabay pa makabato naman kita sang pagpakamayo sa pulong sang Ginoo. Ginadayaw ta gid ang Dios sa iyang kaayo kag katutom sa aton kabuhi. Makita gid naton ang pulong sa Ginoo nagapadayon gid sa pagpalig-on sa aton, sa pagpanghikot sa aton samtang nagahulat kita sang pagkarisang aton Ginoo. Sa gihapon padayon naton atong pagtuon ang ining series naton about the fruit of the spirit, kag ari na kita sa sininga pulong nga gentleness. Okay, basahon ko liwat ang Galatians 5:22 kag 23, siling sang pulong si Ginoo, but the fruit of the spirit is love, joy, peace, long suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance, against such there is no law. Kabay ang Ginoo magapakamayo gid sang iyang pulong nga aton pagatunan. So subong ang aton naman nga pagatunan bago nga topic amo ini ang gentleness o kon sa iban nga pulong kindness. The fruit of the spirit is gentleness or kindness. Now, may ara lang gid nga important facts about the Holy Spirit, no? Basi malipat kita nga ang aton nga pag-alagad sa Ginoo importante nga madumduman gid naton ini nga kamatuoran. Ang Holy Spirit unasanan is God. Okay? Hindi ta magpinsar nga ang Holy Spirit is just like a mere influence. Hindi. Tandaan naton nga ang Holy Spirit is a person. Kag sino ila nga person? He is no other than our Lord Jesus Christ. Aton Ginoo. So, isa ini nga tandaan naton nga ang Holy Spirit is God. And take note also nga ang Holy Spirit brings us to Christ. Amo man na ang trabaho sang Holy Spirit. Okay? So, importante ini nga mga kamatuoran about the Holy Spirit nga matandaan naton. Kag ang Holy Spirit lives within each Christian. Since kinbato ni mo si Christ Jesus, nga mo manluluwas, ara na siya sa aton. Okay? Gani, nag-encourage ang pulong si Ginodri sa aton dalayon sa pagtuon about the fruit of the Spirit o kung bunga sa Blan Espiritu. Importante nga sa aton pag-alagad sa Dios mapun-an gid kita pirmi sa balaan nga Espiritu. And how to be filled with the Holy Spirit? Abyan utod sa Ginoo, tanda naton, i-yield naton aton kabuhi sa Ginoo, no? Itugyan naton sa kabuhi naton sa Ginoo. Pangayoon naton nga ang balaan Espiritu magpuno sa aton, magkontrol sa aton. Gani unta to naton ang pag-grieve sang Holy Spirit. Ginhambal ina sa Ephesians 4:30. Stop grieving the Holy Spirit. Stop also quenching the Holy Spirit na mentioned sa 1 Thessalonians 5:19. Pero ang aton himuon subong samtang gapadayong tas pag-alagad sa Ginoo kag nagahulat sa iyang pag-ari, start walking in the Spirit. O amuning pinakaimportante gid kag ginhambal ina diri sa aton nga text sa Galatians 5 verse 16. Walk in the Spirit. So I hope nga sa subong panahon ang bunga sang balaan nga Espiritu makita gid sa aton pagkabuhi. No? The fruit of the Spirit should be evident in us. Dapat ma-manifest ang ining bunga sang balaan nga Espiritu sa aton tanan nga mga Kristohanon. Otherwise, kung hindi ni makita sa aton pagkabuhi, baw sa pagkabudlay sang kabuhi sang Kristohanon. Gagawa agad kong gisa ang pamatasan nga daw makambal bala kita nga mas may pang batasan sa wala Kristo kaysa may ara na kay Kristo. Kasubo, no? Makapaubos pa ang iban? Makapatawad pa? Pero ang Kristohanon baw hindi makapatawad? Budlay, no? Sa muning tanda natun,
nga ang bunga sang balaan nga espiritu importante gid sa kabuhi sang Kristiyanon. Now karon, kay limitado aton tiyon, tanaw nato ni ang the fruit of the spirit is kindness. Okay? Tatlo ka butang ang masapuan naton diri sa aton nga pagtuon. Una, kindness in the scriptures. Tanaw naton anay, ang kindness in the scriptures. Now God's kindness to us ang una naton nga tukibon. Kung lantaw naton sa Nehemiah 9:17, na mention gidra, a God of great kindness. Grabe ang Ginoo, no? Kung aton lantaw sa pulong sang Diyos, una sa lantaw naton ang iya anay kindness ang aton Ginoo. God is great of His kindness. Grabe, no? Makun mo na. Siling sa Nehemiah 9:17. Sa Psalms 31:21, ginmention dra, His marvelous kindness. Nan, katahom sang kaayos ang Ginoo sa aton. Hindi ginaton mahambalan o kon nga makablink kita sa aton Dios. Kaya Ginoo in the first place, maayugid ang iyang plano sa aton kabuhi. Kung subong siguro, hindi ka kinsindi sa dalangan sa imo kabuhi tungod nagalabot ng mga pagtilaw o kasakit, na hindi di mo maintindihan ang Ginoo, gasunggod ikaw, nag-blame ikaw sa Ginoo. Pero abyan o tun sa Ginoo yung tamalipat, nga ara sa pulong sa Diyos, ang ining kindness in the scriptures. Kag ang God's kindness to us, ginpahayag sa pulong sa Ginoo. It is great, it is marvelous. Ari pagid sa Psalms 117:2, His merciful kindness. Na-mention pagidra. His merciful kindness. Psalm 103:4, His loving kindness. You see? Grabe ang natong Ginoo. Kag, Isaiah 54:8, Everlasting kindness. You see? Hindi kita kahambal ng Ginoo malain. Gasugid lang kita, gasunggod lang kita, ginablame ta Ginoo sa mga pagtilaw kag kasakit nga abot sa aton kabuhi. But if you look at the scriptures, sa Ginoo pa lang nga bahin niya, grabe gid ang iyang kaayo sa aton. It is great, it is marvelous, merciful, loving kindness, everlasting kindness. So, amoy ni ang siling sang pulong sa Ginoo. Now, what about our kindness to others? Our kindness to others as a demonstration of love na mentioned sa 1 Corinthians 13:4. Okay? Amo nang makita natin atong kindness sa iban. Dapat mag-demonstrate ang love. Hindi lang sa aton, kundi sa mga tao nga mga kaugdana natin. So gani sunod pa sa Ephesians 4:32, this is a result of not grieving the Holy Spirit. Okay? Nga ma-manifest natin ining kindness to others. In fact, advice mo ni to the Romans, nga na-mention sa Romans 12:10, nga dapat ang ining kindness sa paghimo natin sa aton nga mga kaupdanan sa iglesia, sa mga tao, sa aton palibot, o kung sino man aton masugata, mamanifest ini sa aton kabuhi. Okay? So, in fact, sa 2 Peter 1:7, ebidensya ini sa atong Christian growth, nga ara ini nga character trait sa aton ang kindness. Hindi lang nga makita naton sa Ginoo, kundi ara man sa aton nga ma-manifest naton sa iban. Sa amo ini, ang siling sang pulong sa Ginoo, ebidensya ini sa aton nga Christian growth. Kag part ini sang bunga sang balaan sa Espiritu nga dapat ara ini nga bunga sa aton ang iningin tawag gentleness or kindness. So, hindi lang ang muna masapuan natin, kindness in the scriptures. Kadua, lantaw natin, kindness in our speech. Wow, this is a very important place for kindness sa atin. No? Ang speech natin, kabudlay kung kisa. Ay, ang aton speech kung kisa, naghahatag inising hindi maayong nga resulta sa mga tao nga aton masugata sa aton kabuhi. Pero anong siling sang pulong sa Ginoo? Ha?
ang speech as a test of genuine Christianity. James 3:2 na mention na sa pulong si Ginoo. So gani sa aton pagabuhi bilang Kristiyanon, importante nga let your speech be seasoned with salt. Anong buksing anon? Nga aton mga pulungon dapat maka-edify sa iban. Hindi nga makatag sing pagguba sa kabuhi isang tao o kung gabinutig kita, nag-slander kita, hindi mo na. So kalauay nga nagasubong kita sina. Kag wala ina dapat sa kabuhi natun nga mga Kristiyanon. Harshness of speech so harmful to the cause of Christ. Tandaan tagid na. Harsh words that cannot be recalled, harsh words that wound those we love, and harsh words that divide church. Ay, or churches. So, amoy ni, kung kisa, katabo sa aton iglesia, kay ang ining, kung kisa ang aton nga mga pululungon, wala na ito natugyan sa Ginoo. So, magapamuyin kita nga ang Holy Spirit amo magakontrol sa aton. Kind words come from the Holy Spirit. Words of comfort, words of encouragement, words that build faith. Diba? Amuning pinakimportante nga dapat ma-manifest sa aton ang ining gentleness, kindness. Hindi lang nakita natin kindness of the scripture, but kindness of our speech. So let your speech be seasoned with salt nga maka-edify ang mga pululungon nga nagagawa sang aton nga mga baba. So amuning silang sa pulong sa Ginoo, kagatapusan, hindi lang ang kindness in the scriptures, kindness in our speech, katapusan, let's look at kindness with our substance. So, ang example na makita natin diri mo ang early church. Records Acts 2:44-45, kung paano diri sila nagbinulig, no? Gaglangin maalwan sa pagbulig sa mga makaluluoy, ng mga imol, ng mga kautura nila, mga tao. So, this is an example sa kindness, sa ilang substance, sa ilang pagpakamay na nagbulig sila sa mga tao. So, dapat isamay ni nga ma-manifest sa atong kabuhi. In fact, si Paul nga na-record sa 1 Corinthians 16:1, nag-collect ra si Paul, no, sang bulig sa mga kauturan para nga magamit niya sa bulaton sa Ginoo. Gani salamat ta sa mga Kristiyanon nga maalwan, no? May mga Kristiyanon gid nga may natagon. Salamat sa ilang tagipusoon. Salamat sa ilang pagbulig sa likuton sa Ginoo. Kag amo ini dapat nga ara sa atong tagipusoon. Kindness in giving called for in the Bible. Na mention sa Matthew 5:25, give to him that asketh. You see? Ara pag sa Mark 9:41, a cup of cold water ni dapat aton buligan. That talks about kindness in giving. And then Ephesians 4:28, give to him that needeth. So, ang ining kindness is another dimension of love, mga abiyan kay mautod sa Ginoo. So, isa ini sa ginatudlo sa pulong sang Diyos sa atong. So, gani, bangod nagigugma kita sa Ginoo, kag part sang atong paggugma sa iya, amo ang paghatag. Ang pagbulig sa helikoton, ang pagbulig sa atong mga kauturan. So, amo ining kindness with our substance. In conclusion, abiyan utod si Ginoo, kindness reveals our degree of surrender to the Lord. Okay? Ang selflessness also reveals our degree of carnality. So gani ang pamangkot sa aton. Do others see the kindness of Christ in us? Na? Kumusta ikaw ayhan? Gani ang love, joy, peace, patience, kindness. Amuning goals ang Holy Spirit sa imo, sa akon, sa atong tanan, sa magapadayon tas pag-alagad sa Ginoo. Kaya gabay pa, ma-develop ini nga character ni Kristo Jesus sa aton, ang ining bunga sang balaan nga Espiritu. Abyan utod sa Ginoo, salamat sa pulong sa Diyos sa aton na tunan, sa liwat aton ini padayunon aton pagtuon sa dasun aton nga broadcast.
ang Ginoo magapakamaayo gid sa aton tanan. Damo nga salamat.